0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te tin gbo mi e se ju pa ke ju se e kan gbe body yin ni bikibi te ba wa eni baba mi ala anu mi o se gan o oba nla oba oke oba ti gbe bi giga sola iwo na mo ki o ni n o ki o bi ologun eru o n o ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko la lo la lo baba mi efufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipo tabi ko yingi on lo jopo ke bi ko yege oba mi oku oba ti o ni tan iran opo mule o mo ja le kan opo osin le ile dawo opo osin le ile faya gbogbo bi te ba ti ngbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu kewa by system osu eleyi na nlo e juwo si e je nso ba ipo ni ni atun wa ninu akoko isoji ori afefe nte si waju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo thursday ojo bo ojo alamisi ojo ke dogun juwo si oda eje nse bayi
1: e wa do ba le nbi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mummy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mi sister mi tayo dekunle

0: ẹyin wo le gbagbọ pe ri yanu loni gbogbo eni to ba gbagbọ pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbọ ni o iwo le ma wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbọ isoji la pe aninu isoji a gbodo fi se awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose tin ba mo se nkan mi bo lo se ti o fi pe 7 day akosi ni an gbogbo eyin omo olodun te lanfani ati bomi ko si ba se se soji o afefe ta ni da kogun eje ko so gbon ta fe da si enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadua fun ta ni ran won iyen lo sinu igbekun bibeli ni enikeni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile han han ni agbara nbe lara mi losu yi o ku oni kasi ara o su omi nira leleyi olohun ba ngbo bo kin to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo san ida mewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo san ore anu emi olohun ni gbadua fun yin mi o mo bi to wa o ati wo to boyo sese fe san na ni olohun so pe kin so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji ni ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi nbe laye on da sisi afefe ofe ko duo ohun se daada ohun san da mewo ohun so re ohun te si waju emi olohun ni gbadua fun yin nitori jesu ti mo gbagbo ohun fowo re polowo olohun oni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome only how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo yin rere oni bawo ni ese won o se mo dun to o ro bi mi mo polowo eni eyin le polowo e eyin te nda si iwo to nfowo re se iwo lo nda si olodun wa ni gbadua fun o ni sunkun omo gbogbo eyin te nda si ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi koni je bi o pa mo sa mi kun le bi o ba wa gbogbo eyin te nfowo yin sponsor ise yi e ni ba won raun laye ojo ayo re won oni sojojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye yo bo laye re gbogbo eyin te nda si wa ri iranlowo iranlowo mo wa ni gbogbo iha iranlowo obomi o tun jade bo ba re nikan olodun o tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi nbe laye kili o to su loni olodun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbedide yo je ipin re enikan ni kin la de to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo nsoke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so pe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi si olorun awon kan won da si se jesu iwo ye won wo bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8 oni ati Susanna ati Joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun jesu ninu ohun ti won ba ni won fi sponsor jesu ase jesu na ni sponsor ase jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi especially program ta nse yi woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni tiyin gbogbo bi e ba de laye ona si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato ekan si emeji si emeta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras Foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote yi they are 1000 enikan ni 1000 la gbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote yi ki wa se iyen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo na won bubaka o la won skirt kan to kan ko nu le awon kan le wo in ti won pe ni akuwori tuntun ni lodun enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko si to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote yi and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo nbo wa so daada si a fun awon opo ni onje a fun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so siwaju ati siwaju si ah e ma je foro le soro ase ngun mi
1: first king chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni bibeli ni nigba na ni na oluwa bo sile o si sun ebo si sun na wan ati gi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo si sun ma lu ni won ko si ori ipepe ninu yara ma lu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yolo won si po nigba ta won woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta le bo logun fe se now gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bibeli wa so di mimo fun wa wi pe nigba ti na oluwa bo le ise akoko to kokoko se ise akoko ti na olohun o se a fe pe ina loni olohun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon malu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun

0: ti woli Elijah ba won segun eniyan ko to di pe ina Olorun bo le ina la fi jo ko si nkan meji to le gbo lowo ogun eje enikan ni pastor kin ogun eje ogun emi mo ni nkan mi ayayayayayayayayaya eyin kan gbo mi bi to je wi pe awon kan ti mama mu to je ti e oko to ye ko ma gbadun iyawo to ye ko ma gbadun won wa je gabale lori won le mi mo ni nkan mi won oji o wa si o gbadun oko o gbadun aya o gbadun awon omo enikan ni se tun mo bale lomo ni daada awon sister kan gbo mi bayi to je wi pe awon agbare mi mo ni nkan mi oji oloko e ja lo le agbara in no time ka bi ye nkan wo olufe ile agbara ya engineer ki lo po emi
1: ani pe won a foju oko aye mi ri mo bo pe won a pa oko mi danu lati bi 10 years mi o mo ti bimo bi meta ri to ti gba lowo mi tin ba de ti ni shop tori owo mi ji sowo gan mo ma ri owo gan tin ba ni shop ti shop yen ba ku 3 months to ma pe odun kan shop yen a daru gba to di last year odun to lo mo pade enikan eniye at least eniye se mi lanu gan owo ti mo make la niye o ma owo 1 million

0: mo tun gba owo bi 80,000 mo tun lo vera oja igba to tun pe 3 weeks o le tun wa para ja lelekeji tori shop meji ni mo lo mo de ko gbugbe lo patapata mo o pe ki lo le sele mo sa gba adura mo se gbe mo wa lo ba pastor kan ni waju shop mi pe se aye lo nse mi ni pastor eni pe aye o se mi o pe oko orun mi mi o fe je kin se rere laye pe gbugbo omo to ye kin bi o ti bange sorun pe tori pe ati jo lade un mo wa so n pastor e pe lo to pe mo ma ri pe o ma wa physically ni if no mo so n pastor e pe pastor to ba je wi pe oni emi olorun ninu oko run ma pa
1: oko won ma pa o ti o yan lorun
0: o ma pa tori pe ni bi 2013 eni kan ba mi ya oko run yen eni yen igba to pe 7 days eni yen ku mo wa so mo nsi mi pe ah eni to ya oko run yi ko si emi mimo lo wa ninu e tori pe to ba je mi mo ni ko le ri mu mo mi sa ni kin gbenu so pe kin ma so nkankan o sa tin ba mi fira o ti le ni 10 years mi o bimo lati gba ti mo ti bimo eleketa last to me tu ku mi o royun ni
2: e pause engineer now gba mi so ngba oni pastor ti o ba munadoko to je pastor alagbere to je pastor ti yo ti mu oko emi o lu pa on lo bi je pe ise olusu agutan je ise elege o ku oni pe je nkan bo sinu ise oluwa bo lohun o ba pe o to o ba yoju ran wahala buku ni sa ronu si amoye pastor to je pe won ti koja lo awon eyan si kiyesi ejo pastor la yo mo mu lenu awon iranse olohun kan tun be tin gbogun ta awon iranse olohun so n gbo ntan gbo yi gbogbo eyan iranse olohun to ra won kan so e ma lo church in tin ja awon eyan wa church ni won ti won de mora bo lo se se yen to so pe lele o ti tu yen le bibeli ni lo ke si oni ibe ni itusile yo wa ara le jacob yo si gba ini won mama isoji ori afefe lati bere lati ana bayi ojo meje la vision oni ni ojo keji so won na wo esa pastor e wo run tin sele awon kan so pe no a gba gogo awon ti en so yen gbo superstition ni ebe n to sele si ni eni ijoba de ba ni pe re lokun e je sare sat kin sand alert alarm bi so ito ba n gbo mi le to mo jesus mi o mo en to je o le mo o ti le jesus o ki won mo pe oni ranse olohun ko we omo ba dabi awon mo skiver the seven sons of skiver to ba mo jesus gege bi oluwa to lugbala ki christi nu re o daju o tun fi apere kan lele opo iranse olohun kan ti opo emi yen ti jade to lo pa ki sejo sister emi to n gbenu e lo pa e ki gbe nle wa ke alagbara ti ndamu mi eyin ogun eje te ni te ba ri eje e ni fi mi le mo pase ni kutukutu e jade lara mi o ri pe nkan sele bo se n gbadua yi ati bere soju ori afefe opu oni to ni yere yere malabadish bi owo le dodo alagbara okoko ti nda o laamu majemu buku ti oji osemi mo duro ninu ojegbojegbo ase loni gege bi woli ti olorun ran si o mo ni ki won pe oni alara re e ki gbe baba mi o fun mi ni ida ipinya mi emi ati ogun eje niya mo gbagbe o ogun ti elijah se niyan ninu iwe first king chapter 38 ijinle la nfi han loni ninu ile na lo ti ma ri itusile wa ri pe lati oni lo ala re yo yato omo ti oje obi mo oni bibeli fini mo sala ina ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba ko si ba se se awon nkankan ta ni gbowole awon nkankan mama o ya kera le bi ibon na gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin adari gbogbo eyin leader gbogbo eyin ti mo tin kede fun aside ipade yen loni loruko baba ti omo ati temi mimo leadership summit by the special grace of God yo bere ni ago mewa laaro ni church wa to wa ni gbagi lati worode wo moto gbagi elefe sokale ni wema awon to ti register nikan ni bo ba register mo wule wa gberegbere church ko si to kon be gbogbo awon to ti register pade ni agogo mewa ni agbare ni to laye ato ngba ti o ba fi di bi owo 2230 ipade o ti wale oni ati ola ni summit yen gbogbo iwo to je worker iwo eni kan se mo le register laaro yi e le pe number yen boya ten ba ni space si tun ku won afoyin lanfani is a leadership summit fun gbogbo awon evangelist pastor ati gbogbo awon to daje ole ati osise ijo e sa pastor e se ran won mo yin wa awon yen ni o je idagbasoke fun ijo yen tan so fun yin pe church o le dagba in teyan o ba mo ni o mo is a summit by the special grace of God. Toba wa di ojo Saturday. Gbogbo eyin te ka Bible yin te patapata. Agba certificate. Gbogbo eyin te je student in Bible school, you are graduating. And it's a wonderful ceremony. Graduation ceremony ni agbare Olorun. Se ri lori oro yi, mo n lo sori Facebook nisin. YouTube and TikTok lagbare ni to laye atorun. A tesiwaju ose yin te ti mu kale ti mo ni e mu lana eja e tun mu jade a tun lo lowo lowo bayi nkan ti yira ba se se yen titi ta fi lo gbo akoko igbowole bayi to ba wa di next week gbogbo eyin Sona Church e mo gba woli odekunle e Epaphras lalejo ni gbogbo Sona Church leyoko kan leyoko kan bebe nlo inu mi si dadun eja lo church gbogbo eyin leader and dress corporate be in suit. And te ba tin wole e lo mo bere tag yin, it is well. Now, gbogbo eni to n gbo mi, oya e kera le bi ibon. Oya emi bi e ba duro si. Isoji ori afefe la wa, abi te yan ba wa n papa soji, so yare di papa soji, gbe body e bi to ba wa. Atewo re omo dun ya, ya e ja gborin soke.
3: Eyin omo ogun o. Eyin omo ogun o. Baba re lo Olorun awon omo ogun. Abi won so bo Olorun lo Olorun awon omo

0: soju ori afefe
1: engineer mi o ti gboro obirin yen tan o e ja gbo nto so o e ja gbo debi kan o ba se se ni titi ti o fi di ojo meje o weekend of power
2: e ja mi o ro yin ni mi anything o si bi ti mi o ti lo se le babala ori ka so ni abi le alafa aye moye me ta elo mi ga tun ni je kin be sun tin ba be sun okunrin ko ni wa mo a fi e ti le ma yin pe eyin se e kere gan o bo ni jo ti daddy ni pe awa ta je onibisi kara eso yo mo ta ba fe bi wa mo ra eso merin asa gbadura o da pojo yen won se deliverance fun mi mo wa lo sile oko mi de ma travel bo se wa di ojo tuesday mojumo wednesday mo wa bara mi ninu moto moto yen sa drive mi mo sa ri pe eyin mi bi bai o yo gbogbo eyin yen yo ah mo wa so pe oluwa olorun ojiji eyin mi ma tin yo mo wa gbo e ohun yen to so mi pe se bi won fe bo ni o wa de sweda rugo os gangan mo ni ah olorun ojiji eyin mi ma ti fe yo tan mo mo je ndi arugo mo sa gba so da fo kan gbadura loju ala yen tori mi o le soro mo
0: o ni da fo ko emi
2: ni mo ba laju igba ti mo ji mo so fun aburo mi tade wada mo ni aburo mi ni ah hey opo erun mo ti fe yo mi leyin aburo mi ni ah olohun ni je pe e ni darugo osan gangan mo ni okay
1: iwo na wo bo se ngbo tan sister yen to dabi igba te eyan wo film se ko mo ya olenu oye na wonle wa ni inu oluwa bolu mi majele aye jade lara mi nti opo emi npo sawon eyan la niyan ogun eje tawon mi ke soku emi ogun emi mo ni nkan mi ni eke this is what they call self deliverance itusile tare ni lo nse fun rare yi wa notice e pe nkan kon sele ma so tele si aso to fi nbora enikan ni pastor aso ti mo fi nbora awa ta wa laso obora nko eyin te ba laso obora ma so ipa so to mo wo osun oni ma so gbogbo buffet to mo wo osun ni ma so tele si bayi kagadi egenumi omekwabi alada haladish elege debo sentopalias gbogbo eyin te ngbo mi mo duro ninu majemu ina olorun ina ni elijah lo to fi yi ogun iran ogun buku ti en pe ni ogun eje yi ogun emi mo ni nkan mi ina ina ko se ipeya laarin iwa toko emi laarin iwa teni tin lo agbara emi mo ni nkan mi li olori gbogbo eni to ngbo mi alagbara te jo nsise tin taire re sonu eni ti oje ko wo wa majemu ti oje ope lowo olore majemu ti oje olore ope lowo e lati iseju yi lo mo ba majemu yen je kanle sami o mo gbe tu amimi e ti mo fe mu jade ni pe ta lo so fun o pe osogun eje ogun eje eni

0: so ti ri di to fi nilo Christi bayi lai mo Jesu gege bi Oluwa to lugbala odaran bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu Oluwa ebi ninu Oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister yi na o mo po ni oko emi asiri mo fi won laaro yi njo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti won ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi Oluwa to lugbala to n tele ninu aye iwa mi mo Olorun ba ngbo ise akin lo se bibeli lo so be bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo bo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara ti n ba won eyan fira niyan oni bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile tele mi leyin Jesu Oluwa mo jewo laaro yi mo gba o gege bi Oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se nsu nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu wa fe yan omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun ni bi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo oya gbina loruko Jesu pepe oya gbina lati oni lo ko to di ale oya wonu otu sile to yiwe ri eje nkuku change un kin so bayi pe gbogbo eyin te nlanfani ati gbo mi njo je mo pe logan teyan ba wonu Kristi isimi re bere bo se sele nu aye temi niye and weekend of power la wai enikan ni weekend of power ilare ni mo wa tori pa ti bo si opin odun itusile hanhan gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje o bere ni ago mesan ati ni Wema ni o iyen ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun e to wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit e mura laaro yi to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduates gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class one more graduate ni agbare ni to ni aye atun but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o ofe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wai and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbare ni to laye atun and ago mewa ta ba ti bere laaro igba ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ni oni Thursday ati on la Friday ni agbare ni to laye atun bo to ba register mo de be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won tun le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number 08140630699 Olorun yo je ko dara fun yin anje se leyi gbogbo eyin omo njo je mo pe ti obirin ba ni oko emi physically oko re won oni ji oni lari a ma sise bi erin won a si ma jeje liri oko emi buru gan I mo je ki asu eyan pon ni bi obirin bi okunrin ba ni iyawo emi a ma sise ohun ati iyawo a ma ja 24/7 ile won o le to tori pe obirin ajoji obirin emi kan won in ba won lo daulo aye won won e wa gbo mi gbogbo keyin o sise bi erin ko jeje liri oko emi ni nbembe aye emi ni nbembe ka padi e ti lodo olore oko emi ni nbembe keyin o me eyan pataki ko mo ku oni kenkele oko emi ni nbembe gbogbo eyin to ba se pe iparo mo ni tako ni lojiji oko emi lo nbembe e ja lo gba olohun gbo pelu mi pe to ba ile bo obo na niyan tani ngbo mi omo bi to ti wa to ti ngbo eleyi eyin omo Olorun te fe san ida mewa yin laaro yi o fe dasi kunle ni bi to ba wa kin gbadua oni idamewa kan tabo gbo olohun gbo po oro yi idamewa daku to dale tabi ore adua mi gba dasika le se tola nitori jesus olohun tari ran lowo si o ibukun agbon gbe ko wa sinu aye re gbogbe ni to lowo loro re ti oje ko wo duo ki won gbe dan in Jesus name account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 account number church in here Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yen o gbe jade se ran wa lowo ki se yin o le tesiwaju tori ola ojo meje la nba bo now e mo gbo nkan e ti gbo to birin yen so oro e la fi gbadua fe fi gbadua ni now gbogbo eyin omo ti won bi loni on the 15 October gbogbo eyin te mark wedding anniversary e kun le ki gbadua lati oni lo ki aye re ko ga ki won na darapo ma awon eni tin serere laye okiki re yo kan aye yo fola re toro ma serere happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e se pupo elaye in Jesus name
1: Nigeria Nigeria bo oluwa ogonio pada bi agbara ogo rewo in the name of Jesus any kind mo be share testimony mi ejo loud ejo neat lori number 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: alagbara to fe pade na bo
1: re
0: eni joko le omo le to ni odu ko lo je ma dide ya ni badu ama se de a ida gute mu eje
1: so that drink law
0: o ko da sara ah il se o ko do uru
1: e
0: ti mo pade lori
1: and I finish your life
0: il se o so gaga e ti mo pade lori e to lo se ni noja e to se lori ta meta e to se lori ta meni e ti mo se se no afata e ti ti ba oja
1: The name of the Lord.
0: Lord, God, Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: No

0: Where one can sorry?
1: Put your hand
0: up. Get your sorry, don't know. My Yaluba, you are my sitter here. Let the one cut in. No, you got that sort of God. A petting by you,
1: that's your job.
0: No, you got that sort of God. You are in the Lord, your mama. And Jida. And Jida. Ah, so call him.
2: Call him.
0: He said to me.
2: He said to me.
0: A petting me.
2: A petting
0: me. Call him.
2: Call him.
0: Call your mama.
2: Call him.
0: Call him.
3: Omo iye omo akobi re ni iku re a ma wu o de inu de ma run ti ojo ti baba baya baba ran ti ijo to bomi sese won to ni kan jade sita lo mu pure water o wa fi ra ibi ese eye o wa kuro nbe bo se dele o wa ni wo omo ibo sita o ni o gbagbo ninu pe baba mi olodele o ni ogun aye re ti sele ni o fere si fi ra ku e gba to ma di bi jo meta ogun yi ma se wole ipoko mi niye
0: iku yen wa lo le
3: be ni ade ri nun ye o lo le ri ekeji ni fo baba ni ka ro san wa ba se rosan wa lojo ye fun wa ni ka mu ti o wa dele ya wa fe wa lojo saturday mo kan daro obi bi ye nle mi baba ti mo ti gbagbe gan pe baba so pe a ma bi mi kan wa ran ti mo mo bere si bi de saturday ye gan mi le wa wa re mi awon mo mi tun ro ogun ti dabi fun mi mo to mo tun bi ogun ati dabi bi bi ye mo tun wa bi jade mi kan ti gbagbe pe baba ti so pe a ma bi ngba to iwa dodun mo wa ran ti pe baba ti so fun mi lojo kan to do mi si mi lara pe mo fa wa lara mi to so fun mi lojo ye mi mo se wa ri bi e bi bi ye to digidigidigidi bayi bo wo se di ni ah mo wa ran ti lorun mo ni omo mi mo ni baba de ti so pe a ma bi o mo le bi bi ye ni mo bi o keta ni o ose keta sibi ti mo wa baba ti pe awon to nto in to bara obeti mo ma to wele wele wele wele mi ti e fe jade omo birin to joko ti mi momo jade nigba to je pe looto ni mo wa de bi on ti fe pari e gan mo wa looto ni mo ma to wele wele wele ma ti toju e marun ma ti to lorun ma ti se be ti mo dupe lowo olorun oladele olorun pe baba mi oladele nitori pe o gbe mi nigba o ja fun mi mo mo se mu owo ye tan ti ni ka fi ra ku wa lati gba ye mi ti to ye mo o to ya sa ma gan mi ji ope mi ni ye o

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile so mi baba si oni mo gbadura mo pase gba o ni itoku ki osu iko pari egbo gbogbo abiyamo egbo iwo ti o je odo to ti ma bimo ati okunrin gboro oluwa aso ekun o ni ba won wo anise ti osu ye tan ti odun yi o fi tan mo lo sam 124 mo fi so aso tele la sinu aye re mo ni aso ekun aso idamu iwo atomo re loruko jesu e o ni ba won wo egbo eyin eniyan gbogbo iwo to ntaja olutaja onise owa onise osu iwo to je wipe awon alagbara ti ipa re o ka to mo wipe ipa olorun ka won ti won ti towo bo ise re ti won towo bo ja re awon ranju ranju oloju kongba ti won ti ranju mo ise re ni won ranju mo ja re o wa di wipe ota re fere ma se ba bi ala wo afi ko bebe pe ejo e wa ba mi ra bi olorun ba gba fun etan o ni lati bebe kan to be ra tabi kan to be duwo po tabi kan to gbese fun e mo pase lati oni lo gbo o gbogbo eniyan pata e sami kan faya kan aye oni towo buruku sinu oja re ami faya gbo ani won oni towo ibaje sinu ise re ami faya ise omo re ise re loruko jesu aye oni towo ibaje sibe ise oko re gbo o ise oko re ise aya re aye oni towo ibaje si mo gbadura be ni ori gbogbo e n taja e ma ta warawara e ma ri se gbogbo abiyamo o mo gbadura o loruko jesu gbo mi dada o ni ri ibanuje lori omo re gbo loruko jesu ekun meji lo wa ekun ayo ati ekun kikoro ti se ekun ibanuje ekun ofo mo gbadura o ni ba won sunkun ofo lori omo sami nla o ni ba won sunkun ofo lori omo re o ni ba won sunkun ofo o ni so ekun ibanuje lori omo mo pase loruko jesu ni o wa gbo mi o gbogbo ohun ti a pe ni iyanu ebukun orire ti mu ki eniyan jo laisilu gbo loruko jesu wa ri iyanu yen o ri iyanu yen iyanu to ma de to mi ma jabo loju e ti wa ni ha se wi pe o si le ri anu to to bayi gba loruko jesu gba anu yen bayi jesu oluwa wa amen e ku orire o eyin eniyan olorun kai oyibiri koyin o atemi na ni o oyibiri oyi koyin o anu oluwa yi koyin o ara ikoga oyibiri oyi koyin o oyibiri oyi koyin o isoji itan mi gbudo yi pada si rere isoji aye mi aye omo mi gbudo yi pada si rere hey oyibiri oyi kan mi o anu oluwa yi koyin o eyin lokan ajajaja mo laala to lagbara mo ri iranrun loru ana moju baba mi fohun lati orun mo wariri mo teriba e si dede laala o mo de ti so fun yin pe oluwa lo ni mo gbe isoji kaakiri aye mi de ki dede lo awon kan ti ko leta won tin pe wa mo ni mo ti gbo sugbon bi oluwa ba ti so pe eyin lokan ni bayi eyin ara ikoga lo kan o ni on the 19 ti se ojo monday on the 19 nibo ni lu ikoga last bus stop ni ikoga open field legbe titi ni ibi oja ikoga ibe lo ti fe sele adua ta si fe gba ni wipe itan mo mi o gbudo yi pada si rere gbogbo n ta n gbo lori radio won yen ororo anu back to sender gbogbo e pata atele ti mo ma fun yin e lori ofe sugba emuradua e su oja yin mora o to akoko ti ona re yo la o to akoko ti ogun aye re tin ja o yo di o igbagbe ikoga ati agbegbe re lati mu wo titi de ikoga ati after ikoga iyana logbo emura sile o ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ina ma jo now gbogbo eyin eniyan te lori ofe ara mi olufe ti e ngbo pade yi mo be yin loruko olorun era card 100 naira sori phone yin e je ka jo sise oluwa iwo to ba ti se ore ofe ti mo ni lodo olorun gege bi ajiyin rere oni iwo na ni olorun o si bukun iwo na to ba ti ra card yen ma pe gbogbo awon eyan to mo ni adugbo yin ti won o lori ofe ati gbo radio pe jesu onise iyanu o ti de o si ilu ikoga woli rotimi ile somi ti jesu ati olorun se ati leyin re onisoji agbaye ni o nba o arogun matidi o nba nbe arogun yo arogun majaya o nba nbe nibo ni ikoga te ba ti de koga last boston nibi oja yen e bere open fit to wa legbe titi yen e ti ma ri awon ina nla nla nla ta ma nlo yen so e pe omo yin e pe egbo yin e pe aburo yin e pe ara adugbo yin wi pe on the 19 ni ti se ojo monday mo nba o ara mi olufe e ja sare lo re gbo oro eri bakan na eyin ti suru lere e ma ku orire loni lagbara lowo lodumare aye mi gba 19 gba 19 o anointing ti oluwa ni kin da si ori yin ni suru lere nti anointing yen se ni wipe oluwa odun yi o gbodo koja lara mi lai se nkan ri kodun to lo oluwa fire fun mi be ni gbogbo to nbere to ti rigba bi ororo iba ti kan ri e o si rigba suru lere ni o ni tuesday yi e mura to ba ti gbera bayi tete ma lo be so te eyin te n bo latorile ewo moto emo moto bi te ma wo gbogbo eyin ara orile patapata e lo si doyin te ba de doyin ewo moto shita under bridge te ba de shita under bridge e ko so fun awon eniyan pe e n lo si fuja street community o to wa nbe eyin te n bo lati mile 2 estate eyin te n bo lati jakande gate okota isolo e ma bo n sell express te ba de sell express e so fun awon eyan pe en lo lawansin nibi to ti ja yin ewo moto lawansin te ba de lawansin e bi awon omo ni moto pe en lo si randu avenue junction street akoko te mama wu lo kan bayi oni fuja street eyin ti mushi ta jo gbadura mo ki yin o adura yin yo gba ni second friday ni ago meje si ago mewa abo e mura sile di osu to nbo is every second friday friday to nbo yen sorry second friday osu to nbo nta fe pin o ma ya elenu be ni ororo aseyori osu tutun gbogbo yin le gba lofe ke so pe ororo aseyori osu tutun oruko jesu yo dara fun yin nibo nibe onile gogoro bus stop ni mushin ke wa le lo si dera cinema hall tadeyo street number 27 ago meje aro si ago melo si ago mewa abo ara mi olufe hey mo gbadua gba o gedegede aye eri aye lara re ko ja danu ko ja o ti ja o ti ja
1: juwama to ko mi ni adeyinka o wa lati obijo nbi yan so o dupe ti mo ti gbohun baba o ma ni shagam la won wa gba
2: e mu beru yen ko lori
1: bi ni ri pa sha fe wa si program won ko ti wo ma ko lowo mi a gbo ja kale mi ni loja ta mi ni re ni ya won wa ju mi bami ma se lo man ma se de
2: kilo lo wa se ma
1: wa ri pe nse ti won bere program lati jo sunday ti mi ti ni se wa ri pe oja ni tu yato
2: o yato
1: be ni sa
2: a ma yato ale
1: a mi sa
2: o bless you
1: lowo
2: o wa se ati bo le ti wa sinu soji yi ma
3: oruko mi ni adiola adesina mo wa lati lu beri dagura bi bo se duro ilanledi ni mi awon tenant ni ma ngbale lowo mi ti e ba ti wa gbale owo ti e ba ti san wole yen o ni sanwo mo won mo mi ni gbogbo nibi ti awon council wa nbe won ma mi dada abe mo ma gbe won lo be bo sa le gbogbo wa jade in December December ti mo le won jade ye mi gbe anybody sinu le niba to wa di nu osu karun bo wa gbo program baba bo wa gbo ko sa be si gbo lati gba yen ta ti wa ni odi awon isagamu lo wa mo wo owo ti mo fi ma wo moto mo ni wo olorun je wo agbara re ti ba ma lo je ni 20,000 lowo ki le ra ororo ki ro se ki ra iyo olorun de gba fun mi be bo de wa
4: hallelujah
3: hallelujah go ba je olorun ko pe seju meji bi omo kuri esese ba bo sa de le mi ipe yin daju o ebi gbagba ninu iyo ati ororo ati ose
0: ibi ta ti ma pe ororo touch me and die nje mo pe awon ti o gba ororo touch me and die yen hey isele nla sele testimony ti mo ti gba o koja be in fact o je awon testimony to lagbara ti o se gbe sori afefe mo gbadura fun wo na gbogbo ota e to ba fowo kan e tabo lo mata fa si e o ma fori ara re gbe iku yen ni iwa si wa laye so to ba tu di osu to nbo second friday yen iso oru ni nibe yen na te ba ti doko afo e wo moto ijotun junction ke wa bere ojile street church baba onisoji ori oke mole alaye ago mesan ni iso oru ma nbere a pari lago meji ni daji e gbo eyin eniyan loruko jesu anu olorun ko wa eri ni ojo wednesday mumbo ni ilogbo elegba bibi ti mo ti fe fun awon opo ni semu o semu eja pade nbe te ba ti de yanara bus stop ele lo si ilogbo elegba town hall god bless you it is well with you eni ara ikoga o ai ku orire emura sile lagbara lowo eledumare on the 19 ni soji odo yin ni ilu ikoga e gba ororo ti yin na e si ri oju rere olorun gbogbo iwo to ntaja onise owo eja pade nbe nibo niyan ikoga last bus stop ni ikoga open field legbe titi nibi oja ikoga yen e so fun eniyan e kede re pe ero ibadi soro yi 070 67 17 0079 bole kan si 070 67 17 0079 eyin ara baroje alimoso ikotun te ni di ise aduro anu ati ororo e lo si abaroje road alabama bus stop ke bere oye wole street te ba do ye wole street e bere ile baba oye wole ile keta ni oye wole street iwo to le fi ore ko fi ran ipade yi lowo ki le ni to su le ku orere yo si si fun e gbo send e olorun yo si ran e lowo ko pe mi emi ni ma gbe to ba ti send e account number yen ri 00699 36 107 gbo le kan si 00699 36 107 Access Bank. Oruko to wa nbe. Light of the Living Church. La follow me on Facebook at TikTok. God bless you. Ara mi olufe, isoji ikoga ago marun role la ma bere, a si ma pari ni ago mesan lale. Ma pe, e ja tete de ni on the 19. God bless you. That is

0: aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan o tun ki wa loni ojo tutun ni agbara bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri banu je bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri ku omo ko to taye gbe le nitori yin e o ni ja sibe gbogbo ene to nwo yin bi ke subu bi ke farapa funra won won ma ru ogun won ogun aye kan o ni bori yin ede aye ko ni di yin owo ti ota na si yin gbogbo ene to nawo na won ma ya wiri anu olorun yo sise lori yin owo iyanu olorun yo kan yin e o ma nse loruko baba omo atemi mimo agbe ori yin soke loruko baba omo atemi mimo aran yin lowo iran lowo la toke oya ko dide fun yin be lo ma ri o se be Jesu oluwa wa a ri ran lowo gba won Matthew mo ni a ma ri ran lowo gba gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara han ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa o ma ri ti e se o ma re ma ri ti e se aya re ma ri ti e se idile re ma ri ti e se o ti se be eni Psalms 70 e gbo nkan ma fun lawon psalm meje kan olukuluku wa kakọ sile loni psalm 70 e ma gbo nto so ni verse 1 o de so oro to lapere kin lo so nbe
1: olorun
0: yara gba mi oluwa
1: yara lati ran mi lowo
0: ahan
1: oju ki o ti awon ti wo okan mi
0: Matthew teyan ba ri ran lowo gba oju ma ta won ta e oju ko ti awon to n wa okan mi ehn
1: won ki o si damu
0: awon ota re ma damu
2: amen
0: gbogbo eni ti mo okan re oju ma ti won
2: amen
0: won de ma damu
2: amen
0: iran lowo laye wa nilo Matthew igba ti Jesu koko de aye kin lo koko wa eyan mejila ti o ma ran lowo iwo Philip iwo Andrew iwo Peter iwo James o ye tele mi emi o so yin di apeja eniyan abi be ko o de nfun won lowo o nfun won lo nje o ri gba ti jade wona ti kan gba to fi ran lowo o gbe eti eyan nitori o fe ran lo Jesu lowo ni igba ti an salai ni o nje o ri kan o lo kokko dictate omo to ni akara ati eja lowo igba ti won salai ni owo Jesu o le ku loju kan Peteru lo ran lo iwo mu iwo re sori lo suju odo ko lo meja wa won wa nbe fun ran lowo Judas iyen ni ko wo lowo ko de sijo kan ti Jesu bere pe elo lo ni lowo bi baba se ngba babo n baba en ko wo na ni Matthew awon eyan Judas one by George now loni ebe ati ngbowo opolopo nti o fi san o lewu opolopo ngbo ba gbowo church ilaji o di wu ilapo ah awon eyan ni beru Olorun awon eyan bi Judas mo gbadura loruko Jesu o ni jebi Olorun o ni jebi Olorun iran lowo ngbo wa de Psalm 79 ni verse 9 o ni Oluwa wa ran mi lowo ah Oluwa ma ran o lowo Oluwa ma ran o lowo Psalm 79 eyan gbon to so night first night ona wa lowo olorun igbalawa tori oruko re ko si se kini o Matthew tori oruko re so pe oluwa tori oruko re wa ran mi lowo ariwo pe oluwa nitori oruko re wa ran mi lowo so pe oluwa nitori oruko re wa ran mi lowo ariwo pe oluwa o ma mo na mi do emi loluwa olorun re ma beru ma se kini o owo nkan sa ti alaafin oyo abi oni ofife Matthew abi governor to so pe ogbe ni ma beru ma ran lowo bo ninu re o se dun so any ti mo nso yi ti o ba tun ri oni ofife atun do bale president atun do bale kini reason mo ni ohun ni oba awon oba oba lori gbogbo oba o wa so pe o ma beru o mo ran lowo ke ani problem mo gbadua ina lowo dite fun o kan nu adua to kan ma gba ni pe olorun ezin le so pe ran mi lowo o e mo gbagbe mi olorun o ni gbagbe re so ri mo to wa denu isale to wa denu iwe Ecclesiastes chapter 4 verse 9 oni wa so na npe be ni chapter 4 ni verse 9 o wa so wi pe eyan meji ma sa je ni kan lo ka
1: eni meji so ju eni kan lo
0: enjo
1: nitori
0: won ni ere rere
1: fun
0: la la won sugbon egbe o wa fi epe tele
1: ti won ba subu eni kini yo gbe ogba jara re dide
0: eni kini o gbe ogba re dide yo gbe eni keji re dide sugbon
1: egbe ni fun eni ti o se oni kan
0: o ba se pe fun iwo to re ni ran o lowo o ni to ba subu
1: ko ni
0: elomi ti o gbe dide eskisa o ye ko riran lowo gba o ma riran lowo gba o sami o ma riran lowo gba Hebrew chapter 4 Matthew ebo lati le riran lowo gangan to ba wa ran lowo olopo wa lo si wrong place Hebrew 4 verse 16 o wa so pe te ba wa ran lowo ibo ni ka wa lo ibi ti ka wa lo o ni waju pepe ibo ni ka wa lo iwaju pepe egbon to so
1: nitori na
0: e
1: je ka wa sibi te ori ofe
0: ibi te ori ofe

0: ma.
1: Emi la oni yo si ba je fe ko ri be na lori. Iyan la bi mo pe Jesus ti setu gbogbo esoro ta ni. Jesus ore wa tata. Ta ba gbohun re loju mo kan inu wa kidun. Jesus adagba ma te adagba ma ti adagba ma paro ya adagba ma fo parin adagba ma lo glass. Gbogbo ile owo yi meji lo keke pariwo go go go go go go. Se wa wa wo lo ra mi si osa baba la bi ya ba le mi je ko so fa ka ya ma le je bi oguro sa ti ojo alera yo lo bi lo tamo tamo e bu do do bi ju fa ri do ba ga la ye ni ko fi eniyan soro bi esu se nlo eniyan lati mu eniyan wa le ba na ni olorun nlo eniyan lati fa eniyan soke bo ti ri bi ti awo eniyan gbadura fun iran lowo eniyan ta de ri awo eniyan to ran wo lowo O ti tu akoko lati fi erin dipo ekun. O ti tu akoko lati bu ajaga iran ni ran yile. O ti tu akoko ki lagun wa ko ma mu esi to ye jade. Mo soro nipa kolorun gbe se dadide. Mo soro nipa igbege ti awo iran ti bo ma je afani re. Mo soro nipa igbedide to je pe aromodomo re yo ma foruko re jeun. Mo soro nipa igbedide abami. Mo soro nipa igbedide to je pe to ba wo bi kibi. O nilo lati juwe ara re fa ni keri ka to bo pe wo ni. Igbedide ti awo eni leyin mu pe awon ori o ma lagbara leni o bo ma didi asiko adura tito eto leyi ki so to ma ma gbo lori bed o ogun ka fi gbese ro gbese yi gbadon dopin ogun ka joko si job lata ro da lako ba si koko ko ba si nyaje yi o dopin ki adi to wa lagbara ma ta wara wara wara ki wa ma le sisi o dopin ki awon agbara ka ma ri ise gba ki wa ma joko sile o dopin o ma ji lo bi se lara ro ko tun ba je la lodu e lowo gbadon dopin o o ma ji je ka fo gbo odun ko yara meji ka ma ri ko gbadon dopin o owo school mo to je lo je ko mu lo si school mi di time yi o gbadon dopin o agba so meto kada ko ku die ka se wo to ka gba lowo eni o gbadon dopin o olorun to ba wo kankan wo wa la ti mo je lori awon bi amo lojo juma wo lagun to na lara mi tori awon bi amo akiba ru du ojo akiba supa du oru ayo ni ba du ire re tomo tomo latori lo ishara o ya dide oru fi se ran olore ai ni nu ran dopin lodi o ile oko dopin o ile are dopin o adugbo dopin o ira kini o dide ti tejo dide ti keta o dide o dopin lodi o bolo pe ati ari kan ninu wa to soju kan lo dopin lodi o ati dide re yo je olorun logun latori lo keta keta mo ibuje re ori ade re oni suta oni gbe omo re lo pantiri gbe ogun iro keke ni bi ko ni down lori omo re ina lowo de ogo de anu de ase yori de ijakule dopin e bo adura ori eto yi loni adura odaju ni o adura nkan to ba gba la ma fi fun ni mo gbe wa leni awon to ti daju awon to ti sun ni mo pe nitori a le ma wo ko ma lo bayi o tori e ti se wahala lori omo o ya wa je won omo ani duro po ni je won mo wo yin e wo o ni ri mo aye omo re o ni porukurubusu elulu to fa jori ara re ni fale ota omo re yo pada se ra re o a ki so ara mera ki ko gbe kan subu aye o ni gbe omo re subu o a fo je yabo kamale o ya siri re ma tu ari fa ma ri o ti o fe ri omo re ni le alaye olorun ma gbagbara lowo re ari ti o gboju ogun soju ti mbo je yo fo wa ara re se ra re o wa fori ko toyan wa fe ya soro tomo tomo tele jeje ile oni yo tomo tomo omo ro ni di arungun asasi ota oni ran won mo re.

0: ni ipile anambra won ni lai lai awa o fara mo o agba pin yan so ludo gege bi eni ti o je alakoso ipolongo ibo fun tinumbu ni won ba ni oya e je ki fa yin ko ponda lese kete
1: latinu iweroyin leadership ipinle naija gan ni be ni mo gbura lo bayi nibi ti awon eyan leyi tin be ni agbegbe ohun won tin ra webe bayi si awon eso alabo won ni ki awon eso abo dakun dabo won ni ki on ba won da si oro leyi tin wa nle yi pelu bi awon agbesumo mi tin bo wo tulutulu fun awon agbe latari nkan ere oko ti won ko jade
0: oro tin ri ninu egbe oselu APC bakan na lo mo nri o ninu awon egbe oselu alatako saju eto edibo ti odun 2027 ati eni ti o dipo are mu nile yi lukumanu o mo ti se aso loju egun o eyun gbogbo awon ijiroro ati awon oro tin lo loju na ti wipe ki atiku peter obi ki won le fowo sowopo lasa ati rimo wipe yan won yi agamo tinubu nidi lodun 2027
1: latinu iweroyin leadership wike ti soro patapata fun gbogbo awon eyan ti won yan nibi kokan fun alakoso isakoso agbegbe won fun ti eto ipologo edibo to nbo o ne wo seri agbegbe te wa bi ibo are o ba ti le wobe e ma jangba wipe e jawo olubori abi ajawo olubori
0: iroyin kan na tun lele yi to tun be ni waju mi lati oju ewe kan ninu we royin di hope mani o ni bi ti ajo ileto dibo ti orile de Nigeria o ti fi da gbugbu awon akanda eda loju oni ewo awa o pese awon nkan te ma lo fun yin koda to je pe kini kan o ni se yin lawon ojuko idibo ti nbe lorile de Nigeria
1: latinu iwe royin Vanguard ni to je okan lara awon mo ilegbimo asofin eka ti Enugu tele ri ti nsoro Onewo eyan mo orilede Nigeria nkan ti mo ko le so fun yin ni pe adari te ba mo pe o kaatu on gogo ni ke eyan si bibe leyi ti yo fokun si gbogbo rugudu tin sele lowo yi
0: ajo IMF IMF mo leleyi enu mi agu ajo IMF o mo ti bere tin se kilo fun orilede Nigeria pe en te fe na wo ye mo dalasha e mo dalasha pe e fe da subsidy pada si orilede Nigeria
1: ogba be latinu iwe royin Daily Post ona ni article ti soro oni ewo seri are Bola Tinubu ko si bo se fe se o si ma pada bayi wa bebe lowo awon orilede Nigeria latari nkan to ti je ki won la koja
0: iroyin sodo si waju wa ni kutukutu wure to je wipe ta bere si mo yanan na re ta mo tu perepere re ta mo yo won lolokan ojo kan ta si ma mu wa si ti igbo yin
1: eyin
0: ni ke wa nkan fidile ke fidile nkan ke se ati bu awon iroyin tin be ni waju wa loni akiyin o akiye bo ni nkan tin ri awa ma so ni ile ise wa wipe ojo jimo ti oba larerin ti oba dun a ojo alami si bayi na lati mo nitori wipe ode ti oba yeyan oni be eyan ti mo lati ibere akeyin a mo wipe ayin weekend ti nbo lona yi alayo ni oje jimo ti nbo lona yi alayo ni oje sugbon eyin ni ke charora si jeje eje ka mo ba lomi ka mo se gbugbu nkan ni pele kutu ile aye yi o gba die die o gba melo melo eje ka mo se jeje alare tin je ade ni yi lo ko ti mo nje baba o ni keke worldwide the only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan soso nilu mariwo
1: emi omo yin ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke ilun kin pe ko jumo e ka bo sori akoto eto oro po bakan na e lafani ati ma wa loju opo facebook wa eyan ma comment e ma like e si ma share re
0: o da bayin won ni ade bi ise ma se ba ti ma nwi agba ole na ni e je ka tan ran ka bere ti ma lo lolokan ojo kan lori awon aroyin to je pe ti ati ki akojopo re titi nbe ni waju wa yoruba bo won ni wipe ile bayi o na ni ati nku eso rode bo ti le je wipe iroyin ti mo kokko fi lede yi o se bakan bakan lo kan ya awon elumi sugbon ka ile mo igbese ti ijoba ngbe lowo lowo na lo fe je ki n fi lede lati ipinle yi ni bi o se je wipe ijoba ipinle ondo lo mo ti pa lase wipe oda e lo bere si fumi gate ke mo fi awon nkan to le mu orun ku o le abi awon nkan eyun to le se ipalara latari oko balu to jabo ni bi ajo eyi won mo ile ise ologun ti oju ofurufu won je ko di mimo bi pe awon mo ti bere si nse akojopo awon party ara oko balu leyi to je pe ti orun womu iro yi kan tin je ko di mimo bayi wi pe ijoba ipinle ondo o na lo ti pa lase wi pe ki won lo bere si nfi awon chemical leyi to je pe to le mu ki orun ko ku o le ati eleyi to je pe ti oni je ki awon eniyan ki won bere si nfara kasa oniruru awon aisan eyi nsi ojusan odo igbokoda ati agbegbe re latari bi o se je wi pe pupo ninu awon eniyan ni won tin je ko di mimo bayi wi pe awon ara kan ati awon eya ti o je ti oko balu ti oju ofurufu ti o jabo ohun o na United bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ léyìí tó jẹ́ wípé àwọn ará wọ̀nyí òun náà.

0: se ko je wi pe ki o ti bere si mo run ka ka kere ni ti buto do awon agbegbe na won ni ipalase yi ase yi na lo wa ninu ate jade kan le ti an fi lede ni ojo ojo oruba owo eni ti ojo commissioner fun eto iroyin ati itaniji nile yi eyin mo gbe ni idowo ajanaku gege bi ate jade ohun bi o ti wi oni gomina ipinle ondo loge aye da ti wa na lo ti pa lase fun ile ise to ri si oro aye ka ati ti eto ilera lati wi pe ki won o tete gbe igbesi akin o lati ni mo ko won bere si fi awon chemical leyi to je pe ti o le pa gbogbo worun atele ti o ni je ki awon aisan kan ki o suyo ni awon agbegbe yi ijoba ni won je ko di mimo wi pe oni odo isan yi odo isan yi on na lo je odo isan kan to je pe ti awon ti an je olugbe igbokoda ati awon ilu ti nbe ni isomogbere lagbegbe re nibe ni an ti mo ti nbu mu ti an ti nbu we o aye da ti wa o wa pa lase wi pe se ri ijoba ibile ilaje oni ki won jo jare o ki won tete lo wa oko kan ti o mo gbe omi leyi to je pe yo bere si mo pese omi eyi o fun gbogbo awon ti an je olugbe ti nbe nbe ti an ba ri mo wi pe lotito ati ododo awon nkan kan ti nbe ti o le se jamba fun awon eniyan ti nbe ni agbegbe na o tun wa tesi waju ninu iroyin re kide nkan mi to tun so mo mo wi pe yo wo yin lokan lati mo e lo si oju owe kan ninu owe iroyin di o e lo kan la katambe
1: lati nu iwe iroyin daily post are bola tinubu ni o tin so di mimo baye pe o se se ki ohun ma farahan nibi ti eto ipolongo fun idibo tin bo lodun 2027 ba tin waye lawon ipinle kokon Are Bola Tinubu ni oso oron dimimo ni ano ni bi isefilole awon igbimo ipolongo eyun fun egboselu All Progressives Congress APC eyun le to waye nilu Abuja are je ko dimo pe ohun ti gba bayi lati tele ipe leyi ti awon mo orilede Nigeria npe fun wi pe ki ohun mu oro ijoba lokukudun ju oro eto oselu lo are wajo dimo oni ikilo te se fun mi yi ohun na ni mo fe tele bayi oni idi niyi gan ti mi o fi ni nibi ti eto ipolongo edibo ohun to ba tin waye oni awon orilede Nigeria ona ni won nilo ohun ni akoko yi to si je wi pe o si nilo ati se awon ise kokan leyi ti oni je ki ohun farahan nibi ti eto ipolongo edibo ba tin waye oni gebe ti mo wi pe awon ti aje ni gbese eyun ni orilede America oni won se wa nbe ti won duro de owo won oni bakan na ni ohun fe ki awon ton fe wa dokowo orilede Nigeria yi ohun fe ki won wa sibi ki won duro ohun fe ki won se awon kokan sile fun ojo waju awon mo wa oni so fun die yi o se se o ki o ma le kopa nibi ti eto ipologo edo ba ti waye lawon ipinle kokan eyun lati nu egboselu APC Daily Post gan nibe ni mo ti mo wa fun yin
0: iroyi the nation ni nbe ni waju mi bayi nibi ti mo ti tajo kan ti mo ti riro kan tin je ko di mimo wi pe are orilede ye yun tinumbu o mo ti se ifele lole o eyun iko ipolongo igbimo iko ipolongo ibo fun oludije si ipo are eyun fun ti eto idibo ti o wa yi lodun 2027 eni ti o je are orilede Nigeria yun bola me tinumbu lojo ojo oru eyun tin se ti ana ode yi na lo ti jeje wo se to si se ifele lole awon iko igbimo ipolongo ibo fun ti olu omo ye dije si ipo are re leyi to de wi pe o waye ni ojo 16 osu kini odun 2027 nigbati o wa bere si nso fun gbogbo awon ti won je omo egbe oselu ohun wi pe nse ni ke sise eyin daada o ati wi pe ko sai so nipa gbogbo awon aseyori ti o ti se fun omo orilede Nigeria ati ipinu fun idagbasoke ti orilede Nigeria ti o tun ni oni lowo yi ko si nkan meji ti o je ohun logun bi kin se wi pe isijoba ohun na lo je ojuse kan to n gbe kari ju onko n lo are le to je wi pe ti o se ifilole ohun ijeje won se ohun ni ile are yun ni gbangan ile are eyun banquet o tin be ni Abuja nibe ni o tin je ko de mimo bayi wi pe o ni ewu o ni ipolongo ibo o mo ti bere o ni sugbon ipolongo nikan ko lo nfe se o ni sugbon gbogbo to ti sonu mo orilede Nigeria lowo tele tele ohun lo nfe ri mo wi pe lo nfe ri daju wi pe o pada o ati gbogbo awon ipinija ti o je ki itesiwaju ati idagbasoke ko de ba wa bayi o na lo ngo bere sin bojuto won ni nibi ayeye yi nibe ni igba keji are Kashim Shettima nibe ni o ti bere sin wi awijare o lori awon isatutu ati awon eto kan ti isejoba nti o ti la koja ti o ti se agbekale re o wa so fun gbogbo awon ti je olori awon olori alatako o ni ewu e ma je atanra wa je o ni ijoba ti nbe lode yi o mo nse bebe yato si bebe olo ti rin gina neno gbogbo awon ise akanse ise oni dagba soke ni orile ide yi hello si oju ewe kan ninu iwe royin the nation hello ka la katambe
1: latinu iwe royin vanguard eni to je omo yare ninu egboselu social democratic party sdp iyun prince adewole adebayo ona ni o tin ro are bola tinubu bayi wipe ki are ki o mo lo si ile ko je ki awon morile de nigeria ki won ri mumi adebayo ni o sorun di mimo ninu atejade nilu abuja iyun ni ana nigba tin fesi si oro leyi ti are bola tinubu so wipe o se se ki o ma farahan nibi ti awon eto ipologo de ba tin waye lawon ipinle kokan iyun saju idibo papo tin bo lodun 2027 nigba to won soro yi di mimo oni oro leyi ti are so yi wipe ki awon alase iyun ninu egboselu apc ki won lo ma tare re fun awon morile de nigeria o ne ewe je ki so idi gan ti are ko fe fi yoju si awon morile de nigeria o ni akoko ni nbe ni wipe o ti re are o ni fun ide yi o ni eni to ba si ti re o ni ko ye leni tin dari awon eyan tin be ni orile de nigeria onise tu wari elekeji oni are mo ogbe orisirisi leyi ti o ti da si okan awon ara ilu oni fun die yi oni koni le koju ibinu awon ara ilu oni idin niyi gan ti are fe fi yeba ti o fe lo fi koju awon mo orile de nigeria wa ni gbogbo nkan woyi gan lo nsele oni ki se wipe boyo ni ise kan pato ti are fe wa se oni ise wo gangan ni are se fe wa se bayi pelu ni bi o se je pe ibi o ba orile de nigeria de gan oni koda bi ori na ti lo sa olodun merin miran si oni ko le se gbogbo re tan oni fun die yi oni are oni bo ba ti mo wepe o ti re o oni lo joko sile ko je ki awon mo orile de nigeria ki won ri mumi o papa julo ki won le dibo fun eni to je pe o le dari won ti ki se pe won ma ma fi remote bayi won fi ma control re kakakiri vanguard gan nibe ni mo ti mo wa fun yin
0: daily post ni nbe ni waju mi bayi lo lori nkan tin sele ni ile si are saju ti eto dibo ti odun 2027 ateni ti o dipo mu iroyin ko mo tin je ko di mimo won ni lukumen lo ti se aso loje egun o ti so awon ekun re alaye lori awon ibi oro de duro lori ijiroro to lowo laarin atiku peter obi lojuna lati pe ki won le ye agamo tinubu nidi ni odun 2027 okan gbogi to je lament to mo ti fun tedo ninu oro a nse anyana na oro lori oro eto iselu ni orilede nigeria atokan to tun je onkan na gbogi lo je okan ninu awon apapo lori olori egbe oselu alatako ni saliu mama lukman lo mo ti se aso loju egun olori awon oro iduna dura ti bi oro si de duro leyi to je wipe ti a ti bere se n fi ko loko pelu awon egbe oselu alatako saju eto idibo sipo are ti o waye lodun 2027 ninu atejade re kan to fi lede ni ana tin se ojo oru lukman ma nje ko di mimo oni awon tin te si waju lati ma dunadura ati lati ma fi koloku pelu awon ti an je oludije sipo are labi ati egbe awon egbe oselu elatako bi alaji atiku abubakar ati egbe oselu african democratic congress adc ati gomina seyi makinde ti egbe oselu allied people movement apm ati ogbeni peter obi ti egbe oselu nigeria democratic congress ndc ati omo oba adewole adebayo ti egbe oselu elese funfun social democratic party ati ogbeni na duke ti egbe oselu people redemption party o wa nje ko di mimo oni ko si ba meji kan o ko de si nkan meji ti an se ngbe igbese yi bi kin se wipe awon wo awon ti nfe ko ri be ni o pe won gbudo fi mo so kan ki an fi ko loku ki an gbe ki o gbe oludije eyo kan dondo kan gbe kale saju eto dibo 2027 ki won le yi agamo are bola me tinubu nidi o tun wa tesi waju ninu oro re ki la won kan mi to tun so ninu awon royin na hello si oju ewe kan ninu owe royin daily post eloka la katambe
1: latinu iwe royin daily post ohun ijoba apapo na ni o tin se afihan ise atunse oju popo na leyi tin be ni lambanta bida mokwa makera kotangura iyun ni ipinle niger leyi ti iye re to trillion kan o le esun marun naira yu 1.5 trillion naira ni bi minister ati risi ise ode david umayi oloni o ti npe bayi fun atileyin fun are bola tinubu ki o ba le pada jawo oluborile keji ki o le pari awon ise akanse oju popo na ayeye ohun onun ni o waye yun ni ipinle Niger lana nibi ti gomina Muhammad Umaru Bago ti o tin soju are nbe nibi won tin soro nibi ayeye ohun Umayi Jodi mo pe sari lowo ti igoba papo wa yi ise akonsoju popo na ti o ni lowo lati se onun ni o po jati re to si je pe sa ti olodun merin yi ko le pari re bi ko se pe ki awon mo orilede Nigeria ki won sugba re ki won fi ibogbe wole lekeji ko ba le pari awon ise akonse oju popo na oni ise riki ti won se awon ise akonse oju popo na ni ko oni to fi mo awon ise ribiribi ti are fe gbe se leka eto lera eto eko eto abo ati bebe lo to fi mo eka eto oro aje oni fudi eyi oni ewe je so fun yin oni be ba fe ri awon ipa ise ribiribi ti are se oni oku si owo eyin omo orilede Nigeria oni e fi ibo wutiwuti e fi gbe are wole lodun 2027 papa julo opopona ko tangora yi ki are Bola Tinubu ki o le pari re ki gbogbo awon eyan tin be ni agbegbe ohun ki won le ma je mudumudu opopona na Daily Post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: tangora ko yi hun oda loje we kan ninu we royin de san nibe mo ti taju kan ti mo ti ri royin kan tin be nbe o ni bi ti awon egbe oselu omo egbe ti olu APC ti won be ni ipinle Anambra won ma fariga o won ni yiyan ti an yan soludo gege bi eni ti o je iko alakoso ati adari ipolongo ibo fun tinumbu yi awon o faramo o mo ni wa ba so pe e je ki fa wa egbe oselu APC e je ki fa re kuponda lori igbese ti o ngbe yi awon ti an je agbagba ninu egbe oselu progressive corporate Congress APC nipele Anambra awon na ni an ti so wi pe awon ko faramo iyan sipo gomina Sukuma soludo gege bi eni ti o je adari ko ipolongo ibo eyun dije si ipo are Bola Ahmed Tinubu ninu eto idibo gbogbo ti o wa yi lodun 2027 ni an ba so wi pe e je ki fa gbogbo awon to je wi pe ti won ti gbimo po ti won ti fa arakunrin na kale e je ki fa awon kopo nda o won ni awon ti won gbe je agbagba kuruje ninu egbe oselu ani won ti ko letter kan o eyun ti won ko ni ojo ketala osu kewa odun 2026 ti an si fi sowo si awon ti an je adari ko ipolongo ibo fun idije omo oye sipo are labi ase egbe oselu APC eyun bi bat nilu Abuja won se akawe eyan sipo soludo gege bi eni ti kin se omo egbe won won ni se bo mo egbe oselu all progressive grand alliance ni o ti wa won ni bo lo ti je wi pe to je wi pe e wa gbonje ale wa fun olongbo je debi wi pe en ti kin se omo egbe oselu wa le wa lo fa kale ko mo je adari iko ipolongo ibo niyan ba so pe awon o faramo o awon o si gba awon wo ni bowo lu awon statement yi gan awon wo ni fariga ti won ni won o gba e kan lo si oju ewe kan ninu we royin di san e lo ka lakatambe
1: latinu iwe royin vanguard eni to je oko lara awon mo ile igbimo asofin eyun ti ipinle enugu teleri eni tin se denge joseph ono ono ni o tin ro awon mo orilede nigeria bayi lati ri pe won yan adari ti o kun oju osuwon iyun ninu idibo ti nbo lodun 2027 nigbon soro dimo oni ipo ti orilede nigeria wa yi papa julo pelu bi ise ohun osi ti se gogo si oni o to ki awon mo orilede nigeria ki won ronu wo ona ni o soro dimo ni ana nigba tin ba awon ontaja ati awon awako to fi mo awon nisowo kekeke soro iyun lekun gusu iwo orun ati ekun gusu apapa ni ilu Eko ojodi mo pe oni se ri pelu bi ohun gbogbo ti se ri yi o ne je kin se alaye fun yin oni ohun so wi pe dododan o eyan bayi oni sugbon eyin nu ero daada awon wo lo le daro orilede Nigeria se eni to wa nbe yi ni oni eni to ba ti teyin loro oni sugbon eri wi pe eni to kun ju osuwon ti yo mu ki ilosiwaju ati idagbasoke odeba eka oro aje yin to je pe yo mo se iranwo fun awon lokowo kekeke to je pe yo se iranwo fun eto eko oni eni yi gan oni ki e fi bo ki e fi gbe wole oni e wo e ma je ki awon oloselu ki won po inu yin po lojo edibo tabi kon ma fi owo beyin oni tori owo leyi ti e ba gba yi oni e ma na ton ni sugbon iya te ma ge onu ma po jojo oni nigbati o n se akawe rada oni sari isejoba re Bola Tinubu nibi odun meta ti o ti lo bayi o ni ye awon morilede Nigeria to je pe won ti wa ninu ise ohun osi won lo ni won to 17.9 million o le to je pe laarin odun meta to si je pe won tun si n po si ni o ni sugbon ona wo gan le wa le fi yora yin bayi nipase eboni ki e fi ibogbe adari ti o da to wole onise igbagbe wipe oro epo betiro na wa nbibe o ne ma je menu ba e wo oro po to so sibe dada vanguard go nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: mi ro yin di hope na ni mo tun pada lo na wo gan lowo lowo yi nitori iroyin kan ti nbe nbe to ni se pelu oro eto idibo ti odun 2027 ni nibi ti ajo ile to idibo ti orile de Nigeria ti fi da gbogbo awon akanda eda o ti fi da won loju oni ewu a o ni da yin da awon nkan mi ti o je pe ti a le fi ran yin lowo ati gbogbo bi nkan o se ni se yin o na ni a ti se agbekale re ni gbogbo ojuko eto idibo kaakakiri ajo ile to idibo ti orile de Nigeria ni lo ti fi da gbogbo awon akanda eda o ti fi da won loju wipe awon yi o je ki won o kopa ninu eto idibo ti n bo lona yi debi wipe ko sene kan ti o mo huru mo won o ne ki won o lo fokan bale daada ninu eto idibo gbogbo bo ti odun 2027 eni ti o je commissioner ajo ile to idibo yi n ti ipinle Ondo dokita Mutiu Agboki o na ni Agboki o ni o mo fi ami idani loju yi o lo fi lede nigba ti o je pe ti o fi nla awon eniyan loye ni pe ki awon ti an je akanda eyan wi pe nje ni ki won o ma kopa ninu eto idibo oni kan lo fokan bale oni je ri gbogbo awon ti an je osise ile to idibo patapata oni gbogbo won ni won ti n gbara di de won o lati wi pe kan ri mo wi pe kini kan ko ni se won ati gbogbo ona to fi je wi pe abu to nipon yi o wa pelu won debi wi pe won o ti eni le farapa bi fowogun fesegun oni ona ni won ti se agbekale re o wa nje kodi mimo bayi oni se ri ajo ohun ona ni faraji re ti du wipe awon yo ri mo daju wipe ko si olodun ene kan tabi lajo lajo kan leyi to je wipe ti yo le deny won pe ki mo lori ofe lati wipe ki won kopa ninu eti idibo ohun o wa nje kodi mimo oni se ri lowo ta wa yi gbogbo wa ikan ni wa patapata atakanda eda o ati awa to je agbara ani wa o le o ikan patapata ni gbogbo wa lati leto labe ofin lati kopa ninu nkan to ba nsele ni orile ede e we iroyin be nbe to so to po janti rere e lo si oju owe kan ninu we iroyin di hope e lo ka la ka tambe
1: lati nu iwe iroyin leadership awon eyan marun ni won ti gbe mi ti awon ajinigbe siji awon eyan meji din ni ogbon awon eyan meji din ogun gbe lo latari wipe awon agbe leyi tin be ni abule fangayun ni ijoba ibile masegun ni ipinle Niger won ko lati san owo leyi ti awon agbesumo mi bu fun won lori awon nkanko ti won gbin iweroyin leadership ninu iwadi ti won se afihan re pe awon agbesumo mi yi ona ni won ti ni ibugbe eyun si agbegbe masegun ohun to si je wipe nse ni won so fun awon agbe leyi tin dako lagbegbon wipe ki won mo san milionu 5 naira lori awon ere oko won o nigbati okan lara awon agbe ohun iyun Muhammad Aliyu ma soro to ba awon ni iweroyin soro oni latari owo tulutulu ti awon agbe bu fun won yi oni bi awon o ba ti ri san bayi oni won yo wa ma se akolu si won ni oni koda won ti fi letter ranse si awon adari ilu ohun ti won si ri onko se si oni lo so gogon ona ni won se akolu si won bi o ti won to je pe okan lara awon to tin be ni abule ohun leni ti o poruko re ni Umar Tanle o tun soro oni se ri ni awon agbesumo mi yi ni won ti gba gbogbo agbegbon kan to si je pe won lo ba awon agbe ninu oko wipe ijojo mo pe ohun to ngbin yi bi ere re ba ti jade eye bayi la ma gba won ni en to ba ni a lo fun won ni sugbe en to ba ti fun won won ni pepa ni won pa won tabi ki won ko won si amo nigba to wa soran di mo si won ni won ti gbeyanju lati kan si alukoro ilese olopa nipinle ohun won ni sugbon pelu gbogbo gbeyanju won lati kan si eni to je SP Wasiu Abiodun eyan alukoro ilese olopa kati ipinle Niger won ni won ti kan si won ni gbo gbogbo oro yi won ni ko fesi si o won wa ra wo be bayi si awon alase wi pe ki won ba won dide kon ba won gbe igbese lori awon agbesun mi ti won fun awon agbe laye lati sise ninu oko won leadership gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: e momo se be momo da lasawo ni orilede Nigeria pe e fe da asokun ori owo epo petrolu pada o mo lewu pupo ajo IMF ri won adani lowo ni agbaye iyun ti a mo ti international monetary fund o na lo ti se kilo kilo fun ijoba ati awon orilede Nigeria wi pe nse lo lewo lati wi pe ki en so pe ijoba kan tun ma pada debe yo wada asankun ori owo epo petirolu pada o ti nso fun gbogbo awon ti an je oloselu ati ijoba apapo saaju eto edibo yi oni ise ri nse lo ye ki ijoba apapo kan wa gbogbo ona kan wa woro confession da lati wa ona kan ti won ma fi se ran lowo fun gbogbo awon ti oro wo hori lawojo ati awon to ku die ka to nipa kan ma pese awon nkan ti o ba ye ki won o pese lakoko ti o to ati eleyi to ye eni ti o je adari ajo ohun eyun to ri si eka eyun ti ojun ri nile yi Rodrigo Vardy n lo mo se kilo kilo na ni ojo ojo oru ti o koja yi o nigbati ajo IMF ati awon iko kan ti an je ti banki ti agbaye ti won fi n se ipade olododun won ni Bangkok ni orilede Thailand lohun o wa bere si n fesi kila awon esi to fi gan kila awon oro mi to je pe to tun so e lo si oju ewe kan ninu iwe iroyin punch e lo ka lakatambe
1: latinu iwe iroyin di hope awon opo kakakiri nipinle ondo ti awaye na ni won tin gboriyin fun gomina loki ayeda ti wa fun ise akose pataki leyi tin gbe se ninu aye won papa julo ni bi o ti yan eni tin se alaja amuraina fatima gaga bi olurolowo pataki ti yo mari si oro awon opo ohun na ni won so oro yi di mimo ni bi abewo leyi ti won se eyin o si gomina wi pe o se idamo won ni arin ilu to si se iranlowo fun won daada nigbati won soro di mimo nigbati eni to je commissioner ti ri si eto awon obirin eyin o seun osamaye ma soro o na gboriyin fun gomina ayeda ti wa fun ise takuntakun ti o se ati arabirin oluwa seun ayeda ti wa na bakan na osamaye jodi mo pe o so di mo fa awon pe ìṣèjọba gómìnà lucky ayédàtiwa òun náà ni ó nífẹ àwọn ará ìlú tó sì nífẹ àwọn òpó dáadáa ẹ wo ìròyìn pọ síbẹ di hope gan níbẹ ni mo ti mú wa fún yín.
0: Mo tó ní pé àtọ̀dá lọ sí ojú ọjà lọ́hùn-ún tá a bá kú olójú ọjà tá a ṣe lọ sọ́dọ̀ lámẹ̀ntọ́ wa ẹ jẹ́ kí n sáré ju ìròyìn méjì yìí papọ̀ àkórí rẹ nìkan ni ó lè mú wa o lórí ọ̀rọ̀ iye owó epo pẹtirólù àwọn tí a jẹ alágbàtà epo pẹtirólù wọn mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fapá jánu o wọn ti ń sọ̀rọ̀ lórí bí ó ṣe jẹ́ wípé 1350 naira ti ń sọ pé wọn mọ̀ ta jálá epo pẹtirólù kan discount rẹ̀ wọn ní kò tí ì reflect o pé wọn ò tí ì rí ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn kan náà tó náà tí ní ṣaláìmọ́ mẹ́nuba kẹ́ ẹ lè mọ bí ti ń lọ wọn ni ìjọba àpapọ̀ o náà ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fi ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fọwọ́ lu àwọn nǹkan míì tó jẹ́ wípé yíyún gírídì tí wọ́n máa taná mọ̀nàmọ́ná ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà lójú náà wípé kó mọ́ ba déédéé forí sánpọ́n lójijì àwọn àròyìn méjèèjì tí mo jó papọ̀ yìí ìkan ń bẹ lójú ewé kan nínú ìwé ìròyìn punch ìkan náà ń bẹ ní ojú ewé kan nínú ìwé ìròyìn daily post ẹ lọ kà á lákàtàn ń bẹ.
1: Ó dáa ajá ká sọ ọ́dá lọ sí ojú ọjà káwọn ti ń bẹ̀ ńbẹ̀.
0: Ó ti wò kápẹ́ tó láyé, a ó pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́rùn lọ́dọ̀ bàbá God. Èyí lẹbi àti àwọn ọmọ bàbá wa pàápọ̀ Bọ́lá Isaac Abiodun fi kéde ayẹyẹ ìsìnkú òun àṣekágbá òkú bàbá wa tí ó sùn nínú Olúwa lọ́jọ́ 23 oṣù kẹfà ọdún 2026 ọdún 95 ni bàbá ọmọ lò láyé kí wọ́n tó kí ayé pé ó dìgbò ṣe ọjọ́ Friday 16 October 2026 ní ìsìn ìdúpẹ́ òun àṣekágbá òkú yóò wáyé ní Redeemed Church of God Royal Cathedral Sanctuary 16B Olúyẹdẹ Lane Ìjọmú Àkúrẹ́ láago mẹ́wàá òwúrọ̀ kùtùkùtù ayẹyẹ wẹ̀jẹwẹ̀mú òun ijó ẹni ọmọ sí ló bímọ yóò wá tẹ̀lé ní St. Anthony RCM Primary School Ararọmi Street Àkúrẹ́ ẹbí àtàwọn ọmọ ọmọ ló ní bàbá máa sùn lókàn aya Jésù títí di ọjọ́ àjíǹde.

0: da sunsun gan ni ti e n ba wa bo lori eto oropo ka to lo soju oja lekun aso fun wi pe lamento wa won ti n be ni kale lati ba wa tun mole si awon iroyin to je pe boya oruwa loju omo bade niran bi nbe e mo kojumo
1: iroyin ko juma isukun latare ko sada kutakun akeyan ra le o oni o san wa
0: ami o da esunsun gan ni omoba obinbe iroyin gbe jade bayi lo ro yi nibi ti are bola tinubu o tin ba awon iko ipologo eto idibo ninu egbo selu apc kakakiri ipinle ko kan soro wipe o seese ki o ma ri aye lati faran nibi ti eto ipologo idibo ba tin waye lawon ipinle kokan latari awon kan ti awon morile de nigeria nbere fun wipe o jobe ni pe oro eto selu ti fe ma ka ohun lara ju adari to ye ku nje o wa lowo to nwa yi o ni ohun fe gbajumo awon kan to ye ku gbajumo ni orilede nigeria o ni koda ba ti wa yi o ni le nigeria aje america ni gbese to je pe won reti owo won o ni o si fe ke awon to fe wa dokuwo ni bi na ki won wa si bi ni bi o tin soro yi ogba be na ni eni to je omo iya re ninu egbo selu sdp fesi pada o ni gbogbo ko ti are bola tinubu so yi o ni ko so ni lati fi mu okan awon orilede nigeria kuro o ni ko fe lo koju won o ni ko fe koju ibinu won latare ogbe to ti da si won ni okan ki le ti ri oro yi si
1: abala oju meji bayi ni oro pin se bayi are ti fesi won ti so idi to se pataki to se gogo omo ba adewole adebayo na so ti e na awon mejeji bayi nkan ton so o to ni loju temi mejeji ni mo gba wole do ti odo are yen oni o mo fun radani sugbon idi ton so yen bo se ye ko ri gogan ni temi ba je are abi gomina tin ba ti se first time ton mi ni lati jade ipolongo idibo fun anybody ile mi ni ma joko ti te ma be mi pe kin wa ti elekeji Nelson Mandela odun merin pe le se in South Africa won be ti oni lai lai pe se awon ni idibo fe lo mi o pe there's no election Mandela ni pe bi to n dagbade to n de nko to n fe fun South Africa ni wi pe ko n ba won jajadu igbo minira o lohun de ti se yan o ti yan ri o nu won ti wa ye ehun si won tu pe o lohun ma je kokoko je are leyin tawon gbominira oni so leyin odun merin yen oni ko ma reti nkankan pe ile ya odun mole so to ite wo ba ti re ara ki o wa ya o ba je gomina abi tin ba je are temi ni pe kin si se odun merin mi ko pe song te ba ti ni second term eyin fun ayin le ma be mi pe kin wa si second term mi kan ni wule jade campaign fun yin eyin fun ayin le ma be mi so iyen ni mo so pe oju pe ta ba fi ona to to wo ta ba fi ona to to wo then any to just sitting governor abi sitting president ma wa fi gbogbo ise to wa nwaju mi sile ma ma ba campaign kiri ise yen ni ma kokko gbajumo nu
0: to tumo se
1: gbe se ayi o te e fe to ba je oto ni o sugbon ni okan temi emi mo pe ara baba o le kokko lori yen ti n ba ri are ti nubo ma ta fun won oga eyun na ewo now ewo te ba rin ati ri pe ara yin o ri ba ati ri e ma wule salaye kankan
0: omo ya sdp na so nto jo
1: baba e ma wule salaye awon oju ni ki sarun ke e ma wule si alaye if you ni wa ifi o se bo eyan ibo ifi baba ara o le se e ko lori gbogbo ile tan e wa le to kebekebeke ma ti e ma fo soke lori campaign ground nbo lo ma jari ko se dada ai gbo buburu le na bore baba amo para yin o le ara ma ti faji yin na so roki e ma wule jade pe fe se campaign ile ikeji ti adewole adebayo so o ni lo dada ni Abdulaziz Yari to de director general gan won foju e hon mewa ni ile ariwa o daba e gbo fe le se campaign bi kan won so buruko kokolu opolopo awon security ti won fi oko buruko oko david to fi pagola yadi
2: ah ile to yun ni
1: won mu pure water won ju ki a ni baba sadun wonu moto e pele awon security to sari gbe baba lo ki a ka re tinubu mo jade campaign o ka ma try o ko need you
2: e je ki awon sari wa lo si agbeni ti oro ti eto oro aje ajo kan ti won je ajo ti mo n ya ni lowo ni agbaye ya mo si IMF won wan se kilo kilo wi pe lorile ede nigeria oro be landa asankun ori owo epo petrol ti a mo si subsidy pada pe ka ma dan la sawo pe tori pe o lewu fun orile ede yi pe eyi to ye ki orile ede yi mo se lowo yi o na ni wi pe awon owo ti an ba ri lori re ki won le mo fi toju awon to ku die ka tu kan mo ko ma je pe se ni won n ko sa kakara won loke lohun eyi un akoko be wo le ti ri si ikeji ibe na ni wi pe awon alagbata ipo pe ti rolu awon na tin fi gbe bonu pe discount ti won so pe won mo ri lori oro 1350 naira ti n ta jale ipo pe ti rolu won lawon iri
1: eh ti IMF yen gangan ni koko na o se koko eh yo woni ti gbara mi do leru eh ejo se Nigeria je oku eru IMF se a je gbe eru yin o ko ma dun mi pe ko lon ko fun mi lori ofe kin kan le ma ri awon ton so re kin kan kin bi re lowo en ton so re se ile baba wa sa jo nini nkan yin nkan mi ni ko yato si nkan Nigeria je gbe bi oku eru IMF o ga je gbe nso awon ko je lo do ko nbi kan ta lo be loro so we don't need your advice o din mo je gbogbo gba ni mo so ro gbeni to wa nbo kina faso yin o ni wo gbogbo yin lo joko laye yin mi o fe olorun ti da wa pe ni Burkina Faso wa fun the first thing to work on she ni pe o ko clear gbogbo gbese to ban o lohun o fe gbo pe Burkina Faso je World Bank lo wa bo won je IMF gbogbo ona lo sari la ni o clear gbogbo gbese won te yan ba ti je yan ni gbese eni araye lati le ma da yan bo ba ti wori e olodo ni gan te yan ba ti je yan kan ni gbese eni yan la ma dari life oluwa o wa nu bibeli gan o wa nu bibeli be iwo to ba ti je onigbese iwo fa lo je fun eni to je nigbese oni IMF se yege enu siwa ta lo be won se ta lo be won loro so abada professor ti de pada kini ko kini kan ko je lo joko laye won si awa da soro orile ede tun
2: e ma binu won de wa so awon kankan ninu royin ohun o bu tile te pe kule kule re a lori ofi ati ka won pa on pe gbogbo ta ba tun lo so pe a ton fi owo kan se asinkun owo epo petirolu yi pe be ni wi pe a kan nda owo an ko owo sofu ni wi pe aro wa tawon kan pa si ijoba o na ni pe kan je kan ri pa re ni ara omo orilede Nigeria o wa ninu royin na
1: se ba wa la lo nje ta nje lowo orilede Nigeria ba yo odo wa ni kun wa awala mo be ayo be ayo e ba n bi are Tinubu minister of finance won ti so Taiwo Adeleye ti so konde to ba wa se suru e elogogun ta ba fe da fu e pada si 185 te ba ti o wo egbe igba naira ti o wo igba naira yin ejo elogogun lo ma na wa lodun e sakante ke je ka mona e ba so pe 1 billion trillion oruko owo te won ti pele lagbaye gan e pe ke je ka gbona ke so pe 1 billion trillion fortunately minister for finance oyona no e dada lo se to koja only 15 trillion in Nigeria mama no every year ta ba fe pada si full subsidy o la ma na 115 trillion mo wa joko mo wa re mo re re mo la wa la bi mo ro pe o sugar mo mo ni wa ba o mo ro po do yo ni wa ke how much is 15 trillion to stabilize an economy eh mo bi ta wa lodun meta bo seyin teyan le ma jaye teyan le ma ra bag right ni 30,000 ke so ni 80,000 ti gbogbo nkan ti cement a pada gba 4,000 ni bi te ba cement is 13,000 se bi fuel subsidy lo fa gbogbo ba se ri aye je tele ta ba ma not 100 trillion every year e je ka no se fuel subsidy o temi lorun temi 15 trillion ti Taiwo Adeleye so pe o ye ka ma na lori fuel subsidy ta won yo kuro yen je je mo pe laarin osu kan si meta rabata ri lo osu meta o da mi loju gbogbo emunu mo fi le so awon ton wa njoba ati local government ati state government ati federal government won ji more than 15 trillion laarin osu meta ko le posu meta more than 15 trillion to answer you. Oh, wa lakata won kan eyin je oga Taiwo Adeleye gan to soro elogan labaka lakata ti ta ba ye die wo dada no 15 trillion yin melo ni wo gan ti sare komi laarin otu melo to debe owo yin ni gbogbo owo wa wa
2: o mo nko owo mi ni abi won na
1: owo yin lo owo wa wa e le 15 trillion jade ke fi chase for subsidy e gbe 15 trillion jade ke po pada si 200 per liter how much is 15 trillion abdu malami ni kan won gba le 257 lowo e laye buhari emefele o ko estate kan o ni kan soso o ju gbogbo ijapo lo o ju gbogbo alagba ka lo ni ile ti estate ti emefele nikan awon eyan ji owo na won ko owo mi Nigeria o kan ma ni won ji won ko owo mi won owo te n ko mi yi ejo e ba fi ti fuel subsidy ki aye mo wa fun enikan kan lati ko owo wa mi mo a ni obitibiti owo lati se fuel subsidy ti o de nipa wa lara kmf imf kan pa nu omo won omo nkan to n sele mi
2: se a le so wi pe gbogbo bi an ti yo asankun ori owo epo petroli lati ojojo yi se a le so wi pe a ri patu e lara awon ara ilu ni awon lapapa bi kan bi
1: to yin o kan need down a do ko need down eh ko need down o wa lara idi ti are Tinubu si so pa awon le jade campaign awon gan ibdawun ibere te ibere yi idawun e lo so pe o lo ni ka re Tinubu ma le jade ori ara nkan ara lu ko se kwa fe subsidy remover ara te ba jade pare awon atoko awon yan aso ko awon to ma protect are tinubu apo tori ko si bi te ti le jade campaign o ko si ko e le donwo e le donwo awon alagbata ipo don so ro discount or no discount ntin won ijoba apapo o ba yin sadehun discount se eyan alagbata ipo egbenu e logbenu dake ko si bi ton ijoba apapo ti ba yin so ro discount ti omo nigeria ni won so pe ara ipo ni nnpc ni discount ti won daruko ile ipo mi ni leyin ile ipo to je ti ijoba to je discount so why are marketers talking kile nsu kile awon marketers an so ro le lori e to wa ti ni kayefi emi funra mi wa se itopin pe mo wa ti mojuto oro ifunra mi mo lo si nnpc to wa ni express ko kan si leta epo kan ba nbe lati bi ose kan e je ke eyan kan jade ko so pe o ra ipo ni nnpc to wa ni express lati ose ko si lita ipo kan be lita e wo oro po nuwe ko bo e wo mo tanu mo bi lo igba kan boya bi ose bi melo kan se abo tu kan bayi ibi te fi mo wi pe won ni bile ba so ni bi osan ni awolawo e wo gbo eni tin federal to ba wa londo state e ri pe won tin da kurete e lo ye gbogbo e wo e lo ye federal medical center to wa lowo futa ni aye gba ti aye njaye ni gba ti nkan ro futa lorun ibe le ngba koja lo ajo ngba be koja lo dejumo wa bo nkeke futa gbogbo fence waju odo won yen won a ge koriko be a mo fefe nisin igbo ti gba be mo e ti mo pe ko so wo lo futa mo emi ko lo so kan waju ko ti kan ni ro ni mo pa anything federal nisin ko rorun fun won mo ko rorun futa ibe yen o buyi kun akure because ibe yen le on gba wa akure to ba nbo lati badan eko nkankan fence won yen a clean won so gbogbo e mo nisin ba igbo ti gba gbogbo e kijikiji o ti deforest gba ti o so wo lati san
0: lamin to wa esunsun goni are wa bayi won tun ti koja lo si ipinle Niger won fe lo se ise akunse oju popo na nbe leyi to ma nun ni trillion kan o le esun marun naira yun 1.5 trillion naira umai wa nbebe bayi fun awon orile Nigeria oni ki a fi ibo ka fi gbe are wole oni tori gbogbo awon ise akunse yi oni ti won ba wole lekeji ni won ma le pari e ti awon orile Nigeria se wa mo se takun takun ti are nse ki le siri oro yi si
1: mo da oro ti won yan mo da nu bo mi so won temi edokan ni nbe ni pe ejo o ta ba ti ni sesi ikonu abi atiku tabi obi lo wa pada wole abi anybody bo jade wole ade bayo bo je so wole e je ka so fun gbogbo won kan sayin iwe adeun bayi pe lomo Nigeria o ti a ba sesi gbe yin wole gbogbo won awon si akanse yi e gbodo dawo eduro e to se koko se mi nbe ni emi o soro pe gare tinubu le continue on si akanse to se mi o mi fe kon continue temi
0: e sugbon se se akanse opopo na nikan la ni lati se lori lede Nigeria ni
1: bojo yen nikan na la barika arika arise larika arika la bare eh to ba je yen nikan na la ri mo wa lara bojo yen nikan la fe rante mo ti lo lesa mo ti so fun yin ilesa nje ta bayi mo doko mo wu ona yen mo ri pe ah won se ona ile o to
2: ise lele
1: o don o a lo at least 100 odun ah won se ise yen o duro o cement yen tick to je pe original cement no fi se to to duro awon se be bayi mi o le yege nu si mi de fe ko dawo duro Mr. Atiku se te ba pada wole bayi se dawo awon
2: abi o ba won ni omo
1: abi obi abi abi adewole adeba abi so wole abi anybody a gbodo ri pe awon se dawo duro a gbodo gbo yen o tori o likely bayi pe ki baba tinubu won pada se ko emi kan so ni o likely so eni ba ma gba o mo ti lo ngba ni
2: se woli alazo tele ni
1: emi ba ki ma paro fara le ki ma de paro fe yan to mi o mo bi toro ya afisi mi o mo bi ti oro 2027 afisi e to ti wa je pa bambari ki ku ko gbe papo atugo atobi won lawon ti se duna dura awon afa omo ye kan ti le eja ko lori yen won fa koko awon omo Nigeria sofo oni ka loku fe lo lototo ni ninu eto le ko gbogbo ile ti lokun aso apara le o so yen si ko saye fun gbogbo won yen mo Donaldo ko ti jaide o ti soro o lo ra won ara bi oye ra won ara won na de ni ara won to Donaldo ku wa lara o lohun ti notice be oro won yen ra won e ko ko lori e
2: boya ka sare ju eleyi mo ko to di pe a se oju opo fun awon omo Nigeria nipele Anambra awon epon egbe oselu APC ti won be nbe won ti bere tin gbe igbese bayi wi pe ejiri bo le yan yo se wa ninu egbe oselu amga te wa so wi bo ni ko je coordinator e ko ipolongo igbo ninu egbe oselu wa won ti fari ga bayi
1: idan wa kokon ni pe igba ti wi ke seru e ni 2022
2: igbo ni se
1: mbo la wa number e wa ngba yin ngba ti wi ke seru e igbo na wa e to kan se ni la nu nbe ni pe o se lo ti di ere ere o ti di e o kan ti di
2: o ti di bakan bakan
1: o ti di ere ere ko kan lojutumo to ba ipo oselu odi yele yele ni ah laye UPN iwo kan wa wa UPN wa lo un support NPN bo no tin se wa wa ni SDP wa lo un binary si se papo ah ah ati daye ngba yan ati gbonju amo oselu bo se ri ele yebe yebe oselu lele oselu gbaju e lele Adeleke wa lo ni campaign coordinator are Tinubu Losun enjo e kan ti yo loye by now tin ba je accord party sha mama ti yo e kuro ma ti yo ruko e kuro nu party wa lo wa party bomi o le wa nu party wa ko lo ma se kan
2: ni pe aja won fe mo so oju le meji
1: pa oju ese ni ma ti issue press statement Mr Adeleke sir e jo sir ati fi gbogbe yin wole on under party wa bayi sugba fe yin mo nu egbe wa ati
0: baba ti e ti so nuro pe awon ma wo biti biti bo fun are eyun na su
1: ati so ludo at everybody o to ba ti wa nu egbe wa to lo lo nse atileyin fun are Tinubu kuku lo do ojo aja iruro ko soju le meji a de je meji la balade fi egbe wa sile ku lo se
2: je meji la ba mi o
1: la baba bo gege to le de kan sa awon ise lo awon olojuti aga eyin ni presidential candidate baba Adeleke Losun bayi accord lo lo wa presidential candidate ti yin Ashim Olawepo loruko e eni presidential candidate o sugba presidential candidate yin o de wa under party yen a baba o ye ke fi tuju de kun kini e mo ba wa loju je
2: e da ka lo si odo awon ara ile ti an tin gbo wa lati nkan bi wakati die seyin e ka pe ni iseju die seyin do ti wakati bayi awon na kin won le ba ni da si gugu awon iroyin ta ti fi lede ati gugu awon nkan ti aye awa ati lamento wa ta ti jo tupere pere re ta yanana re lori eto yi lori number wo lo dodo wa
0: 0055511110 tabi 0706677 1822.
2: Hello.
3: Hello.
0: Ojumo re mo wa. Ojumo re mo wa.
3: Philip lo so lati Akure.
0: Mo gbo yin.
3: Kokon ko te mi ko fe so ni pe baba ti so pe oro orilede Nigeria lohun fe ma boju to bayi pe o se tan lati se oro campaign kakiri. Se ejo ko ko ma binu o. Kọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dẹ̀ àbínú ṣé bàbá ṣe jí lójú oorun ni ṣé wọ́n ṣe jí lójú oorun ni bí kan tí mo kàn fẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ni wípé bàbá ẹ kì í pòwe fún wa bá ilé orílẹ̀-èdè wípé agbáwo ní lè ka láti lè máa ṣiṣẹ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò dẹ̀ ní dá akásùn bẹ́ẹ̀ sí ní ìfowó wa bá ní ìsìnká máa fi tọ́jú àwọn tó bá dàbí ni pé òkú wọn ò tó bí a ṣe tọ́jú Buhari Buhari títí tó fi ṣèjọba tó fi fọ́ fi kó wa lọ sí ìlú òkè láti lọ máa fi pẹ̀lú ẹ̀mí yẹn. Kò dẹ̀ tún yẹ kó tún rí bẹ̀ báyìí pé kó jẹ́ pé gbogbo ààrẹ tábà ti gbé làbá máa tọ́jú. Ó ti ń ṣàlàyé fún wa wípé agbára wo ni lè gbé láti lè máa ṣe kàmpé. Tó bá ṣe kàmpé báyìí nìsín kò tiẹ̀ ṣe òun fún àìsí sọ pé òun ò ní lè ṣe. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ kó yí ọ̀rọ̀ yẹn kó yí àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Ọlọ́run wa lọ́wọ́.
0: Ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí ti yín.
2: Àti rí mú nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Hello. Hello. Ìyá ìpínjà.
3: Hello.
0: Ẹ kú ojúmọ́ o.
3: Hello.
0: Ẹ kú ojúmọ́ o.
3: Ṣé ẹ kú ojúmọ́ mi? Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ló dáa o. Ẹ bẹ̀ tí nǹkan tó ní ń bẹ̀rù sí ni pé kí àwọn méjì àtikọ̀ àdúgbò Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ màálù tí a pe káńsù tẹ̀wọ̀n ní tún kó padà. Ẹ wo ibi tí wọ́n ti lọ ń báyìí ní oko báyìí tí wọ́n jáde ní mẹ́tì. Ẹjọ́ yẹn ní kámúrúkú o mọ ra mọ́tò ní mọ́tò ń kọ́lé lóbi mọ́ tó ti ti tí ó ti fún ẹ̀mí yẹn. Tó jọ ń jẹ yóò láàárọ̀ ìfún ní kó jáde níjọ́ ìwọ̀n kìnnàpù ẹ̀. Kò sí ìrọ̀rùn sí nìyẹn o. Gbogbo ìgbà tí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ ohun
4: ori yen lo bo e ko ti ni a le ko ni 100 a le ko ni 2 oko a ma pa ogo e ti ti ba le jade o ejo awon meji yen to ba mo ko fe wole eje ka mo o ni pe ki ti la ni ko wole ko ko ma lu again tori a ti wa lenu e bayi o a ti kuro ta lu mo ro
5: I'm going to go to the house. Ẹmo o le ti ni bebe le o ari ya ta ti je ni lodun me ta yo e ni ta ba ti mo ko le se o te so dun me lo se to ba tun pe wa ni awa be ka tun le kuro nbe won da fe mi kan to so pe aye ni kan ko ti o eni ta dele ki so pe wa jojo lo ojo ma jo kan jo ma jijo won lo se ko be yen to olojo mo so ni wa jo ma jo lo so ni do ko ti ko lo me kan jo se Nigeria e ku
0: o da ese gbọni fun idaji tole ti
2: hello
0: e ti wa nbe o
6: oruko mi ni oderuko latapo ladugo ijoka o le kierin mebe ta te wa be ba ni ja yo ni ba yo seri awo are wa to ba mo pe agbara won o gbe lati campaign lati lorali o ku joko si ile ege bi kan ti adebayo so tori pe a fe ma bi e to ba mo ko fe pe to fe ba mo Nigeria soro subsidy yen ko na to ba fe yo subsidy ko yo o de o ye pe yen ni gugu awon makunu tin benefit ni Nigeria so e mi bi kan se once in subsidy to yo kuro yen o lo fa adigba to ti yo ni nira di ba mo Nigeria a mo yi ta ra ti me ti tele 3.5 nigba to dere aleva so go ba do ko kon subsidy yen pata ki ara tun wa o nkan ta wa ni Nigeria ye la wa me kuro le fi benefit e se e pito
0: e seun goni fun idase
2: to ti gbogbo eyin to je pe ti e ti ba wa adaso to loni ori lori ero ibara eni soro wa adupe lowo yin sugbon te ka wo nkan tin be ni oju opo Facebook wa akiyele bless won ti ki awa tokun bakan na ni o tun soro pe ijoba apapo nkan ti o ye ki won o gbe se lati ibere iwole won o na ni won se fe ma se wi pe ki won ba won lo si pe ko ye ki won ba won lo si bi ipolongo ibu pe etan ni ma e bakan na ni Frederick Orunko Ilefo won ki wa Aminu Jelili won ki wa Abidakun Emmanuel awon na won so wi pe IM Nigeria branches he once said that Tinubu must not return the subsidy they are bird of the same feather and when wi pe Tinubu nilo nilo yi un tan gbiyanju lati wi pe ti e ka ti orile de Nigeria sugbon ajo IMF kan na ni gbogbo won body kan ni control won Gbenga Jimo awon na won ki wa won tun ki Mr Obinbe Ahmed Adesina won ki wa lori eto Adebayo Adenuga won ki wa won ni Oga Obinbe, do you want to tell us that fuel subsidy is better for Nigeria? E te ka ma gbo awon alaye ti won ba ti se dada won yan na na re won fi sotun won fi sosi e ba kan na ni Olasukanmi Olase ni Subero awon na won ki wa lori eto yi Adewi Akomolafia Abiodun awon na won ti ki wa ni ori eto yi o ni ta awon na so te wo Akinbi awon na won ki wa gbo won patapata ni won ti ki wa ni ori eto yi ti won si da si eto na looro oni ogbeni niran obinbe mo mo pe gbogbo gba ta ba tin kan se yin na le mo je wa ni oho lori eto yi agbara lowo Eledumeri ajose wa ko mo mo ne baje o ajo ni ajose pe ati lo le wa loni
7: to akeyin ara le ari taje se loni abo olorun yo si daju lori wa yo ko tin lo agbara olorun
0: mi o le sunsun gan ni ti edara ko mo wa lori eto oropo titi de ola ta o tun mo pade lori akoto itun emi mo ilolufe yin blessing roke lunu dabo tu di gba kan na
2: e ma gba pe gbogbo eyin ololufe eto kiloku di ago marun abo ajo pade lori eto yi ni loni atu perepere awon nkankan lori eto yi alade tin je ade ni iloko temi nje baba oni keke worldwide o le o gba credit in the universe olowo ri eya loja kan soso ni ilu mariwo

ojumo gbogbo eyin ara le enbo loka yin mo laaro yi ikoni glow 99.1 fm enbe gogo loka yin mo e sileya o je pe nbe lati jo ma gbere wa de be npa ti awon oro yin to je pe ni se kurare daraya eyan lokokan lejeje eyan lapa be gogan niyan e ka ro jake jado e ka le jake jado awon to je pe boya lori facebook abi lori awon ero ka ilujara won tin gbo wa tabi to tin wo wa ṣugbọn lapa ti bi o eyan ni orilede nigeria ni ilu akure ago mesan lo se be to koja bi iṣaju bi merin o sese gbori wole ni 904 lo tiru lapa ti bi eyan gege bo se wa lapa be gangan niyan to tumo so pe aro lawa iyan ni orilede nigeria injunction by junction ni corner by corner akeyin e koju won lapa be laro yi gbogbo awon temi ti duro kori eyan gbogbo junction ni pelando awon temi lu akure awon temi ni lu awo ogwo made awon temi ni gbogbo ketupa nbe agbe omo kale o awon temi kari akoko akugba akoko se dada ni mo kiyin o ere ni ojo karundinlogun inu osu kewa lodun 2026 ja won si lori eleroshi beto kori afefe lori ikan ni glow 99.1 fm lo je pe number 1 fm

0: pápá palapa bi iyin jo awon gbori wole won le pada gbori wole to ra pe iyen first stream iyen iyen jabo lule won ki wa won ni good morning won ni how was your night and family aseun asudada lapa be won ni colors la won tele lati okejebu won ni more blessing brothers e le pada lowo ke lo comment se to nlo lowo lowo iyen ti court you Olamide Sunday won ni great job won ni ala madrid from ondo city iyen bo se wa lapa be mazo e ba mi ke won rale
1: akojumo aki gbogbo lolufe ikoni glow 99.1 fm papa awon lolufe eto jamus lori afefe asalafia labayin orisirisi lo sele lana awon ni aileja ni pe itali baba mi odebi ri pe iko psg lana won je wa ara won to fi n pe won ni champion won ti e mole won mo pe okita la won wa ko sibi ton ti le da seria fun yan ri pe iko manchester city lana won gbele won foran ro akin ka bo sori to loni oruko temi ni omukun abiodun magre
0: okay jawa wo bayi nipa awon iroyin nipa ti je ka be lati pe londo tori ama menuba ise ma menuba ni pe an fe ki dagbasoke okay fin jo kan ti wa message an fe ki dagbasoke iyen ko de ba iyen bodu alafesegba iyen ni ipinlo da ti are daraya bawo lo se ri si bayi ati pe to ba lanfan lati gba commissioner ama to daada tori ale ni won gbo kan gbe ni kan na pa lo so fun won bo de pe an gbe awon igbese bo je bo te je pe bi abi chairman sport council ni ale ri gbe wa tori mo ri poda kan fe sise tori mo yede bo de je pe omo yo fun mi na ni bo de je pe bi a oloko ni bo si je o fa bo won ti ale wa bo te je call ni to ba lanfan lati gba awon people won niyan ju ki lohun ti o ma so fun won
1: ati so wa no dere ni je ki enu wa da kerin tori pe kini a fe ki atunto to de a to se gbogi ko de ba eto idaya ni pinle won ni eni to ba wa nbe na la mama pe ti nkan ba nlo dede abi ti nkan ba lo dede na en to wa nbe na la ma pe ta ba de ni ka so nipa idaya ni pinle ondo yi a ri pe a kan gbiyanju ni sugbon ki se bi to ye ka wa lo ye ka wa ni agbon ri ball papa ni ile ti n ba lanfani tori ati ti n gbiyanju gan ati ti gbe won wa sori eto yi ka ti tun gbo tenu won na tin ba lanfani ati ba won so ma ni ma ro won pe kan jo kan ri pe won ba jawe sobe papa ere bolu ni ipinle ndo yi papa awon to se gbogi iyen iko sunshine stars kan gbiyanju gbogbo nkan to ba kan se nipa oro sunshine kan ba wa se nipa ti ibi ta tin gbaradi ni o lori pitch wa ni awon kan to ba ka se kari pa se ka tun fanfani aka tun ni anfani na ta ma fun awon odo lenjelenje na ka won na mo pe awon na le debi giga nipase kikopa ninu ire daya ataba ni kadet so nipa sunshine na awon kan to ba e kan ba se kan ba se se agbon oluko ni ni o se muse muse oluko ni ta gba ni ohun ni o da muse muse ni o aba gbo bodu gan ta te n lo gan boya awon te ni mo kojo sun e je ka ri pe atese bota e je ka tun wa awon odo tuntun to pe won lagbara ton ni aton ni pension lati gba bolu fun ipinle yi
0: okay jawawo eni party to sele si awon ile Nigeria se ko fe ni ko fe fara pe to sele si awon wa ni Guinea Bissau to pe ton fi wa se bisa ni pe ngba ton fun gbaradi ni orile di Nigeria Republic agbo pe bi to ni bi era in fact bi to ni awon bi ikan abi kan pin termite
1: be
0: ori be la won ti se gbaradi ke se ke pon le mo fun ma lo lati ma fi demoralize demoralize won le mi to fe lo tele a de mo de won ton so mo pe ibe awon kan fe gba to mi pe ajo CAF abi ajo FIFA ati awon ajo to n boyi to ba lafise ba lo ready won o ye kan ti wo pe okay ko si koto to ko to de so ready won aye ti ma wa ko wa je pe tori ko fe gba loro so mo de se wo mi ro po loro so re kan to ma ni tumo tara ye to ni se pelu CAF abi FIFA je o ye kure eleyi je o ye ko ri be ta won na ba waye ta ba treat won be se won ni ma wo pe pe agbesan pe bi a ka ko kan wa ko won lo sibi kan bi a papa ise kan ti o ti e ni tumo sa bi a ta won mo ko kan fe koko ta won be pe en lo e wa se gbara de bi pe a n lu be yen a fe gba loro so re nbe
1: ta ba ni kawo ki ichile to sele yi ki se akoko niru e ti ma sele ki se ekeji yo ki se eketa niru e ma sele mo ro pe awon to wa ni agbon ri ball ni ayen CAF o ye kan ti gbe ijiya kun kale o ye kan ti ni awon kan bi committee kan to ye pe awon lo mo ma supervise ori pitch ti awon moyan ti ma gba ball en to ba tapa sofin to ba ri pe ki se bi to ye kan gbe awon eyan lo gbe lo o ye ko ni ijiya kan to se gbogi to ma ma se fun ru enibe ata ba ran ti ngba kan ti a fe lo gba ball ni Libya a ri pe awon libya mo gbe lo sote okan abi airport kan ti o ti eye bi pe abandoned airport ton kan te lu money sugbon leyin reyin na a gbon kankan ijiya kan o da pe da pon your point won abi nkankan sugbon to ba pe ijiya nla kan ti wa a fun nkan tan se yi a no ti mo repeat yen lana bi
0: ori eguru okay won so
1: be ni mo ri lana bi mo ri foran yen bi picture lana bi bi ori eguru to je pe e kun le gba ballu be apola bi kankan da bi wa o bi ball yen se gba ballu lori pitch bi le sugbon to ba pe awon ajo kan wa to je pe awon lo man supervise kan to gba ballu yen pe okay o amo wa sori pitch yo mo wa won kan to je kin wo se bi kan te da fa gba bọọlu ati so pe bi on fe gba bọọlu be to ye pe ijiya kan tin wa fun won ni iru kini iko ni ma sele a ni as in nigba gbogbo mo
0: a ri pe iyan jamilu si lo ti frode to ni da pe o ba won iroyin soro to ni odun pe won lanfan lati gba bọọlu yen pelu iko ti super iyan fa kan se ka so pe ogo ti de ni je ka so pe eyan lo eyan ku ni tori odo mo se gbo lo lawon ipalara die ni iyan asisa to so ala ni tori eno fi oruko jamilu si pe oke e wa sa kan ropo o se se kan ko ma gba ball ni for someone sen ka gba pe ajibade oni ipalara sugbon gba ti ajibade jade lo di kon gbe jamilu si lowo lo leyin reyin o de se oranwo meji iyen ni second tun bo wole se ka ni wo pe ogo lo won ma je fun super falcon ni abi bawo ni
1: en ta ba ni ka wo ikupa jamilu si lanu a ri pe anfani ton ba fun en ke gba ball iyen ni pe o fe fi wa je wa ara eni o fe fi wa people fi wa safiyan nkan to ni ni ko si akoko tan ba fun e ri pe o make you see akoko yen o na ni jamilu si na se lana to pe kini ana tan gbe wole a ri nkan to se lana iyan o tumo si pe nitori pe boya osuala pe boya asiko e tito kini kan a se ni lo iru riri e na ninu aninu iko yen iwo ton ba ti
0: pe osuala ma ti dagba lobirin ati bi se se 31 bi 32 gan lo na bayi
1: ati ma sumo bi 31 32 na bayi
0: ki pa ti ma sumo bi 31 o no ati osuala ti wo da ko 31 bi a ma sumo 32 ni bayi bi se ka fi fawo n se ka we ti odun e je
1: bi
0: a de le so gan bi a football yi gan lo tun lo gan ki yan to yan mo bi osuala gan ta lo mo bi o se ti 38
1: pipe ti oluko ni npe ngba mi o le ma so pe bi a ko wa gbo bolu sugbon ko a ko wa ninu iko yen ko ji pe o le die awon team o le ma lu le ma play sugbon to ba wa ninu iko yen na awon nkan to ba ko se na gege bi agba te po ti need ri na a le ba won yen so pe okay bayi ni ke se o a nilo ati body face won se yo ki pe bi a npe mo ba pe ni pe bi o fe wa kopa iyan mi sugbon a wa sibe yen na a wa ri pe awon mo yen na o n ba won soro o n se gba ko tumo si pe bi asiko e ti to ninu iko yen
0: no ko mo so ni pe e ba wa loro jamilu si anyway mo ri kini osu ala ba o da pe osu ta wa yi gan ni bi o to ba la wa yi
1: be
0: osu ta wa yi ojo kesan na okay night ojo kesan ni asu ala pe omo odun 22 kon ba ni kon wo ohun na ti gbin dada ko si kan ton gba nu bo la fese gba ti o ti gba ti wa won oke okun gan bi kankan na won ti lo mi ni ti e fun bi o ti e gba ri se ko to akoko ki asa tutu ala na ko na ko se be feyin to ba te ma leju poke e ni ilu e emi ori kan to buru bi e kon ma fi sara won se bi awon osise iyen iko lati ma ni pe okun aje imure ya fun won se ko tun akoko iyen fun osu ala tori agboru mo ngba ton gba ti iyen waf kan ti to ko ya kon ni to ko gbangba yen pe ngba ton si ton da ko won gba ife yen awon oyin kan jade ugbe wa ife yin ti won fe wa jade ko da pa won kan lo gbe agenda ko da pe agenda mo je pe ohun o ti soro ife yin ti se ko tun akoko iyen fun asa osu ala iyen ko fe yin ti inu mo bọọlu alabẹsẹgba tori to na ti bẹrẹ bayi kii se kere mi lati bi ọdun se ko ti kọja 2010 kan bayi to ti bẹrẹ si fun international career tun niyẹn o aso wọn to bẹrẹ ngba to wa ni ngba to wa leiwe o so se akoko to iyẹn fun osun ala lati ifeyinti inu bọọlu alabẹsẹgba ko ma lo di ọrọ Ronaldo ati Portugal
1: atabanikawo a se ri awọn kan to yẹ pe wọn julọ kan
0: to
1: lobirin ero mata ninu iko Brazil bayi a ri pe o si dagba julo ko to kuro ninu iko Brazil bakan na ni ohale to sese kuro ninu iko Super Falcons bayi a ri pe oju osu ala lo toluko ni oba ti jowo e pe boya ohun ni lo
0: so lo ko ma jowo yan emi e ma wu ako pe bi ti mo ba de na ye kemi na se olodi gba toluko lo ba jowo yan ami ke go jowo ara yan pe to n se to ge
1: to kun ba si wa tagbara ba si wa ohun si le wo pe boya ohun si fe ma contribute si team yi o le ma lanfa na ma gba bodi ngba gbogbo sugbon iwon ba to ba gba na a ri pe experience to pe ohun ni yen na a ri pe o si nte iru si Ronaldo nsin ba ri pe won si npe pada bayi sinu iko Portugal ki se pe boya nitori pe boya ko ni agbara yen mo sugbon iri to si ni yen pe won si wo pe okay o si le je motivation fun team yi
0: okay o ya papa palapa be je atewaju la ro e je nbere lati ojo isegun cutting won lo ba lens mole meji sodo ni lens je le ara won sababaku awon ati Slavia Prague meji sodo in Slavia je o in le sababaku Arsenal pelu le yen ni orile ni orile de Gelsi at orile de France meta sodo ni Arsenal de pada Athletic Madrid pelu Mayu Manchester United meji sodo ni o se ni laanu wewe Galatasaray Ojiya on fun ro ile ara won o merin sayo kan ni club roja tinta merin si meta olu po lawon ifose won se PSV ati RB Leipzig PSV jira eyo kan so do Bayern ori loko Bayern yo ora pe awon Viking won kokko sana wole 2-0 ko lo ti oko bade o to di pe leyin oreyin ni first half won kokko lu Bayern la won wo pe ki lo de e ngba mo ti akoko ri 1-0 iyan bi seju meje si fo somo son bo ti wo pe awon viking won ti tan na waja ori ti bayan ba ri go bayi o ma nse won ba ko ba kon ni won leyin oreyin awon bayan no gba o yo de pe hurricane o ti akoko sa na wole meje bo de pe akoko to ko ma gba to sa wole iyan koju si mi kin gba si oni o ti ato wo bi meta won leyin oreyin awon gbe weku pa nigba to ku die ki fo somo se o ka sele lo di pe awon arabi won tu sa na wole lo wa di 3-3 en lapa be gogan ni Ilari ati Napoli like Lagos won shifula lori Napoli lo je pe meta si eyo kan won lo bade lana ki lo to sele lapa be lana ni dije iyen UEFA Champions League won mo lo le final won jiya dada meta si meji ni ko ma po lanu ke Liverpool won lo le LASK mefa si meta kilo de la je basketball Real Madrid ati Roma ko ina ti poju merin yen si meta ni o Aston Villa pelu Fenerbahce ma se o Aston Villa won fi obi tibiti aje Fenerbahce meta sodo ni o ai je basketball FC Porto ati Real Betis meta si meji Betis sha na wole en le ara won Bordeaux pelu Dortmund eyo kan sodo Bordeaux se be won duro ti Dortmund gbagbagba le ara won o jawe olubori eyo kan sodo PSG àtàwọn owó ìyẹn Manchester City match ẹ̀yìn Manchester City ẹ̀pẹ̀lẹ̀ púpọ̀ mẹ́rin ẹ̀yẹ́ sí ẹ̀bá mọ̀jẹ̀ ọkọ̀ ọdún mọ́kọ́ ní ṣe bí 2-0 mọ́kọ́ Man City padà tẹ́ wọ́n padà tẹ́ ńlẹ̀ ara wọn nígbà mọ́kọ́ rí bí ó rà kọ́kọ́ rí bí 2-0 wọ́n lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n gbìyànjú láti ta bí elégbé ṣùgbọ́n elégbé wọn ríta mẹ́rin sí méjì ló padà bàdé Man City fọ́nrún rọ ìlẹ̀ ara wọn Shakhtar Donetsk àwọn àti ara wọn àwọn ará bí àná wọn náà wọn Shakhtar Donetsk jáwé olúborí ìlẹ̀ ara wọn mẹ́ta sí ẹ̀yọ́ ní Stuttgart wọn náà jáwé olúborí wọn lọ́nà àwọn Slovan wọn lọ́nà wọn mọ́lé mẹ́ta sódò ni èyí tó bá dé

0: Babatunde bi se wa gege bi atimon wa de eto lojo meji laarin ose lojo isegun ati ojobo bi leyi eto lawojo ina ni leyi eto ti gbogbo aye nwari fun eto tin te se waju tawon yoko ti won tele leyin eto baba eto akeyin ololufe wa akeyin ololugbo wa akikaluku yin loro yi akiyin lokunrin akiyin lobirin akiyin lomode akiyin lagbalagba bo bi ti ategun ikoni yi ti ba nfe de ina ni atin kiyin lojumo ni ti asin kiyin dada a oluware mi lekun idowo loruko timi ore birin yin omo kan bayi bi egba agbeje omo o je bo se je loni kokoro ta fe mu wa o ni se pelu awon kin so pe awa obirin idini yi to je pe ohun awo obirin ina ni egbo lori eto toni ohun awo obirin legbo lori eto toni tori laarin ose ta wa yi o ni ayajo kan leyi ti won sami si leyi ti won fini si igbelaruge awon obirin ti won fi moju to itoju awon obirin idini yi ta so pe awa na eto yi o gbodo lo be ko mo ba di pe boya awa awa mu oro to jomo awon obirin wa si eti igboyin le kan si o e wa kan ke fidile tabi ke fidile nkan loruko eni ti ajowade to fun toni
1: emi mo yin olulufe yin ayoyin ore yin aburo yin blessing aroke ilu ki n pe e ku ojumo e ka bo sori akotun eto lawujo eyen ko wa kan fidile lojumo toni ke ma gbo wa lori eto on tori pe eto toni ma dun gbogbo ma ko si oniruru oro la ma gbeyewo le eto ni se pelu awon

imo kan ti o je kuro nile lai mori ibi to nsun ti gbogbo e lo ka mo wo ago ala ago sise na ni koko oro agba toni ti o da le lori ni bayi ka mo tesiwaju lori eto lawujo lo si ninu itan kini itan toni kini o tun fe so fun wa kini o fe salaye fun wa akin e ku kale

0: gẹgẹ bi a ti so lekan nigbati abere to ye ani oro awon obirin ina ni amo wa fun yin ni pataki awon omo obirin ina mu wa fun yin pe ayajo ti won ti yasoto fun awon omo obirin ose yi na lo waye
1: bi
0: ki apekelu ohun to ni se pe loro awon obirin njo je mo pe lawujo wa loni awon eyan won karamo oro obirin pe nkan ko gbodo sele si awon obirin o tori pe won ni gbagbo pe ohun ko nti omobirin ba ti le bere lowo olorun I mo se ni kia kia
1: ni
0: e se pe boya fin sawada e se pe boya akan fin wa oro so in to omobirin ba bere lowo baba kia kia ni
1: ase fun wa
0: ba kan na alawun baba kan lawujo to je pe won yi fe ki era orin omo won obirin won le mo awon omo won okunrin pe you are a man now wa tojo are now so awon omobirin era ogbodo rin won de bi pe awon iya wo gan lawon ya ninu ile gan won ti mo bo mo won ta gan gbo pe a so fe gbo ko mo mi lowo ni ko si ri be ni bayi ka mo lo si abala bo se nlo lai de na penu lai fi akoko ara wa sofo lori eto yi

0: abala bo se nlo na ni ati kon lo baye keledu amo gba wa okun jo kan awon isele ina ni o ti sele awon isele kan wa ninu won to je pe o pani lerin awon kan wa to je pe o gba ironu jinle awon isele kan si wa to je pe o pani lekun lakoko ki amo eleyi wa lana ini irawo kan jabo loju orun o si dun wa koda emi fun lara mi ti mo je oluwa re mi lekun idowo o dun mi lopo lopo bo ti le je pe mi o foju mi kan ri sugbon ki eyan mo gbo awon ise to ti se lawon orin to ti ko eyan o dun mi loju poropo pe ohun ti a mo gbo ke se pe boya awon ise to ti se sile pe boya awon eyan ni mo gbo mo o sugbon ke eyan mo gbo ko a mo pe eni ti mo gbo ohun re yi o mo ti lo si wa le asa o mo ti ko da lo so na sante bo na awon ebi re yo ti wa wa bayi ni bo ni yawo re o wa ni bo ni awon omo re bayi bo ti mo so won ni yawo re kire jojo o omo re won ti to nkan kan o kolon sa mo gba wa ki ta wa ni an soro nipa re yi Ola Yemi Bayo Nile Bolaji tope eyan mo si Toluwa ni Sinks meni to ko eje ndupe foni buore eje ndupe ofoni buore abi amo ti ko sun lojo o ewo it is well nijeta ti se ojo isegun oko lara awon olorin emi bi tire eyun bidemi ola oba o se ikojo awon olorin emi bi ti e to ti won korin ti won pe ni concert arakunrin to luwa ni sing si o si kopa nibi ti won tin korin na o korin fun bi iseju meji meta ko to di pe o kuro lori itage nibi ti won tin korin ohun o wa di ana won ni o kan yo subu to won ni o yo subu won si ti be won gbe kakiri ile iwosan won ni won gbe de ile iwosan akoko ko won o gba elekeji won gbe de be won ni ile iwosan yi na won o gba ko to di pe o wa ndi eni ti won gbe kakiri leyin o reyin won wa pada kede ijade laye re eyi o duni jojo nigbati won si tun wa nso na won ni se eni ti o ni ijamba oko loṣu keje odun ta wa yi tọlọrun ko yọ nlokan yọ ṣubu awon loyinbo so pe just like that ṣugbọn ko si nkan tin je just like that bo ba ti de o ti de na ni kọlọrun sa je ki alomutu yi ki o ka nkan to da mo wa lowo ṣugbọn lara awon nkan ti awon Nigeria ti won wa so ni pe o ṣeṣe ko je pe sasoke sasodo sasin sasohun lo ti wa fa are sinu ara re ti ko wa mo
1: abi to ti mo gan to foju
0: abi to mo to kan foju re na re won ni odo ta ba foju re na lopo igba ini mo gbe ni lo o le mo wo pe ebi ka kan sa ti logun efori ni o ti lo na niyan ebi ka sa ti logun ka ti logun iba o ti lo na niyan sugbon gbugbe bayi o ti tan ti pelu lara awon kan ti awon mo Nigeria ti won tun so ni pe awon woli kan ti riran si ni ojo bi meji meta seyin pe nigbo ba je ojo 15 osu ta wa yi o nkan kan sele o koda o tele nikan ti to give testimony to so nkan kan ti o sele ni church won pe alufa ijo won o so nigba ti won gbadura o pe ewe gbadura fun okan lara awon olori emi o pe ohun mo onito ohun o won ti fi onito ohun han ohun pe sugbon ohun ni da ko pe ohun kan ri pe o ami iku nbe lara re o pe ka won mo Nigeria ki won gbadura o ko mo ti be di eni ana mo wa fe beri blessing lakoko ni ti eto ilera ka wa eyan ka ma moju to ilera wa wa ba mi soro se leyun sugbon lele keji ni ti awon woli ti won riran ti won ba mo onito hun ti bi lakoko o ye ki won gbadura ki won kun fun adura lori onito hun tabi ti won ba ni anfani lati pe ba soro pe wa nkan bayi ni mo ri tabi ta ri si o mo ro pe eleyi na o tun le rin ko lo fa pe ki lati le fi dabo irufe isele yi eyi ki se igba kokko ta tin gboru re pe won iran si lagbaja won iran si tamedo pe nkan bayi o se to se wa pada sele sugba awon woli wa tan ni nisin bon bo iran si yan ori social media ni won ti wa so fa awon nigeria o si la awon nigeria kan to je pe 88 won e fe gboru nkan bayi pe ti won ba ti e gbo won o sa wa ona lati je ko se ni kini erongba ti e lori nkan ti aso sile yi
1: ale erongba titi mi gege bi o ti ti down gan lara won ibere yi bayi nitori pe gege bi to ba pe looto iranse olorun ti oluwa pe to si mun to gba to oluwa ba ma fi iran eyan han ho o nfe ki emo awon yoruba ma so won ni ohun ti oluwa ba ti fi han abi won ni o ti ogun to oluwa ba ti fi han
0: o ti se
1: ti iranse olorun ba ri ru nkan beyen si yan ko ye ki o wa sori ero aye lu jara koda ti o ba wa ri anfani gan ati ri eni on ba soro o ye ko wole adura fun ru eni be o le pe awon iranse olorun gan laye ka e eni yen gan ti le ma o ti le ma mo pe won ti ri ina kan si oni bi kan a de gbadura ogun yan de se to ba wa ri anfani na lati ba eni yen soro a mo gbon ta fi gbe kale fun ki se pe ko koja lo sori ero aye lu jara pe nkan ba nkan ba o meni yen kan gbadura fun kini ohun gogon ye ko gbe igbese ko gbadura ni aye ara e pe oluwa nkan ba a o fe to ba se se ko ri eni ohun ko so fun ni koko pe nkan ba ki se pe ko wa sori ero aye lu jara oju temi fi wo ni temi
0: oda agbadura pe ki olorun ki o te olayemi bayo nile bolaji toluwa ni sings ko olorun ko te si afefe rere odun ni jojo sugbon ko sin ta le se si olorun na ni a so pe o gbe se re de lowo ta wa yi ko si si ibiti ki ti sele won ni ko si ibiti ile ki ti su
1: beni
0: sugbon akoko ti mo su ina ni o yato sira iru akoko ti ile su ni nigeria bayi o yato si eyi o yato si igba ti su ni afghanistan ati lawon orilede mi ti akoko mi akoko won ti yato si ti wa ni nigeria yi olorun ba wa gba ipadabo toluwa ni sings
1: amen
0: o da bayi je ka mo lo wa isi awon isele mi lati ipinle eko isele kan sele laarin ose ta wa ye na ni won ni arakunrin kan lo sibi ti won tin toko o lohun fe ra oko o nawo si oko to hun pe se ri oko yi o ohun mi mo fe ra sugbon ko to di pe insanwo re fun yin e fun mi ni kokoro e ti e je yewo boya o ti e le yo ko lo lowo boya ko ni si ikose kankan lona ibi to ti fe mo test run oko yi o ba di lai o ba gbe oko na o ba gbe japa awon yan tin be dadugbo ohun won ba gba won ya won gba ya arakunrin yi won le nibi ti ori awon tin le o ti wa pada mu okunrin yi o lo ko sinu kana eyu ninu oko to kan to mi wa won ka mo be won lu daadaa nkan meji ni mo fe ka fayo nbe bayi ni ti okunrin to lo si ibi ti won tin toko to gbe oko to gbe isalo iwo ko lo lowo ti won fi roko sibi ti won tin ta o si mo pe o lowo lowo o n lo gba alumokoro yi lati fi jale eni eleni ebi ipa ni jaso o ba mo pe o fe roko tuwo re jo ke se pe boya ko lo mo lo gba alumokoro yi lati fi ji oko oloko eyun gbapo ti ojoko ni ti awon na ti won tun dawo jo ti won lu arakunrin yi ini fifi idajo so wa re ni jungle justice ofin wa ni nigeria o si koroju si abi bo lo ti bi lokan ti re
1: ngun ti mo fe so gun lo menu baye ko si bo ti le wu ko ri tori ti boya nbi ton ti na ti o gbe mimi lara awon ton na bi be gan lo ma so pe ki n sa awon toruka loku ma yo sele yo kokon won tun le fi daran gan so je pe ni ton ta oko yi won le fi daran si ni orun ko si bo ti le wu ko ri labe bo ti le wu ko ri lopo egba ohun to ma je ke awon orile de nigeria ki won ma se idajo la to wo ara won ni pe won ma wo pe iru eni bayi bi ati le fa le awon agbofin lowo abi kokon se se ki won pada gba eyin bebo je sugbon ki n se gbogbo awon osise alabo wa ni won se be ebi ati ri awon eti oda na ni awon eto da won wa dada fun de yi a o le to ati ma se idajo ni owo ara wa nigbati o ti se be to ti ko sinu kana bi won ti mu yi o ye ki won fa le awon ajo agbofiro lowo ni ki won se idajo ti won sugbon fun ti won fura e so je ke bawo lo se ma wo susun o lo sibi ti won tin ta oko araje o ta o o lo fe ra oko oni ki won fun eni kokoro ele na tun ma jege bi eko fun awon to nta oko to je pe teyan ba fe wa ra oko lowo yin e ma fun ire niyan ni kokoro o le je okan lara awon osise yin e fun ko wa ko n joko si egbe abi si waju e ko gbe ko fi ehn ko gbe kakakiri ko ba ma fun awon gogo to fe wa ra oko ni kokoro oko mo pe kan lo test run ni ko ti mo le so lapa be ni
2: ah wo ogbon gan ni to tun wa ko awon ti won toko ni isin kan mo mo yo nda kokoro oko won awon ti ba nro oko lai se pe won ti san owo ton bi won ba san owo fun yin e mo yo nda kokoro oko eh mo mo pe nigbati Joshua to ga yi ai ti wo mi nigbati to fe roko ti e ke se pe boyo lo test run to gboko kuro o sanwo oko o si gboko kuro so gbogbo awon mo Nigeria na ti won ba n gbaru ero bi eleyi lokan won ki won yago fun ni kiakia lo ni wara nse sa ko sin ti an fi ireni je ko sin ti a fi nse koda mo fi ko bara wa ni nti a le fowo so ya pe a se to ba data o le so pe soroko ti mo wa yi o mo ji ni o le so to yi wo na mo pe to ba so awon ara lu won fe gba so lorun re
1: be ni o
2: so inti a ba wa proud of ki aye mo se inti a ba le fi yan gan kaye mo se eleyi o je into buniku lawojo o tun ni arabirin kan na ti o loyun osu mesan o si bi omo ohun tan won ni o ba gbe mi lenu omo tutun ohun o we laso o si gbe pamọ si abẹ busun nikan bi ose to koja abi ose meji seyin na ni mo mu irufẹ isele yi wa bi arabirin na ti ose to koja yen ti o bi mo tan o fi abẹ fele o fi gbe mi lenu omo ohun eyun blade o fi gbe mi lenu omo ohun ki si ni idi re na o ni baba eni to n bi mo fun ina ni o se ohun to n si fe yaro omo na awon fe yaro baba lara omo ki wa ni idi ti eni na tu wa fi gbe mi lenu omo re to sese bi bayi o ni oko ohun a mo fi ya je ohun lopolopo pe idi ni yi ti ohun fi gbe mi lenu omo ohun tori pe ohun o fe yonda omo na fun oko ohun ki wa la mbaka ni Nigeria won si mo so pe awon abiyamo kan wa to je pe won mo ronu si igba ti won loyun igba ti won ro bi bo se rorun to lara won kamosan dakeji bi o ti rorun to iru iwo bayi o ti menu yada o mo bo se nsele o mo kan te pass through nigba ti e di word se sinu awon abiyamo ti won si gbo wa ni isin na bayi won mo nkan tan so yi pe ko derun obe o da lorun oju ni malu nro awon okunrin mi gan wa to je pe won ni human feelings ju awa obirin lo bo ni eyan to gbomo sinu fun ara re fosu mesan o mo ru irora to je o mo toju re ri ko to di pe o bi omo ohun lati igba ti awon kan wa to je pe lati igba ti won ti loyun bayi to yun ti duro sara won bayi ni won ti won le ewosan ti won mo toju won won mo ke won mo ge won bi eyin ti o gbodo jabo fo sugbon awon kan wa to je pe olorun fun won ni agbara to je pe to su mesan o fi pe won le mo pe nkan kan be lara won o sugbon ke leyi wa bi mo tan bayi ko wa gbe mi lenu ko so pe tori oko ohun fi ya je ohun ohun si fe ohun o fe yonda omo na fun oko ohun in lo nse gbe mi lenu re idi to fi gbe mi lenu omo yi bayi lakoko bi gbe mi lenu omo ohun iwa ti ko da pa ini ko sibi ti won kiti ko koroju siru fe isele bi leyi sugbon idi to wa so pe ohun fi gbe mi lenu omo ohun se eleyi na bayi se o je nti eni ti opolo re ji perepere to le mo ro lokan
1: o seun gan ni mo ti fisi so mo fe so nitori to ba ni kemi wo oro yi ohun to ti tori gbe mi lenu mo re yi ko tun tori lopo egba olo akosanu awo obirin ni ta ba to ya pe boya obirin to wa ni ipo loyun to wa n doju ko nkan orisirisi latodo oko o le fa lopo egba ko je pe mental health eniyan ko ni duro dede mo lopo igba ti obirin ba n koju ba se wa yi ohun elege ni wa a lokan to obirin ba n koju nkan a ko sokan to ba ko wa lo je eni to je pe ki ko ri oluba soro ko ri eni to le fi okan e bale ko ri eni to le ma paro wa si pe o ko ri bani iru awon obirin be yan lo ma saba gbe igbese ton ba de ye won won daada ilera opolo won ko pe to ni woye temi ko pe to
2: ni woye ti re pe ko pe daada o da a ko to di pe amo lo si eka ti eto oselo lawon ta fe pe kelu nipa ti eto oselo o po daada loni bi meji meta na ni amo wa labala eleyun sugbon ko to di pa lo arabinrin kan na ni owo ti te bayi owo ka owo te pe lawon adigunjale bi meje kan awon okunrin meje ti won digun jale owo wa te arabinrin yi laarin won biru eyi to sele ni ipinle edo ni osu to koja ti won fi dajo fun awon merin kan ni lejo pe ki won yegi fun won titi ti emi o fi bo lara won o ti obirin kan be laarin won to si je pe won ni arabinrin ti ipinle edo yi ko si lara won ti won ji ni gbe ti won dajo fun ni ipinle edo losu to koja yi pe o kan je girlfriend yo kan lara won ni o ni owo fi te ti won si fi fi rula kan na ti won fi won ewon fun ko wa won pe looto o mo ru in tin be lowo boyfriend re iyun ti pinle do ni mo se so yi o pe o mo ru in tin be lowo boyfriend re ti ko si jewo sita pe eni to ba le mo boru nkan bayi mole pe iwa eka in be nu onito ohun na ni ni ti arabinrin to wa te yi pe lawon gende meje oni ohun fe okan ninu won ni pe okan ninu awon atilawi yi ni boyfriend ohun oni phone ti ohun lo eyun ero banisoro to ohun lo o je okan lara awon ero banisoro ta won le yi ti won jigbe ti won si gbe phone to ohun lo ati pelu pe ohun mo pe o le ni nja o le ni boyfriend ohun ja pe boya tori awon kan to nri lowo re na ni ku fi soro si gboro aye o nigba to ti wan tese waju ninu oro to nso oni ohun ti ni boyfriend kan ri ngba kan na to na digun jale pe boyfriend ohun akoko yen o wa ni ogba ewon nisin elekeji to n wa tun fe yi ohun na tun wa je adigun jale ohun si mo pa digun jale ni owo ti arabinrin yi bayi se ife na lo rubo loju ni abi ohun ti o je ni oje o mo in ti o so
1: ni wo yete mi ki se ife lo rubo loju oju kokoro owo ni oju kokoro ni nitori ba lo se ma fi emi ara re wewu to lo nfe adigun jale ki to fa se wi pe boya o mo si ah iru obirin be idajo ti won se fun yen bi owo ti te yen o da atuko awon obirin ton ba tu je pe won se bi ti akun won logbon nitori pe gege bi obirin o le gbe igbe aye irorun lai si wi pe o sese nfe ni to je pe owo e o mo o le fun rara e je nkan gbogbo nkan to ri lowo eniyan to ba te pa mose to se dada wa ko jo gege bi obirin fun rara ida e bi owo se te yen un na lo da ki se ife lodo temi eni to so wi pe ife e je ki boya ki to ba je pe ife ni to ni fe eni to nfe yen ati ma so pe nkan to nse ko jawo nbe ohun o fe pe ko da tori tomo ba de ba tomo ba de ba ni owo won kini
2: ta lo so fun e pe won
1: bi mo fun ra won no to ka se to ba ye pe lo to ife ni se pa awon kan ma nbere be ta pada fe ra won sile ehn bi o gbo mo te si laarin won a ma ba so pe wo so pe kan to nse ku da ise to je pe o le fi yan go lawujo sugbon lodo temi oju kokoro ni
2: it's okay awoda won ti ni oju kokoro na ni se arabinrin ohun ibi ti eyan ba ti ni ite lorun ina la fi paro wa fa won obirin ni sin kan ye ma gbo kan la won okunrin pe boyfriend mi lo gbodo se leyi o ewon lo gbodo ra leyi fun mi o keki lo se pin yi lo se pa yin mejeji
1: kolonde tu wa sanu wa na se ra won obirin kan wa ki olohun sanu won ibi ti idile te yan ti jade ngba mi ti won ba boyo bi yan lo se nkan kan ti won gegun fa won mo le mu ka won mo egon ma rin si bi to ye kan rin si
2: iwo na tun so be
1: to je pe ai kan yen gan ti wa sele to koju won to ka pe ki na iru awujo wo na ti bara won yi
2: oda je ka ma lo bayi si abala ti eto oselo ati eto isejoba lana ni won se afilole iko ipolongo ibo fun are Bola Tinubu ati ego oselo Progressive Congress APC awon yan korin won be nibi ti won tin se afilole yi lara won ti asiri nbe where Yusun Wike ti je minister fun lulule yi nbe nbe baba si gbagbe ego oselo PDP ini Yusun Wike wa sugbon awon mo Nigeria gan ti wa mo Wike bayi pe ko so tun ko so si aarin lo duro si be si ni pe are loju lowo mo egbe oselu PDP o sugbon tori pe o nse ise labe ijoba APC awon omo Nigeria ti wa pa oro ti re ti segbe kan sugbon lara awon eyan ti awon omo Nigeria benu atelu pe won be ni bi eto ohun ni gomina Ademola Adeleke gomina Ademola Jackson Adeleke ti ipinle Osun lati nu egbe oselu Akodu besi ni gomina Chukwuma Charles Soludo lati ipinle Anambra Legbo Shilu All Progressives Grand Alliance eyun egbe oselu APGA awon eyan bayi won ti wan benu atelu bi awon mejeji bi won ti kopa nibi ti won tin se ifilole iko ipolongo ibo fun egbe oselu APC ati Are Bola Tinubu ni ti gomina ti ipinle Osun yen awon mo Nigeria so pe se o ti gbagbe ni kan to sele ni kan bi osu meji seyin oni ikan na lo pe osu meji gerege ti won se eto idibo sipo gomina nipinle Osun August 15 ni won se eto idibo sipo gomina nipinle Osun oni na si ni ojo 15 osu kewa won ni se o ti ya gbagbe ohun to sele nigba ti won se eto ipolongo ibo lara won to si lara won ko to sele nigba yen ina ni pe okan lara awon omo egbe oselu APC to je asofin eyun fadaun si ti o so pe ibikibi te ba ti ri omo egbe oselu Akodo e mo pa won ni o sugbon leyin oreyin o pada jade olohun o so be won ni doctor video ni pe kinikan won towo bo ni sugbon awon ipinle Osun ni pataki bayi won so pe Ademola Adeleke o ti ja won kule o leleyi to ti e se yi na to lo sibi ti won tin se ipolongo ibo fun egbe oselu APC pe ko ro in ti awon eyan ti won fara kasa nigbati won se idibo ni ti ipinle Osun awon ti won gbemimi won gbemimi awon ti won si n wa di asiko ta wa yi won won ti ri won be si ni awon kankan to baje ni ipinle Osun lori pe ase egbe oselu APC egbe oselu Akodu la fe ba lo leyi to sele koda o ni okan gbogi lara awon olokowo ni ipinle Osun ero arike to je pa awon eyan ti won si benu atelu ti di oni awon iya meji ati omo won won le mo gbatara won mo tori oro Adeleke yi kan na awon baba kan won le mo risi ti omo won mo awon ijile kan won le mo toro mo lori oro ti Adeleke yi na si ni sugbon Adeleke bayi o lo sibi ti won tin se ifilole ipolongo ibo fun Are Bola Tinubu koda o tun jo ojo dada ni
1: be ba de mo jo dada
2: be ba ri fona video be ba ri fona video ni bi ti Adeleke to tin jo eyin na ku ti mo eni te ni pe oni jo ni baba ṣugbọn oro ta won eyan kan bayi ti won wa so Nigeria ni pe o ye ki egbe oselu Akodu leyi ti gomina Ademola Adeleke to si jade wa ati APGA ti Soludo yi pe ki won fowo si juwe ile fun awon mejeji si ni adari egbe oselu mejeji nipinle ko wa awon tori gomina tabi are ina ni ko kari egbe oselu nipinle kan tabi ni orilede bo lu ti bi lokan ti re lohun
1: gbese ti baba gbe won pe ni woye tete mi o bi baba wo pe ka won gba lafia laye o lo je kon tesi oro Are Bola Tinubu sugbon to ba je pe baba ro daada ni a o ye ki won ro awon kan to sele nigba idibo yen koda ebi nigba yen gan awon egbe oselu Accord won se iwode
2: beni
1: ti won bere si ni ra webe si Are Bola Tinubu pe ko ba won paro wa sawon egbe oselu APC ton be ni ipinle Osun pupa pupa ton pa won ton tuti lara won ton fe contest won tuti won mole ni gbogbo gba yin gbogbo won e lo ye ki baba ro sugbon temi ro pe baba fi gbe igbese ni wi pe bi awon ko pe ka won gba lafia laye buyun lo je ki won tesi oro Are Bola Tinubu bo seri lokan temi ni ye sugbon le ton wa ni kon yo awon baba kuro ni ni egbe oselu yi
2: Adeleke ati Soludo ni pinle Anambra
1: ton ba ni kemi na wo owo to si won lo to
2: won ni won lase sona meji won gbajumona kan won se antipati ege bi esun ti won fi kan Adeleke ati Chukwuma Soludo ti pinle Anambra lelekeji ni ti eto oselu nibi ti won tin se ipolongo ibo ti won tin se ifilole ipolongo ibo fun Are Bola Tinubu lana ni Are Bola Tinubu ohun tin je kodi mimo pe ki awon Nigeria o ki won fun ohun ni odun merin si o ko n ba le se awon atunse ati atunto leyi ti o ye ko ohun se pe eyi to ohun se yi o ifara le siri nigba to ba di odun tin bo odun merin tin bo o careful ni anfani si o lati le se agbegun awon kan yi daada e mo pe be yan na o ba tun Nigeria se o ni lo akoko to po
0: pe yi te koko fun ohun ni sa koko yi pe ko to ohun o ka mo Nigeria ki won fun ohun ni odun merin se je ka koko pekelu eleyi bo lo ti lokan ti re
1: we nkan ti baba so na o dara ṣugbọn mo ko fe pa kiyesi baba se kokan ni pe se akoko yi gan ni won se mo wi pe won fe kojumo ise awon oro awon mo orile de Nigeria nitori pe baba ti lo bi odun meta bayi o ye ki no to baba ti se ise dada ara won se akanse oju popo na ton se kakakiri ṣugbọn ni woye temi emi wo wi pe boya baba o fe jade wa seto ipologo dibo nitori ibinu awon ara ilu o temi ro niyan
0: Gẹ́lẹ́ pé bàbá ò fẹ́ ṣe
1: ìpinnu
0: bóyá kí n kúkú mú àkòrí ọ̀hún gan wá báyìí torí níbi tí ààrẹ tinubu ti ń sọ̀rọ̀ lánàá ni ó ti kọ́kọ́ sọ pé ẹ̀fún gọ́vnọ̀ bọ́lá ahmed tinubu ní àǹfààní láti wá sí sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀fàlà sí abẹ́ gọ́vnọ̀ tí ó bá yẹ pé èèyàn kan lo pe are Bola Tinubu ni gomina amo Nigeria kan won ti jade pe so o lo mo kan to nso ni pe se governor ni are Tinubu ni abi president pe se are wa na lo wa nfoju tembelu to npe ni gomina ṣugbọn are Tinubu fun ai lo pe ara re ni gomina ko se ni to pe be awa bayi a so pe are Bola Tinubu ni ijeta asemoro kan wa pe nipa pe won pe are Bola Tinubu loruko abi so eyun Bola ta omo Nigeria kan ti won binu pe se oruko abi so lo ye ki won mo pe ni ṣugbọn fun ala re bayi ina ni o tun pe are ni gomina amo pe asise okun agba ko seni ti ko seni ti ko le seru asise bi eleyi ṣugbọn ko je pe eni to ti wa lori ipo ohun o fun ele odun meta ko mo pe oruko ko mo pe ara re ni gomina se igba ti won si ndari ipinle ko ni asiwa ni won ti wa lori ipo yi ko to di pe won de ori ipo are ina ni won ti mo ti won fe wa se won ti mo ru oye ti won fe wa je nigba na ni won so fun wa pe egbe kini wa awon lokan o si kan won tan ni isin won tun pe awon ni gomina Bola Ahmed Tinubu ka mo Nigeria ki won fun won ni sa elekeji ni si oro ti are Bola Tinubu ton ti so lana ohun ni pe seri awon ipolongo ibo lokun ojo kan lawon ipinle o sese ka awon o mo lo be o
1: baba
0: bi won ba nlo si ipinle bi won ba bo ni ipinle Ondo bayi o eyan mo ipinle Ondo e mo reti won o bi won ba nlo si ipinle Ekiti eyan mo ipinle Ekiti e mo reti won o bi won ba nlo ipinle Sokoto e mo reti won o won ni iwonba perete bayi ina ni awon le lo ki wa ni ndi abayo ti won so won ni awon fe gbajumo ise lowo lowo ta wa yi ko mo ba di pe boya ipolongo ibo wa nfa okan won kuro ninu a ngbajumo ise to ye ka se
1: won na won tun fe fi won fe tesi ibere awon omo orile de Nigeria ti won so fun won wi pe oro selu la won mu lokukudu ju oro ilu lo won jo dimo na pe a je awon orile de America a je won la won gbesi kokan ta fe sun won mo juto be ni baba tu wi pe awon ton fe wa dokowo orile de Nigeria na won wa nbe o pon dandan ki won de sibi ki orile de ki won sise sile de awon mo wa to tun bo
0: won fe pon mi sile longbe
1: lojo waju so mo ri pe gbogbo awon kan ti baba kakale na ara esi ni won ri so
0: to ka tete si oju opole fun awon Nigeria ni pataki lawon eyi ti amo wa keyin yi nipa oro are Bola Tinubu eyi ti won fi pe awon ni gomina to ba ye pe eyan kan lo pe won ni gomina
1: bo
0: ni
1: oro won ba
0: yo bo ni esi won o ti ri lowo lowo ta wa yi nigba kan ni gomina ti ipinle Edo ti ko mo bi o ti pe GCFR grand commander of the armed forces of the federal republic of Nigeria se ko le so GCFR to n so pe to awon Nigeria ti won ti ri fona tan so yi won mo tori pa awon Nigeria kan jade nipa yin na pe gojidi gomina ti o mo apele oruko are Bola Tinubu ṣugbọn are fun are bayi lo wa jade to pe ohun ni gomina ati awon koko mi leyi ti amo wa labala bo se lo 0805551110 tabi 0706677 1822 eko ojumo
3: eko ojumo
1: eseun
3: karo
0: eseun karo oruko yin
3: Ẹgbẹ́ ọmọ ọlọ́nà kò látà ọ̀lẹ́. won o le gbe igbese leyin awon omo egbe won awon omo egbe won a mo si kin se nkan ti won ti won da se awon omo egbe won awon omo egbe won wa fi owo si bi pe a fe gbe igbese bi se bi igba ti wike ti are fun wike nipo lojo kina na ni PDP lo fi owo si pe ko lo gba ipo lowo are ni se nkan tawon fun awon le dasi like pe ejo won fun lowo si e ku eto
1: e seun gan ni fun idasi todo ti yin
2: e ko ojumo o
4: e karo
1: e karo o
4: I'm going to go to the house. O de ti da ba ruun ko so gbon ton le se a wo le keji ore mi be lo
1: o da isun gan ni fun do se tin
2: e ko ojumo o
5: ele lo tun
1: isun e ka ro
5: e ka ro
1: isun gan ni
5: agbe mi ademola lo to lati lo wo
1: an gbo yin o
5: hello
1: an gbo yin
5: hello
1: an gbo yin o
2: e bi onje pada te ba lanfani e ko ojumo o hello oju opo hun o se segesege ipe nko lura won ipe nja ipe 0055511110 tabi 0706677 1822 eko ojo mo
5: hello
1: eshe karo
5: e karo ma
1: eshe ngoni
5: e ko se o
1: eshe
5: mi o gbo ti yin te ba ngbo temi ma
1: a ngbo yin
5: ehe a te mo won pure ni gomina ohun tí wọ́n ń ṣe oyé wọn àwọn náà bí fi ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn wa lọ́kàn ọ̀jọ̀kan ìgbà tó bá ti di pé gbòde báyìí kò sí nǹkan tí wọ́n lè pera wọn gómìnà kan fẹ́ẹ́ ní ìjọba tó fẹ́yìn tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ yẹn so ọgbọ́n àrùgbàjẹ ni gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń rẹra wọn sílẹ̀ kí wọ́n lè mọ̀ pé wọ́n jẹ́ ẹni ìrẹ̀lẹ̀ ìdúró rẹ̀ ń yé bàbá ó fi bàbá náà tó lóun ò lè wá síbi campaign ẹgbẹ́ kábíyèrè lọ́wọ́ wọn pé báwo ni ìlera wọn one two ẹrú ọ̀pọ̀n pẹ̀lú iṣẹ́ tí bàbá ṣe sílẹ̀ kò jù báyẹn lọ wọn fi rẹra wọn sílẹ̀ ní o
1: ọgbọ́n
5: jù wá lọ.
2: Ẹṣin
1: ìkàrọ̀
5: ọ̀gbẹ́ni Adémọlá ló pè padà
2: o. Ẹṣin àgbọ̀yìn báyìí.
5: Torí mi ò gbọ́ yín bọ̀ mo mọ̀ sí ẹ̀ ń gbọ́ mi.
1: Àgbọ̀yìn.
5: Ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè báyìí ọlọ́nìkan lóye. Kí ààrẹ wọ́n kú sọ wọ́n sọ ojú abẹ níkò ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí àgọ́ ara wọn sí òmìnira sí ìlera ara wọn. Bàbá wọn ti dàgbà ìlera ara wọn ò gbé nǹkan tí wọ́n ṣe mọ́. Ìbákú sàn wọ́n kú jọ̀wọ́ ìjọba ilé tí wọ́n ṣe náà tó ìjọba yànde ní Nàìjíríà náà tó gbogbo nǹkan tó sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe fún ìyàwó oríṣi. Ok oríṣiríṣi ọgbọ́n tí wọ́n ń lò wọ́n yìí kò débi kankan. Wọ́n kú sọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé agbára wọn ò gbéjọba ìmọ́ wọ́n kú fìjọba lẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ ṣe ọlọ́run aran gbogbo alọ́wọ́ ẹ ṣe.
1: Ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí tí yín.
2: Ẹ kú ojúmọ́ o. O ti rè 0055511110 tàbí 0706677 1822. Iná ni ẹ fi lè bá wa dá sí ọ̀kan tàbí méjì nínú àwọn àkórí tá a ti mú wa labala bó ṣe ń lọ fún tòní. Ẹ kú ojúmọ́ o.
4: Hello.
1: Ìṣinwẹ̀ káàárọ̀ o.
4: Ìṣinwẹ̀ káàárọ̀ o.
1: Ìṣinwẹ̀ gan ni.
4: Orúkọ mi ni Gina Omo láti Ìjọka. I'm going to go to the hospital.
0: Boya ka kuku mo gbadura so Olorun pe ki o fun ara ki o yan fun wa 0805551 1110 tabi 0706677 1822 e ko jumo
6: ele ka ro mo
1: e seun ka ro mo o e seun go ni
6: o ko mi ni ali ati afun
1: an gboyin
6: hello
1: an gboyin mo
6: mo go da ti le ri eto ti ni ni pe oni ti eja papa je lati ri iko to pe bi ni ni ki bi ja omo to kawe ni aro e ba ladugo wa omo to kawe mo wa se fo di ti ye ori se o ka de permit lo se gbe wole la aro a le so pa ni governor isi ma lo se le pera ni governor ase ko pe ko se ko won se ka ba la se fe believe won ko ta ba wole bayi wa tu se nkan to re ko ke so awon ara ilu ko lo fun wa logbon ati ma ti ye nkan polo kekeke to fi mu wa ma e ko mu wa this time around elomi na ba tu wole nkan to ma se na ma se so nkan ta ma gba ladura ni pe ki olorun o sa mu wa Nigeria o da
1: Eseun fun idasi ti
0: 0805551 1110 tabi 0706677 1822

0: O da ise ngoni fun idasi itodo ti yin
1: 0055511110 tabi 0706677182 we are ipe tag bi keyin labala bo se ngoni yi e ko jumo o
0: e ti wa nbe o
1: e o ti ja edakun e pe wa ni sansan e mo flash wa e mo kan wo pe boya number wo lo number 1 lo ko si nkan to se 0055511110 tabi 0706677182.

0: clinics for 8 years in Jesus' name.
1: Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Goni, Eshun Eje kamo ya gofun, omo Yoruba ni, omo Ibo ni, omo Hausa ni, ki a mo tori be, kamo son to ye ka so lori afefe, kaye mo runa si sula sugba ore leya meya lawujo, ka gbe eleyi si ko to de pa mo lo, e ko jumo o. Hello. Eti wole o. Oda won o setan ki ati oju opo awon pa, fun sa ta waye nigba to ba tun ya. Atun mo si fe omo Nigeria asole kan ni koko oro ta fe peke lo loni ni oro to ni se pelu itoju ati amojuto awon omo obirin lawujo wa ni mo gba ta ba reti ki alejo wa mo wole bo e mo foriyin ke mo fi gbadun ara yin na an bo wa

0: ni ajoje owo kan bayi ko gberu dori ki ajo pamopo ki ajo pawopo lati gbe eru awujo wa di akeson ti se bale oja baba wo ayika wa loni a ri pe isowo tawon eyan fin lo omo obirin o yato gedengbe siti eyi ti won fin se be ni ti awon mokunrin awon eyan kan bayi wa mo ya awon mo kan soto pe obirin ni temi o okunrin ko ni temi o omokunrin ni mo feran o mi o feran omo obirin dibi pe awon idile mi bayi won ti tori pe awon wa omokunrin won sa mo bimo jo won mo bimo jo won si ti gbagbe pe olohun to da okunrin ina ni o da obirin lati le se amojuto awon omo wa daada leyin igba ti won ti sami si ayajo ti won ti yasoto fun awon omo obirin lagbaye world Girl Child's Day ni ojo kokola osu ta wa yi ina ni ati tori be ti a fi sede abala yi fun mimojuto oro awon obirin awa ni kokko lati mo pe kelu oro yi lawa te ti mo wa dada awa ni kokko la mo pe kelu oro yi ati na gbara ati na gboro asimo eni ti oro to si lenu lawon ti won be ni gbonu titoju omo lawon ti won be ni gbonu titoju awon mo kekeke ati awon mo ajisin oluwa bukola victoria aremu won be bayi pelu wa ni ile agbara awon ni asoju ile ise ti mojuto itoju awon mo kekeke ati awon mo jesin nilo akure eko ojumo ma
1: e karo lotu
0: e seun e ba wa kan ara le na
1: so e karo gbele salafia la bayin
0: won da you know won ni alafia ina ni awon wa lakoko e je ki abere bayi ta

0: ibi kan wa de pe won gbe omobirin ju omokunrin lo won bi li pe omobirin o ma make way o ma ja owo ju omokunrin lo so igbagbo ni kaluku ya tobo said that is why they have tried to bridge gap yen pe iko le ko je dogba ko ye ka gbe enikan ju enikan lo we are all human ko si pe ani extra taban wo ko si pe boya okunrin ni extra nkan to je pe mama mo eh okunrin lele pe boya o ni nkan to je nkan ti o si ni ara obirin to je pe ah boya eni ni o abi o ni so o ye ko je dogba ni everywhere yes e ko je dogba
1: o wa lawon ijile kan to je pe won so pe oro ise ile o e tin menu bale kan pe won gbe omokunrin ge gaju awon obirin lo ninu ile nigba mi ta ba ni pe ka wo awon ijile kan ma to je pe won so pe ise abo fifo o ise ile gbigba o ise andana o ise anse nkan mi ninu ile o pe se omobirin ni ta won okunrin saji ki won nawo ki won nose pe oro ise ile pe ko kan won kisi ni idi abajo ti won so won nitori pe leyin wo ola iyawo obirin ti a sese bi omo debi na ni o pada wa di iyawo ni eyin wo ola kini leyin na ba lo ti lokan tin
0: okay mo ma lo ara mi as example mo ma lo ara mi as apere ni idile titi wa nigba ta n dagba o ni portion ti mommy mi fun ni kaluku ka to lo si school ta ma se atomokunrin ati omobirin because some believe pe gbogbo ise yi o fi ma empower omo ni e je ka gbe boya gender okunrin abi obirin sile because a ma kuro lodo awon obi wa nkan to ba de mo lati odo awon obi e ni wa fi dagba ti wa fi le da duro so boya o le da na o le fosho o le se any ise ile fun anfani ara wa ni ki se fun anfani pe mo je omokunrin abi mo je omobirin fun anfani ara wa ni for instance ya mo se job mi si ti mo dawa imagine ko ma so pe okay o mo le fo bongba ti mo akekere mo le fo aso mo le se awon ise ile pepepe ti ma dagba ti ma nda duro ti ma nda gbe o ma tell so mo gbodo ni agbodo fun awon omo whether obirin okunrin ni anfani lati ni awon skill emi ka won si skills because they are what we can use for livelihood taba dagba skills e ngba mi gan o le dowo fun wa taba fe okay for instance elomi gbadu ko ma fo aso ju ko ma fo abo lo iwe en to gbadu ko ma fo aso bayi o le so pe okay mo fe ni dry cleaning shop or office ta de so ise to ni lati keke to de so di ise to mu owo wole fun won yala omo obirin abi omo okunrin o ye ki a fun won ni awon nkan to to ati to ye ni asiko to ye age appropriate lati kekere di mo se ma dagba ta fi kuro lodo obi o ye kon ni awon skills because to ma jade awon skills na ma help won so ko ye ka so pe okay okunrin nikan ni ko ma sise ile obirin nikan ni ko ma sise ile o ye kon fun dogba dogba because mama mo kini fun anfani ara won na ni o de ma better won ni ojo waju
1: o de e shun shun goni a igba ti e ti je ko yi wa bayi pe ati omokunrin ati omobirin o ye ki a se won dogba dogba ni ki se pe ka fi kekun mo wa fe bere lowo yin wi pe nigba ti obi ba wa ni omobirin ni akata kini awon afiyesi ti o ye ki o ma se nipa omobirin yi kini awon nkan to ye kon boju to nipa omobirin gangan
0: ah o se oloto e se fun ibere ibo ibere yi o se koko o je nkan de pe awon obi especially iya won kin saban se akiyesi fun omo obirin because omo obirin e mo development in ma waye so before development waye ki la won nkan ta ti mo gege bi omode ti kini ba sele si wa ta ma fi mo ko nkan ti mommy mi so leleyi o lo sele yi bi mo se ma se lele so a ri pe lawo johnson bai kin akiyesi ko wopo mo li arin awon papa julo iya si awon omode birin den ko wopo so awon omode birin den ni won ni awon development de pe in the terms of tomo bandagba bi omo age 3 o ye ke ti komo H3 ni some of our body parts ele ti eyan le fowo kan ele ti ko gba ki anybody ko fowo kan o ye ki a le ma so awon kan be ele okay o to ba de stage yi o iko ba lo ma sele boya to ba de stage 8 menstruation ma bere but bi ki menstruation ma bere awon development ati ma waye ni ara omo ti omo go ni mo nkan to nsele but ti obi o ba salaye awon kan be yen fun omo o ma find it difficult o kan gbo wrong information ni society to de le se ijamba fun won so mo ma ran awon obi lowo lati mo lati tele bi omo yen se ndagba ka won na ma follow e awon kan te ye ko mo yen mo ni appropriate age bi gbogbo sense of body private parts then development of the body ki awon mo yen mo then to ba di to time ati she menstruation ko ti ma fun o ni oye yen digba ti o ma sele ko se pe koko sele kan wa ni pe bo se ma so laye igba ye pe tokun ba ti fowo ko e o ma loyu all those things are me
1: ki won ma kan
0: salaye fun won bo se ma ri so to ma ni idoju kokokan won le mo pe ah ona ti mommy mi so fun mi lele ona ti e ki ngbe gba lele ko to be si ngbo aye sori sirisi ni igboro lenu awon boya egbe won so won le gbo yen na because but o ye ki obi agaga obirin ki won kan fi akiyesi si bi omo bi won se ndagba o se koko
1: o da e se won je ka wa lo si eto eko bayi ko to di pe a mo mu awon ibere wa to se shanko shanko wa ni ti eto eko o la won idile kan to je pe won so pe bi omo debirin yo omo yo to ba ti le pari eko girama o pa won o le tesiwaju mo ni pari pe tori pe leyin wo la ile idana ni o pari irin ajo re si baba ni pe ka wo ayika wa loni a ri pe obirin won se takun takun lawojo awata wa bi bayi ile da ni kankan na ni irin ajo wa mo se bawo na la nsoro tawon eyan ti won gbo yi se beyin na le wa sori eto bayi ti e wa ni ile ise ti won tin toju awon mo kekeke ati awon majesin awon obirin kan wa ni ose ta wa yi na si ni won kede pe aya gomina ni ipin lekiti yun olayemi oyebanji pe o ti di ojogbon professor ni fasiti ti ilu ibadan adawon obirin eyan na ni iya wa ti o soju Nigeria kiti loruko iya yi atawon obirin mi lawojo ati ale
2: se dada
1: nipa won pe won se dada eyan ni Queen Elizabeth obirin na ni nigba to wa loki pe eyan ni aya re wa nisin se awon eyan ti won si duro lori pe ile idana ni irin ajo obirin mo pa won le tojo omo obirin awon le ran lo si ile eko pe omokunrin won nikan lawon fe ko keko ati pelu pe lawon eto eko mi tawon obi mo so fa won pe fa won obirin pe awon o fe ko ka eto eko dokita o awon o fe ko ka eto eko nurse o bubo ba ti e le ri tisha ko lo se se eleyi tona bayi pelu boju se la to yin
0: ko tona lotu nitori pe o ye ki a fun obirin na ni aye lati dream they as a girl child you have the right to dream. You have big dreams and you can fulfill that dreams. So, bi a ojo se ri lo je ki orisirisi aye so beyen wa. Be se so ani awon obirin to nse jankan jankan. Ti je pe ilaji won gan won wa ni ile oko. And they are doing very well. So, obi to ba si nse aye so pe omokunrin ni on fe focus ko lo si ilewe giga to fi omo obirin sile. Disadvantages won ni ojo ola. Disadvantages because ti omo bi iru iyawo gomina ipinle ekiti nsin bi awon ni anfani asese ni obi se ni obi won ni dun pe awon omo tun keko giga gboye yato sele ti won ti ran lo pe awon na fun awon tun further se inu won ma dun so be na ni iyawo president a ri pe awon na si ma ni obi ina obi awon ma de pe omo mi leleyi pe o wa ni ibi giga mo ti fe so nkan ti o sele ni office mi ni ose yi boya ijeta children parliament the speaker of Ondo State children parliament obirin ni speaker yen o de fe se program ni Akure boy igbokoda na wa daddy e lo n tele fun gbogbo running around iru yen wa je iwuri fun wa pe ari ki se mama e lo n tele daddy e lo n tele bo se n lo program bo se n solicit to fund bo se n lo si gbogbo nkan to fe fi se ki program e ko wa successful daddy e lo n tele imagine ki ru baba e ma so pe omobirin ni o rara o mi o ni dasi mi o ni fi owo si iwe eko e because ni ojo na ari ti ma yen so pe okay omo yen ti je speaker bo o si ni eto lati wa ni ilewe so awon koko e pe to ma fe pe si invitation go baba e si baba keju pe okay je ka wele ti oni affect school je ka wo ba se le we channel e si ojo ti o ma wa convenient despite ba pe o ni ipo dani baba e si monitor pe ko wa ni school because won mo pe to ba pari school ibi to wa yi o tun ma ju be lo ni ojo ola so awon ko be ni o ye ki a fi asa yen sile ko ye ki a si gbe awon misconception aye igba yen ka gbe wa sisin because bi omo bi ba sorire anfani obi na ni bi omo ko ina ba sorire anfani obi na ni but agbodo to won omode an ba to o ma di o ma de bi giga ko de ni gbe nkan ti obi ni ko ni gbeta so o ye ki a fun won ni ore ofe lati lo sile iwe lati keko gboye gbogbo nkan to ma need to ma fi se to ma fi je eyan laye e to obi ni lati fi support omo o de wa ni bible no pe ki obi ko se ojuse won fun omo ko so pe ko bi se ojuse fun omo okunrin abi omo obirin o so pe omo definitely both male and female ni bible so so di dodan lati ki obi ko se ojuse fun omo ni gbogbo nkan ti o ba ma je ki omo ko nil ni aseyori ni ojo waju so di dodan opinion mi
2: o de seun nigba ti e ti n soro yi oro kan so si mi ni okan mo fe bere bere yi awon obi kan wa to je pe omo won obirin won ma n gbe oja le won lori pe bi a ki won lo ba won kiri e lawon bi to e poju awon fura awon gun otu mo wa fe bere wi pe nje pelu bi igboro ti se ri se o si dara gege bi obi ka ma gbe oja leri awon omo wa obirin pe ki won lo ma ba wa kiri e
0: ewu nla wa nbe because to ma ni eyan ti o wa prone to gender-based violence, obirin ni, whether omodebirin abi obirin agbalagba, they are very prone to anything gender-based violence. So in iru awon kan bayi o ni ewu pupo fun omobirin because omobirin ta gbe oja le lori innocent a kan lo ni a mo awon to wa ni ayika a mo en to tin so boya o tin so pe particular ona yi ni omo yi ma ngba ni every blessed day a mo nkan teni yen ro elomi gan ni on fe ra nkan lowe a de fi tan because a ni orisirisi story bi ele pe omo ko kiri eyan ko fe ra nkan o de fa wole o de rape
2: omo mi gan ti le jo omo dun mesan mewa mokanla awon omo kekeke won yen lobirin
0: awon omo te ko wa ni school ti won fi nta oja kini e fi pe ru ojo la omo ele je because bo se ri yen awon bi yen tin fi nkan mi si inu omo yen okay ru omo te pe jeje lo nkiri te pe won fa wole ti won rape e ton ba te tupa iyen ton ba te tupa se igba to bi yen ba gbo se won won nkan ton lost oju eye oja to gbe lomo yen lori oju yen lo but society ti feel pe okay o omo gbodo ro obi lowo omo gbodo se igba fun obi omo gbodo jise fine omo gbodo ro obi lowo but eye ka wo safer way ti omo fi le ran obi lowo ti oni se ipala fun omo agaga omo de whether yala okunrin abi obirin to so, fini experience gender based violence because I want kan ti an so yi ni agaga ni fun gender based violence ki se pe stranger eniyan le je eyan to wa ni adugbo to tin so omo yen pe omo yi emi mo ma nbale a de ma so a de se innocent omo yen o de ni mo anything because at the expose one see a lot of danger iru omo me o ye boya shop abi ile e je ka gbe nkan yen si waju ile ti oju wa si to ko ba wa ta ju ko ma kiri lo debi ta ati ni mo ibi to lo ti ati ni mo nkan to se ti won fi ma mo pe omo mi won kidnap in that process of hawking omo mi won ri mo omo mi won molest e ko tu even so fun parent e o wa ni everlasting pain ti o le so fun anybody because won ti threaten e pe to ba so won ma pa so omo mi keep a lot of time there some parents de pe won ni afiyesi awon nkan bi ele won ni mo bi omo won se mudo omo won boya nkan ti se omo yi o boya nkan o se won ni care owo to sa fe mu wale yen ni o ma je won logun so a para wa se awon obi pe ise to ba le je ijamba fun omo kon ba wa stop e especially omo omode yala obirin abi okunrin ise to ba le je ipalara fun o to le je ijamba fun kon stop e elo lowo ton wa owo mi te awon mi wa ojo arm ti owo ton wa yen ma cost lo iru omo ton rape bayi ton pa bayi kini anfani obi yen everlasting loss niyan to ma le ma calculate gbogbo nkan ti iya yen gbe le ori omo yen o le ma ju ọja 20,000 naira lo se 20,000 ra emi omo pada ko ra pada so awon nkan bayi o ye ka fi iye si e ye ka create safer way to engage children to assist parents ki ye ka fi emi won legbodo ka fi emi won ka expose won si danger in the name of assisting parents so iyen ni ka
2: abojuto
1: abojuto esun gan ni eti eti baba salaye ni kikun sugbon mo wa fe ki amu akori yi bayi lara akori ti won fi sami si ayajo awon obirin lagbaye todun yi ni fifi opin si igbeyawo ni kia kia fa awon obirin awon obi kan wa ti won so pe ah sha ma ba ti e lo sha ma lo pe boya iwa omo na le mo da o ka won sha fe ti jade abi ko je pe anfani ti won fe ri lati owo idile okunrin to fe wa fe omo be ni won se ti jade ki won ma so pe boya tan ba mu nkun ri e wa won ro gba lowo awon ebi okunrin yi ah lopo igba o le mo fi be wopo lodo wa ni bita wa yi o da pe o apa oki oya ni north ni won ti man se early marriage ti won ti man ti omo won lo sile oko ni kia kia ko to de pa omo won gan balaga ona wo leyin ro pe eleyi fi le dekun ni Nigeria ati lawojo wa
0: e se lotu ta ba so nipa igbeyawo omo debirin ana won ko ta man pe ni harmful traditional practices ibe under ni igbeyawo omodebirin wa under de ni didabe for omobirin wa so awon traditional am practices to le je pala fun omodebirin ti o nje early child marriage be se so ko wopo ni odo wa nbi bible won sele bo ko wopo so ibi to ti wopo ni oke oya lon o ti di culture fun asha won ri pe asha ni asha to n pa omo mi lekun asha to n fi omo sinu igbekun ni awon asha yi en do ma tin pe ni harmful practitioners and traditional practices o ye ka fi opin si gender based violence ni o ye ka fi opin si so ona ta agbata le fi dekun en ni pe ki everybody ati obirin ati okunrin ati awon olori ilu olori esin even government because government will know o lagbara pupo ti ijoba ba so pe kini a fe ko dekun ni orile ede ko si baba nla to le so pe ara ko ma dekun so on la se ni orisirisi laws ani law to back up fifi opin si igbeyawo omodebirin ani ofin ani child rights act ti Ondo ani child rights law rather ti 2023 ti fun Nigeria ani VAP law and orisirisi ofin to ofin to fi to dekun iwa yi but if the findings ni pe ninu VAP law yi iwon ba ipinle lo tin domesticate
1: ni won tin mulo
0: lo tin mulo o de wopo ni no se pe won fi owo si rara won domesticate ni a lot of states to wa ni northern parts won domesticate because iko ton se ni so I she need him ki ijoba ko se ba gbe igbese le lori kon wi pe ofin yi mulo because ti ofin yi o ba mulo a ko ma se awareness ni awareness da ma se lati fi enlighten omode obirin lati gbara won kuro ninu igbekun yi but amo bi teme won se ri lon yen pe tamani ka so rights obirin oni anfani lati really soro be but awon ona ta le gba ni pe ka lo awon activists won to wa nbe ka ni champion to ma champion e iru Aisha Yusuf she can be a champion to end child marriage in the north and ni awon janko be na to ye pe ton ma dide I think they can put an end because if it to be difficult ni pe ngba ti governor state mi ba so pe okay o ki awon eyan ko se mass marriage fun won by te ba mo awon obirin ton feun e ma ri pe they are all young girls within the age of 12 to 15 no ni olori ilu to ye ko dekun kan to ngo fura in promote so see awon ye ba le jade I believe pe won le face fear yi ati put an end to child marriage ni on ye then odon bi na won sele ki se pe ko sele bi ba but we still need to create more awareness ka je ki awon omo birin yen now I think we need to face the girl child by themselves o ye ka fun won ni courage and confidence to even say no amo pe obi ye ko je abo fun omo but awon bi kan ye pe obi gan je ipalara fun omo So iru omo yen bayi ti ijoba ba le make provision pe okay omo to ba so pe no to ti go against parent e mo kan to ma sele iru parent e le decide that he withdraw care at withdraw everything omo yen wa stranded but ti ijoba ba ni ibi te ti awon omo yen le wa for the meantime to fi empower won ile to fe lo si school ile to be kose kose o le dekun child marriage igbeyawo omode birin o le dekun so I'm a paro wa she ba keep she lati ma she sensitization on ka ma she ikede fun awon lori ilu awon omode papa fun papa julo awon obirin fun awon lati mo pe ara won ni is their choice e le kokan so pe okay okay kin dede lo feyan ko ti mi o mo ri so but ti obirin wa empowered to mo nkan to to ni asiko to to o ma le fight fun ra then to ba fight fun ra ma pa won man rights awon e tun le support e in the sense that aboko omode to ba face parent amoko to ma doju ko so all those way la ma gba ta ma fi dekun igbeyawo omode birin
1: ah oda e seun eko ohun lati ekan omide oluwa bukola victoria aremo ti eje asojo ile ise ti moju to oro awon omo kekeke ati awon majisin nilu akure ta wa yi awon alaye te n ba wa se lati ekan oye wa dada be si ni awon ibeere ta fi biyin ko ititan sugbon ki ase mi mu die an padabo

wọlé tọ ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wa jamfani eto ojo

ijoba apapo ti fowo si lati ko lati fi lati ko ero amunowa tutun si ekun iwo orun ati ila orun orilede Nigeria lojuna ati le je ki ina monomono oduro dede minister feka ohun amusagbara Joseph Tegbe lo so di mimo nibi ipade apero ti o waye nilu Eko leyi to ni se pelu oro ina monomono Tegbe je ki o di mimo pe ijoba tin gbe igbese lati bere re ti awon mo orilede Nigeria yo si bere si ni ri ipa re laarin odun meji meta sisin yi Egboselu All Progressives Congress se ifilole igbimo ipolongo eto idibo saju idibo apapo odun 2027 ti won si tin fi igboya won han fun are Bola Tinubu pe yo jawe olubori lekeji ifilole ohun lo fa oniruru egboselu alatako mura bere lati ipinle osun ti gomina ademola adeleke je okan lara awon lakoso igbimo ipunugo hun bakan na ni minister olulu ile yi ni Zion Wike lati nu egboselu people's democratic party ati gomina ipinle anambra Charles Soludo lati nu egboselu All Progressive Grand Alliance APGA na ni won jege lati se atileyin fun ijawo olubori are lekeji we are Bola Tinubu o ti so fun awon igbimo ipolongo na pe ohun ni ri aye lati kopa ninu re latari oro ilu ti on fe bojuto

0: Cabos.
1: You are listening to Glow 99.1 FM. Refreshing.
2: FM Ijapo Akure. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo. Radio Awara wa ni jo.
3: Mo kin yin ka bo sinu oko eto ara nbe. E wole ke joko fun ra yin ke feyinti. Nkan tutu wa te fi re nbe oko ayo lewo yi. Awako oko yi ti de. Mike Alim ti o tuko eto lojo lokan. E gunle ayo ara nbe. E sina foko ka gbo tuntun.

awa ni kan ko lade o emi olorun na de pelu wa irori awon agbagba wa to da o na o de pelu wa ogbon olmode ta fi senu o na

bola ran be tin ba si ni ara n be eni lo mu eri mo je mi so re kin lo mu wa gbedule n gbon yi abala kini na la si jo wa orin ati lu oni jo pade oni lu bo ni se yin lo ni so la pere to da soja ta atajere oja o ni osise ijoba eku yanju eyin talada ni nko eku afomo niyan se awon eyan to ba bi sile sori opo Facebook ese gan wono darapo mo wa nbe wa GLOW 99.1 FM Akure GLOW 99.1 FM Akure to ba ti ri yen Glow 99.1 FM Akure te soju e ye mo bi to tin lanfani ati mo wo wa abi gbo wa bompa tu bompa ajo nti gbogbo e wonu ara won ni opo eyan lo njejo mo enikan yi jawa de awon jawa ni awon ko olohun ni laarin awon ta jo je akegbe apo gan te ngbo e ngbo lotun e ngbo losi amon me be ni awon nikan ni yin awon na tun lohun yin

labala keji awon aya awon kankan wo o se ara oto gan tori ma fe ke ma de tori wi pe bawon elomi se ndaran be la won kan na ndaran o eyi to ba da ninu ara ni kolon ba mi edumare ko fi ko wa da ele lomo ninu ile to ni awon ebun kan to si je wi pe yo mo fi fakoyo ni laarin awon egbe ti e

Boya le mo wi pe iroyin ayo mi tun wole ni kan ni yi ki gan lo da le lori eyin to pe gbogbo igba la ti so fun yin pe eja se ipolowo oja fun yin ore mi ni ati awaye ni gboro laarin ilu gangan to ra mo mo ni awo wi pe maybe ti iranse o ba lo boke abi toke o ba le lo ba ranse iranse o sa le lo sori oke ori eme ni awa la mo wa eyin na la mo ba ni gbogbo igba la fi wo wi pe ka tun gbe sumo yin ni gboro aye gbogbo oro test tin so lori wi pe ko ni awon se pelu won ja ni o ye ke laaye kun ni gboro ta ti le wa ba yin offices gbogbo eyan ko lo iwo la lo le wa radio station o to de ni gbogbo kini yen o da mi lola lan ti an je alakoso le ise wa iyen ni glow 99.1 fm won wa fo kan keji won ni baby n tawon eyan ba n fe na la pada se ya sa awon eyan wa lele ibo wa ni customer is always right o to de ni kila le se gan ta ba fo kan keji la ni sha ni wa aye si gboro tawon eyan ti le mo lanfani ati mo ya so wa to da ti so ani e ya so wa ke raja n ta n ta ke wa wo emba monti lade wa yi ko bada ke tete bere promo ti ki gbogbo e to wonu e mo do de tawon te jo wa ni so ile ise yin gbogbo awon agbe kale te ti se e se bo sori radio mo de so fun yin monitor ba fe se polowo oja e ba pe number marketing office wa fun rara wa la wa office ohun paluda paluda paluda ta pada oro koda gbogbo e ati awaye sigboro office nbe ni gboro e pe ni boni e morita oba nla yin oba nla junction gan gan gan gan gan sotan to re en ti kokan ro tele pe e ba lo gbe si gba mi o le ran aye ma ya be yen o e ba lo gbe sawo yo ti jina ju a ma wo pe nbo gan gan laarin ilu ibi ti gbogbo agbegbe to sumo ta le so wipe aarin ilu re lafia ni eja duro laarin awon eyan en ti ba nlo si wa ti nlo seyin ero ona gbogbo yin le pada rin wa awon eyan si se kini awon eyan o wa laaye yen o wa pe won mo lanfani ati gba agba wole awon ise te ba nba wa mu wa be ba re rata loja eya marketing office yen ti glow 99.1 fm loba nla junction e ki won be e ku le ka san o oku agba ni a wa fe announcement ya ni ke ba wa gbe sita be lo ni o na wa e ba won eyan be to pe be se nsoro won mo fowo kan te computer won mo sayewo nkan te le nso ati gbo won ti o pada ba jade ka to wi ka to fo isaju kan meji meta si marun e ti mo ye te fe san bo si je fe kan ba yin fo kan keji ti won o so do didi ni boya kan se polongo re ko rin le ile mo ye slot te fe ra ile mo ye tayo kan je e time si e fun ye slot te ba le fe se ni ni sugar ba ja sotan ori emi mo nwo npe ngba mi gbe bo la awon eyan se amo e awon do bo nkan to e pe o su o fun yin te mo wi pe o ye ka awon elomi o ja anfani re bi ki awon taja ni nsin ko joda to da ki awon ba so lori radio gbe ki n polowo e ki awon da so bo in ve gbowe ti mo ko fe pa ko mo dabi igba to e pe un o ani le mo le se le se le mo ara nbe show loruko eto yi eja wonu abala mi lo fara ti po lo ni abala keta afaimo ka mo se wele tori yin si na ni o onjoba o yato si gbo onjoba jije nbe nu mejeji o gan jura won lo ni won tojo ara yin o wa ti bi eni fe re yin de esin mi emi ti o ti ja ta emi kini emi yepere ni aja safihan awon kan ti

0: Oni lojo Tuesday, oni ni baba omo ohun. Oni lo ba doko duro lo ba check omo ohun. O ṣayẹwo e lo ba ri pe ah ah. Won mo ti lo pa fe ke.
1: Won fe doju ibo lo. Won bi we palara.
0: Alawọn eyan si kora won jo yo to bi wakati bi mejo ngba ti an ba lo fun bi wakati mejo na won ni an kora won jo won sayewo na yin bo wa ni abalo ababo won ba ni etun yewo dada
2: o akorin oba lo
0: won si lo collapse ni 8 hours leyin tomo na to collapse alawọn eyan ti won ba won kedun won si ti gada dada family home won yẹni agbègbè kan ti n pe ni El Jokote situation ba se kini lo ba yato gba ti are won poruko arabirin ohun ni Lesvia Royce loruko re won ni lo ba notice lo kan lo ni ah se nkan won gbe fuke be as a fuke gbe in somewhere gba won se ayewo won si wa bi ya lere iya ni ah ngba ti nbo ni royin so olohun so pe omo ohun oku se ohun oku se won kan rush e ni oku se olagbara hello wo omo dabi igba ti an si e o ran be show le ngbo lori ikanni glow 99.1 fm pelu angeli to npinre lori radio mc olumiko ọpọn ara inú ẹ náà láwọn àdá tí ń ṣàfihàn àwọn nǹkan ó yẹ kájọ rí àbí kájọ mọ nípa rẹ. ọpọ ọgbà náà ni àwọn èèyàn ni wọn máa ń ṣe kíni wọn máa ń pidán ọlọrun náà sì máa ń ṣe kíni ọlọrun máa ń fagbára tiẹ hàn. arábìnrin kan lẹnu ọjọ mẹta ìlọrọ rẹ jàǹrìnrìn lórí ẹrọ íńtánẹẹtì wọn ni ó ní àtàǹpàkò méjì o le han sele ni atanpako meji meji ke bo gan ni won se mo jo npo hun wa nibi ti won ti fe se ara loge se si mo awon obirin won to owo to ese to nkan kan ole mi amo ni e ba nfe kanna e kanna atowo de ba ngbe leri e kanna to lohun fun mi won se yen lowo yan ba ri wi pe atanpako re o pe meji o si le po mora won ẹnu àárín ibi tó ti yà sọ́tọ̀ tó ti ní ìka lórí àbí kí n sọ pé tó ti ní èkánná lórí ó pín sí méjì èmi náà ríru rẹ̀ rí mo fi ní pé ó ṣe ara ọ̀tọ̀ lóòótọ́ ó yẹ kẹ́ ẹ rí lọ sórí facebook wá GLOW99.1 FM àkúrẹ́ ó yẹ mí lẹ́nu o mi ò mọ ti yín o. Mo alagbara o bi mo ri awon elomiin to je pe adepele ni won elomiin eyin re o tun to leri ara won mi atun yo legbe kan elomiin a si mo mo yayi gan ti o dun wo elomiin o si ni feran bi ti e se to gbogbo le mo wa ninu ijeyo awon kan te eyan ba gba lataro obi eyan lori won ni bo mo jo sokoto yo jo kiji pa o se se boya ninu ran awon eni yi iru e na ti sele ri ni nigba kan amo a ko le fidi iyen mule nta mo ni wipe ohun lo ni atanpako meji ka wa to tobi gbengbelegbe kan meji lohun ni ti e en ti wa nse ara loge ohun won si ku wa ba gbe e kan na towo da won ba gbe meji le o da won tun kun nti mo ti e fe bere ni pe tiru eni bayi ba jade boya tiru won o ba ti loko ga won o ba duro abi laarin awon ore won sin won ni mo won se yeye sawon elomi o ni fe soru eni be do sa kan ni he e tele iba fowo ba se nkan ni se eyan bayi

0: se de mo wi pe aye yen won ti se tori rogodo teyin o kan fowo mejeje mu ni teyin o fi mo tun ko oko teyin ba wa nu e awe kan oko gba lo de si ni nfe da ko yun ki lo se gan bi iyawo re bo nlo ni but idana ni bi kan ni o o wa yo owo to ba oko wa ti an fi n tu ko oko tori rondo o yo kuro o wa mu port te yan fi dana ninu ile won se a ba royun mo won wa jo mo oju rin un n to wa se nbe we in lawyer awon eyan lenu temi gan fi mu foran yen pe e gbodo ri ibe ni ti wa nje jije ibe ni ti n fi fufu ni ti fi run egusi ewu be ni wipe bo eleyan o se mo fi sharing jeun eyan o se so sharing di ape eyan le fi mo dana teni ohun o wa gbe to wa ni e digi tuko moto eyan sharing o lo hun gbodo gbe aperin ti an fi jeun ko hun o gbe si aluminium si ni kini ohun lanyo ni nu lanyo yen ni ti an jeun awon ara adugbo re na won si duro ti won ba record e pe so si dabi igba to wa lodo mechanic e se pe boya won fi moto re dara to wu won won alara lojo ko nu re
1: ife o ba gidi
0: beni emi o bu o amo beni ohun se to ninu moto jo n pe o yo feran nje we de yan ba feran nje doba e o ni so wi pe won yo igi ituko yen sharing lara moto kuro ke yan wa gbe lanyo ti won fi nse be ke yan o gbe ke yan so di sharing ko a ma fi jeun eyin na ti le ri foran yen lori ero internet ko da lo to wa ti stick gan ogbon atinu da to ka si ara ni amo so pe eni isa tori bo ba se njeun lowo to nbere to nfowo fun fufu to fi nkan egusi ninu re nigba jaga mu ba nbo lokan abi oko ajagbe kan to se ponpon ko to wo ke nko awon eleibo won ni distraction ni o dun wo lo to amo ko da oda o eyin na ba ni ogbon kan te tin gbero ninu yin pe mi gan boya rula ile mi gan pada gbe be mo gbe rula be o abayonu le mi o gbe be temi ti an fin lo so mo dan ru e wo se riru e ni yi ko le rin loju opopo na goro apa julo mo rose yen express tori pe ti awon road safety ti an ba gba mu o se se kiru won o sanwo tanran tabi kun won ni so kan ni ko ni so logbe won pe aye kan be le nbe ti an ba pese won ni an se party ko are nawo nbe ibe ni o si wa fungba die ama ti fi kele ofin gbe ti an ri wi pe looto lo je bi oro yan oyinbo to se moto ti an ba fe ki a mo jeun ka mo fi igi ituko moto iyen sharing ka mo fi jeun ni won se aye onje sibe e wonu moto mi abala bi te yan gbe apa le bayi won se bi te le gbe ikemu e ba gbe cup lowo te le gbe si e ba si mu nkan lerin dodo won se aye to jin koto sinu te le gbe si mo fe ke mo yebe wo le mewa ke le ba koju waju mo bo le yan o se wa so ru be yen ibi ti o ti wa mo run be ti o ti wa mo jeun awon numbers to wo Roto wabi re 0805 551 1110 0805 551 1110 tabi ke pe number keji 0706 677 1822 la won number so wabi o arambe show le gbo ni kan ni glow 99.1 fm hello
2: hello
0: e kuro le oruko yin ati bi te tin pe ipe n ja pe 0805 551 1110 0706 677 1822 oni lorilede Guatemala omo lenje lenje obirin odun 15 years ojimo won lowo ninu po si won si gbe jade iya omo ohun ni ohun ti mo wi pe omo ohun o ko se kan jare oni o gbe mimi o lalaye ni pe ke soku mi ba won ni an ni confidence yin awon yoku ti an wa nbe ti an ba won kerun ti an sofo awon na o ti gbadua gbadua gbadua solohun o se se ki dokita gan ti lanfani ati sayewo furu omo be ama ile eyin na ko wa wi pe ara nbe lode aye
1: akolare lo pe ni lo
0: arin jina won ni o je ka ri abuke okere.

mo de wi pe won mo fi eleyi won a mo fi yiwe o so ngba kan ri amo mi ori bi fi foran yeran yin e je n fi le kin to mo lo agbekale kan tun ti jade nipa imo ero ina anyirin kan be iyen laser light to je wi pe nde yan ba ti ko sori beba tele boya ni isin e ti koruko e ti mu biro yin e ti fi koko kale e ti ko paragraph kini ikeji keta ina anyirin yi latara ero won mu lowo kekere bi torchlight ni yan ba ti tan anfani wa wi pe kini ohun yo mo pa gbogbo ti an ti ko sori paper yo

0: e ba ti fi imo ero ke ti fi test ori paper ni kini ohun e print cv yin ni o e print nkan kan document ni o kini ohun gugu e patapata printed text bon kan te ti te sori iwe gugu e patapata ina yin ti bon so yi yo mo pare ni we o ba tun funfun Olorun ma je won se contract eyan be ati o ti agba contract already e wa debi kan secretary kan wa ni ah e phone ni paper kankan paper to nko lowo re tele ah mo fun yin bi mo ko kini ati print e o re gba won ba ye wo ni o ba di lawo eyan wa dabi opuro e won sora je mi wa mo lo awon kankan jade ni ose tin bo bo sori facebook awon kan ta salaye nipa e o le dari yan jiyan ni gboro aye o mo so fun won wi pe mi ko so be lori radio wi pe hello
1: ara be show
0: ah mo ni sara nbe looto
1: eh mo ni ka ara nbe o
0: ah o lagbara oruko yin ati bi te tin pe papa
1: papa gbogbo ara te ko wa so de leni ah o le ti ke o
0: ewo lo ya yin ewo lo ya yin lenu ju
1: gbogbo e ko se ti o ya ye lenu o
0: o lagbara
1: ben e ku eto baba mi
0: yes sir
1: olu olu lo ki yin lati a orita be
0: le da olu na le mo je lagbara olo en ni dero eyin
1: ami ami e ku eto agba mi se sa se
0: Sugar Baja, eja awon lo Mike Ali mo ba fe mi loruko temi nje MC Olumiko ni on fi ngbe mi laruge ni gboro aye awon temi ma ni omo ologo torogolo lori radio lai ba won tan gologolo number mi re boya e fe polowo oja abi e fe mo gangan bi ta wa gangan ni gboro yen ni Obanla Junction 070-6-3-meta-474 070-6-3-meta-474 the number to do to me ranti o lati mo fi eyan le saye eyan tori igba te eyan ba gbese eyan de ko mo ba dun eyan eyan le yan mo je ire o ire kankan

0: ni ibi tayo wa ba wa ni ada ni wa ya dari wa si ase ase nte domari gege be ti mo ise mi ni mo wa olugbowo feto yi o e da pon e wa fiti yin ke fi gbe ti wa laruge ma je kino eto yi o ku e ma ko ipolowo oja yin wa e je afiti wa ka fi gbe ti yin laruge ipolowo oja gangan ohun la gumu owo gbogbo yin te nso pe eni fe seto yi e da kun e wa fife han mi lori eto yi ke ma ko ipolowo oja yin wa
1: mi fe dogoji dole aye
0: gege bi mo ti bu yin gbo le kan pe eyo nla ni mo gbe wa fun yin lori eto yi eni ilu mo ni a mo won nile iya tun mo won doki okun yan pataki ni won be ni adani waye shi ti sege ola le won lowo ninu idise ti won yan laaju eni te tin gboruko won ni won eni ti mo gbe wa fun yin loni odu ni won won ki n sai mo foloko yoruba bo won ni ta ba pere ako ni a o fi dalale gara sugbon mi o ti e ni fi dalale lori eto yi eni oni nkan la tin gbo ko mi e dakun e ba wa ki ara ale ke si so ruko yin fun won alejo wa
2: eka eku eto olotu eku gugu asiko yi eyin ara ile ten gbo wa oruko ti temi ni Alhaji Owoyemi Nasiru ti gbogbo awon emo aje mo si afa computer odu ni mimi kin se afa mo foloko gege bi e se so
0: eka bo sori eto won ojuri
2: o eka bo
0: looto e ti so yo Alhaji computer awon opolopo eyan mo yin si afa computer eyin eyan wa le emu gege ati takada e gbo worin worin lenu alejo mi loni Alhaji Owoyemi Nasiru ti gbogbo wa npe ni afa computer oruka mi la ka orin le dododododo
2: ope ni fọlọrun
0: ise ilu wogun le ti wa
2: e seun gidigan emi ni won bi ni odun to je pe ko fi be po na 1984 ni ilu Songota ni Ogun State Abeokuta ni baba temi so atesi Songota ibe ni mo ti wa ibe ni mo se wa ibe de ni mo ti ka iwe pereje ni primary school mi to npe ni Christ the King Nazarene Primary School ni 1996 de mo de tesi wa ju eko secondary school ni Songota High School mo de se to ni 2002 so ilu Abeokuta ni ilu to je pe won mo wa si as a family so ebi idile ebi Owoyemi gongongongon mo ti wa ni ilu Songota ni Ogun State e seun gidigan
0: e ka bo sori eto won ojuri
2: e seun
0: ise wo gan leyan laaju e je ki gbogbo ara le gbo
2: gege bi e se mo oruko mi ni afa computer computer yi won ni ise ti awa yan layo ka bayan sise lori computer ni ero ayelujara nipa fifi oruko sile ni anything te ba fe se ni ni ori obe latori NIN abi fe se iwe irinna lo si oke okun yala boya fe register company ni abi boya e fe se anything ko ba je CAC abi eto angba jump ni ise ta wa yan layo ni ta de nse to ye po Olorun de ti gba owo wa sise ijanu iribiribi especially in the area of NIN.
0: O wa to dun mi lo te ti yan ise yi layo.
2: E seun gidigan o ti to ta ba ni kaka o ti to se ko ni ma lo bi 14 or 15 years experience that ni ni di se lati 2010 lati bere this 2026 a de dupe lowo Olorun pe Olorun si n te wa siwaju ade se n sise iyanu Olorun luwa lati sise iyanu nipa idi ise ta n se yi ati se ise yi lati fi relieve pain kuro lodo ni ogun wahala pe a n wa irorun lori oro NIN ni abi a n wa irorun lori pe ka gba iwe irinna lo soke oke oni abi boya a n se eto iwe kan si keji ni Olorun luwa lopolopo to je pe a de dupe lowo Olorun wipe ami Olorun yo ninu ise ta n se
0: tin ba ma gbo yin yo todun ma dogun te tin se
2: beni
0: omo odun ma dogun ati wo secondary school bayi
2: abi
0: e gbiyanju nje te le ba wa so de ninu awon iriri te ti ri lati gba te ti bere
2: gege bi eto yin pe ohun ojuri enu o le so ton o po o po a le dupe lowo Olorun nigba ta bere ise yi titi di asiko yi se ri ka to bere ise yi iriri po ta wa ti ri se ka kokko so ni igba to ye pe ati kokko bere ise yi ni ka kokko bere ni nigba to ye pe ko si oluran lowo en do je ige ogba leyin wa bi baba nigba to fi aye sile lodun 2003 igba yen la wa ti wa nita de pe a nse oro kama se brick ile abi ri so pe tolorun fi gbadura gan titi to ye pe a to se ri owo nini e ta fi ra okada kama gun okada ka gun okada lati osho diside songo okada express fa o lo fa in fact olorun ni o pa wa a de kin se ole ni di

0: bi agbero nitori pe a kin se ole ti si olodun fi gbadura pe oke e je ka tu wa lo ma ko maruwa atu ko maruwa agba maruwa wiwa agba maruwa instrument and deliver oju ri lo fa atura ti wa ni dise maruwa yi awa ni foju si ojo ola wi pe a ni ma baba I lo awa na gbudo tese waju ni dise maruwa yi lo olodun ti wa gbadura ta te ri ni eji e ta kojo ta fi so pe a fe se ise kan ton pe ni ise computer iya mi ko lon ba mi forun ke
1: ise computer ise ero ayara bi asa
0: be ni o ni mo ti yan layo tele ko to je pe mo te to se tan ni di ise maruwa ko lon ba mi forun ke iya mi o gba mi ni yanju ngba yin pe ah ma bo ni ilu mi ko wa tedo si bibe ko wa sise nbe emi wo pe lati odi di eko nitori pe songo ota ko se n to mo songo ota ilu to popular ni a share boundary pelu Lagos State ilu to ye po won eyan po nbe is industrial area so ilu ya mi so pe ma bo ni ilu mi ma bo wa sise nbibe mo de dupe lowo olorun pe mo gboro si iya ilenu iba je pe mo gboro si iya ilenu won ba ma mo mi o gege bi afa computer o mo kuro ni ilu yi ni ilu songo ota ni 2009/2010 mo wa tedo si lo akure ibe ni mo ti wa bere ise computer so iripo gan nigba ta bere ise yi mo face a lot of challenges se lori software error ni as and so many error environmental challenges so adupe lowo olorun pe gbogbo irire wa na ta ri o n se wa be ni pe ka ko igba wole nigba na sugbon olorun oba o je o te to stage kan mo se pe ah mo sise computer I mo o npe boya ke n pada si gboro ki lo ma gun maru ami pada sugbon igba to olorun wa so pe ohun de tan nigba yen asare tu wa odun 2010 yi mo pa iwe emi ti se igbe kan ngba yen mo roju sise sugbon mo wa wo pe mo gburo si ni awojo awon eni ti ko kawe gbudo tesiwaju ni odun 2017 mo wa pinu lati lo si university Adekunle Ajasi University Akungba Koko mo se part time program nbe adupe lowo Olorun in 2022 I am one of the overall best students with a very good GDP to ye pe mo se ton ni akungba mo to wa to wa se ton lakungba mo to duro sibe o mo tesiwaju mo se master program ni Federal University of Technology Futa with good GDP mo to se ton won na de tu ba mi se ni rorun to ye pe won to wa mo mi emoya mi eye ta wa ti gba ati gba award orisirisi a de dupe lowo olorun wi pe olorun tun te wa siwaju so iriripo fa ko se n fenu so tan gege bi eto yin pe ohun ojuri
1: be ni o te ba so titi ile
0: a le so tan
1: asu ile amo
0: be ni
1: o si wa dun mi pe mi o ti ilo lugbowo feto yi nba ni ka fi gbogbo eni so ni ninu awon oro te ti so edakun mo fe sare bere kan ki to bere ibere lori awon ise ta te soro nipa yi eni omo bibi ilu Akure ni iya to bi yin lomo
0: be ni omo Ogun State ni baba to bi emi
1: iya yin je omo Akure
0: ko lo ba mi forun ke ya mi
1: amen to lati gba te ti wa bere ise yin yi ti adani waye tin gba fun yin gege be ti so nje o te ni awon iriri kan to munu yin dun pe ah oluwa mo dupe pe ru ise yi le mi na yan layo to se tinu yin dun si ise le so die
0: no n pe oye wo olohun ko ye mi ka to fo olohun gba fun mi de pe awon nin fun mi ni ase iwe ase ati onte lati ma fi oruko sile igba ti mo bere oro nin sise yi a wa dupe pe olohun wa gba fun mi gbe ni won ti wa mo mi ibaje pe mo travel ngba yen ni o se kin lo ma fo le o o se kin ma ko igbe fun arugbo ko te ma mu mi rara sugbon nisin te ba wo pe kin travel ma travel bi pe mo fe lo jaye ni mo le travel bi pe mo fe lo ko yepe a de travel a de dupe lowo olorun a se faji wa olorun de gba fun wa ni enu ise yi so eyi je nkan gbogi ti mo dupe lowo olorun fun wi pe behind that failure olorun ti wa gbe ogo afa computer dide wipe nigeria yi na ti ma mu ese ibe na ni wa ti soriri a ye se bere ni o ati debi kokan alaji owo yemi tomo si afa computer is a very young man very young man.

0: ajo kan o le dundundun ko nile ko mo pada si le daadi e
1: afre nigeria ni mo saye wa mo si duya
0: o de baba enikan o le daada ko dowo asale ko mo ko mo so po ni pada so de baba ohun
1: to sa ba mo la ba ti fo si bere
0: o na ni a fi mo so wi pe ko so n to le ti ki nro o
1: o le je to e
0: buruku igbeyin a dara ti roye o nkan ti o ba da ni ile aye yi yo kokko le koko ko bi oju eja
1: anara nigeria no
0: sugbon lili ongan na bi yan ba farabalẹ bi yan ba ni suru nbo wa dero ni
1: haleluya boyo
0: e ku le gbogbo omo nigeria
1: o le tun le jo ni
0: ti la fi amọ ba yin
1: lo sa pa mo ta ba ti fo
0: e ti mo ikanni ta wa yi ikanni ologo didan
1: naija
0: ikanni alalu barika Glo 99.1 FM Tambe ni jago ni lu akure oloye mekun
1: Olori jani na ija o
0: Eyin ko le da ilu e le o
1: Tipile ni kori le de
0: Eyin te nbe ni da keji na e le o
1: Naija
0: Kaluku lo ni lada
1: Akoko se dele o
0: Eni to ba ngbiyanju ati fa omo la keji re wale O na ni lada
1: Ateyi ti o se rara
0: ẹni tí ń bá kí ọmọ làkejì rẹ̀ kọ́ ga oná ẹ̀mọ̀ ni láàdá o.
1: sọ́rù ẹ̀ torí pé mi ò rí wọn tán.
0: ìrìn àjò tá a rìn ló ní lórí ètò yìí ó pọ̀ púpọ̀ púpọ̀.
1: bó ṣe jọba lu bó ṣe ti.
0: ìrìn àjò tá a dẹ̀ fẹ́ rìn ń gan náà kì í ṣe pé ó pọ̀ náà bẹ́ẹ̀ bí kò ṣe pé ibi tá a fẹ́ yà náà ló dàbẹ́ ni pé ó ní ìtumọ̀.
1: ìjà o ti bílẹ̀ ni.
0: aládé tí ń jẹ adé níyì ló kọ tí mò ń jẹ Baba oni keke worldwide.
1: Emi ase dada akoko.
0: The only overgraduate in the universe.
1: Olori si sani wa.
0: Lonke yen ka bo sori eto yin eto wa ki loku.
1: Eki gbe wi pe joba ru e o da. Emi
0: o gbi fo eto laarin ijoba ati awon ara ilu.
1: Da o le jejo e.
0: E ku lele kan si.
1: Balu bo se
0: ti dada la bayin.
1: Awon lati le.
0: Se la fi ala wa. Emi ni ka ko ni mo nbe lori eto yi o. Awọn ku kan to je pe won ma ngo pe won wa lori eto yi loni.
1: Aje ko lo fi si mi.
0: Eni na ma ngo pe na ara ete si waju ati dagba soke ilu na ni nfe.
1: Olola tomo.
0: Won ku je wa nbi.
2: Se dodo na. O Alade niye.
0: No.
2: O mo ma ni problem pelu eni igba mi.
0: Olorun je ko ni problem pelu.
2: Ki owe na pa Yoruba pa de wa nukun, ara nukun ara na de.
0: Se e loro temi.
2: Be ni na o.
0: Tori kini yen.
2: O se je ni bagbo, o wa ni ri ope. Se o ri mi ri na Abuja ni, o ri mi ni ri plane ni, abi ni ri okada. O se ri ope ni gbagbo de.
0: O mo nkan to sele ni
2: bi.
0: Won ni wipe nti won ba mo meda. O na na fi nse akawe re.
2: E ba ki se ojumo na ngo pe.
0: Omo isobo kan wo lo wa. Omo urubu kan wo lo wa
2: fitan sile agba wa bura boya were se eri
0: iwo ni dakun baba n mo fe insult
2: ta owe ni mo npa se ogbo ogbo we yan ri ni ori buku ese temi
0: evankara ale
2: aki gbogbo yin fan to nba eto yi aki yin o e ku kale na dede ori buruku ese temi honorable bamboo ni nke yin pe e ku kale na dede
0: ati bere na nu ni gbogbo omo Nigeria ati de ba ti mande
1: abaso to lori ni ko
0: eto yi loni yo gbina ya
1: kayo so pe olori olori
0: tori ile ise alalubarika kan ti kale kanka sori eto yi o
1: ipa kilo ti kogo ni bi pe ko le da iwo to
0: o didi iseju marun won toto lajo mo so nipa ile ise yi e ti fe mo bi mi pe kini ti an ni fun wa kini nkan to je pe ti an fe se fun wa
1: oro ni ka so pe olori
0: sugba ko to di pe ngo gbe won wole loni
1: pe olori olori o da iba kilo
0: e te kin so fun gbogbo omo Nigeria ni abala ibi oro ku si gangan gan
1: omo eyin
0: rere wi pe
1: ti lati wa se si depo yen ilari
0: eni to ba mo toro to ba ko ti o so ba se je obi ti mo nso lerun mo
1: ni e lo po ba wa ni
0: ara awon ti o fe ki itesiwaju ati ilo siwaju ikoko ba ilu niyan
1: aye mama la wa go
0: eni to ba tin wa ti ara enikan ti o fe ki awon omo lakeji won ki won o je ki won o yo
1: nko gagere ma ni
0: ba se je obi ti nso lerun ni alade
1: gagere lo po ba wa ni nai
0: o ni o ki nje ki opolopo ile ise ko ni idagba soke
1: aye mama la wa go
0: oni o kin je ki ilu orile ede Nigeria bi awon orile ede kan kan enu mi agogo ni idagba soke
1: alaye bi ki ba loko ba wa ni Niger
0: awon kan wa bayi to je wi pe oko ti an fun won akaka ara won nikan ni won ni won abi won ni baba
2: be ni ti o da ye ko ri be owe no pa yoruba pe agbo kin wa naja ko re omo tutu ko wu na jiji alade ni ye
0: no
2: o badun agbo kin wa naja
0: mo tun gbadun
2: o mo ni o se ogbo ogbo ara mi mo fe so
0: kin wa naja ki ori omo tutu o wo
2: ehn ko to so ni yen
0: mo mbo na
1: Nigeria go kudu o
0: awon orilede kan wa to je pe ti won o ni oro aje to ti orilede Nigeria
2: be ni
1: Nigeria go kudu o
0: awon orilede kan na wa to je pe won o gogo to orilede Nigeria
2: be ni
1: Nigeria go kudu o
0: mani bo tori wi pe awon ti Olorun ba fi se adari won won o ni selfishness interest o ni mo tara won nikan emi o se akawe olori orilede kan bayi lolo yi lori zede boya ko to vo an npe abi wo ni
1: Nigeria go better
0: odo lenje lenje kan
1: Nigeria go
0: military ni an pe aso ologun lowo
1: Nigeria go
0: Ologun ori mo wi pe nse ni orilede yi o digba to ba gogo o le eyin orilede ti nbe lorilede agbala aye mo ba nda si o
1: ilu to nso fun wara o ni ilu mi
0: ko le pe a fe ko awon ile kan to to bi ko so pe nfe mo koro do ko nje tri lonia en to je logun ni wi pe e ja fi mile e je kin je ki orilede yi ko pada bo sipo elo bin wa ninu ile ara egan wa laida laiku sin tokan
2: o ma se
1: mori to ma ma ni so
0: kapo re ki bagi re ko sa ti kun ko ma wo so tin dangbirin tan pe ko ma wo ini ba wa ja ni ori lady sa wa yi
1: e
0: ma binu ngo so be o abala ibi oro ku si gangangan na le ngbo yi
1: abere garo so ni ka ko to le ro so la lo je
0: laarin iseju bi marun ototo o gugu ku boya ku
2: alade niye mo notice kini kan ni Nigeria mi ma beya beya o notice e ana ebu kan ni Nigeria ebu ka awon arugbo ojo na je president ni Nigeria awon agbalagba e mo po so re niye pe odo no je ti Cote d'Ivoire yin o so po sise e mo pa awon agbalagba ebu Nigeria ni o awon arugbo to
0: ara agbo
2: okay
0: ka se re yan na re ko to di bi pe mo lo si iseju bi marun ti ile ise alalubarika kan ti o ti sanwo re
2: okay
0: lori eto ye da si yan na gbogbo nkan ti won se nbe
2: ida me ba o mo n gbajo ma flow mo ko ma flow
0: so mo pe nigba kan ijoba awon ijoba kan ti wa lori lede yi
2: be je
0: pe laye ijoba ologun ni nigba ti go one ti o se
2: odo ni o perform
0: o ba sojo nigba akoko re odo
2: o perform
0: nigba ta tu wa ku o nbe eyin tagari
2: odo ni o perform
0: yara dua ngo
2: o perform mo so pe awon arugbo ni wa ku nisin
0: ninu wi na awon na ti jare ri
2: be ni
0: olomo
1: jamani mi
0: o ya je ki lo si ile ise kan pataki
1: so bi faithful loyal
0: ti won ti ba won na nkopa lori eto ye lati sa aye lo lowo ta wa ji kaluku ti ku o lenu ise o afa won to ba se nbe loja nikan eyan le wo ni wo wi pe o da mo sa ti lo mo ti bo nkan to kan ku na ni wi pe bo se lerin dindun yen je ki n sare lo fi sara lori leyin ise ojo
1: mo na jamani mi
0: e je ki n tura ara mi
1: Nigeria my
0: ile ise kan be nilu Akure oloye mekun
2: to jamani si
0: mo bo ko li po fero nko li po fero
1: mo na jamani mi
0: ile ise tin ta awon elerin dindun to po wanta wine be
2: okay
0: tile ye ati toki okun
2: okay
0: kosi gba te ba de be to je pe te ni ba n te ba fe
2: amo ogura nka
0: gbo e yo
2: amo ogura nka
0: oguro ilu oyibo le ma ba nbe
2: okay
0: ki se lu ka bo
2: okay
0: e je ki nkan si ile ise omo nbo na e je ki nkan si ile ise ohun ko to di pe a mo so nipa won mo nbo na
3: o ti mu inu e ni nu maragba yagi yagi
4: yagi
3: lay eyin se ojo ohun to to ne ka mu inu ara wa dun ka gbadun ara wa mommy and daddy eyin gen z and ni so nibe colimus global version la won kan mimu elerin dodo ati amu inu eni dun ti mo nje ki okan yin o bale lo sodo si leyo leyo ati lo nidi lo wa nile lodo wa kuda italian wine wa nile nibiba number 135 gojebu street akure la wa wa ni pile ondo bakan na la tu wa ni number 5 fashare close oregun ikeja lagos state awon number wa ri +234 8105506653 then +447 466 095565 ona ni UK number +39351001931 4 then ti orilede Italy le pe wa si ajale ajaku e mo foye mo beru e mo si sojo e ba ti raja yin tan awon oko nbe nle ja office supply awon oja yin fun yin e tun le kan si wa loju opo email wa callipofero@yahoo.com callimas global ventures koja be
4: Oh, let me go, yo.
5: Ain't that tea, Jassy?
6: Nigeria, my country.
5: Ain't that tea, monk body?
6: Full loyal and on.
5: Call him as Global Avengers.
6: BBC Moody. Tell me, you
5: know. Won't come in with him, Bellot Dog.
6: Mama, Niger, my name is.
5: Say, you love Motoli Martin, you love Papa.
6: My country.
5: I can fi se idun egbesi aye yen ni
6: ko si bi ki bi si mo re
5: dori boro ba nlo nigba mi gan
6: oya omo na jama
5: e ya le dori kodo ko wo wi pe ah olongo ba o
6: na unity
5: me yan ba gbowo osu gan times
6: ko si bi ki bi
5: to wo wi pe kene kene gan kila ma de ba gan nule
2: abi na ti paro ni re
5: eyan yo wa nkan kan to je wi pe yo fi danu ara re dun kin sha kin wa nse wi pe ko pa yin lara o ni mo fi nso fun yin nipa Colimas Global Ventures awon nkan mimu elerin dodo yi hun to je wi pe ti o le munu eni dun leje wo won ta leye yo won ta
6: oya
5: load in the now, one ta.
6: I bless you, Nigeria, my country. So be
5: it. Iru baba, to the kwe tiyon like ibi whiskey, wine, cognac, vodka.
2: Benny.
5: Eli lobe.
2: She, bobe nani?
5: Ah, this is your age.
2: Ah, ma be sin patronage. Na ti sin lo. O ti bo mo man gade ni ya.
5: Koma flow. Ti mo man gade.
2: Koma flow. Ma be ti mo man gade. Antenna, oh hey. Seria.
5: Eto kilogun na ni lo lowo entertainment na le to yi pe kinu wa ko le dun nitori wi pe ibi oro ba tin bayan opo lo nwo ni wo wi pe kini n to kan ni bu oro ku si kini nkan to ku ta fe se awon kankan wa o tawon eyan o de ke mo o
2: okay
5: en to man je ke lomi akade de wu ara re ninu awon royin ta ma nka yo wa wo pe kini n to kan fun ani boya ko nkan lo se kini kan
2: ah awusu be lai
5: olongun ni je mo ngba to ba wo ni wo wi pe den sare jalura o gbagbe ro
2: be ni
5: o se se ko wa gbagbe ro
2: e o
5: ko wa gi e da ki tun dele ise yi le kan si e je ki n dele ise yi e je ki tun dele ise yi mo nbo na
3: Global Ventures, EB, down me moon, team win, we are new, man, I buy yagi, yagi, yagi, yagi. Lẹyin iṣẹ ojo ohun to to ne ka mu inu ara wa dun ka gbadun ara wa mommy and daddy eyin gen z and ni so nibe Colimas Global Version la won kan mimu elerin dodo ati amu inu eni dun ti mo nje ki okan yin o bale lo sodo si leyo leyo ati lo nidi lo wa nile lodo wa kuda italian wine wa nile nibiba number 135 gojebu street akure la wa wa ni pile ondo bakan na la tu wa ni number 5 fashare close oregun ikeja lagos state awon number wa ri +234 8105506653 +447 466 095565 Ona ni UK number +39351001931 4 Then ti orilede Italy le pe wa si ajale ajaku e mo foye mo beru e mo si sojo e ba ti raja yin tan awon oko nbe nle ja office supply awon oja yin fun yin e tun le kan si wa loju opo email wa callipofero@yahoo.com callimas global ventures koja be callimas
5: On le ngbo yi gbogbo omo Nigeria si ngbo mi
6: my country
5: omo Nigeria ni kokko o to fi de le UK
6: an honest
5: to fi de eyin ti ta lo lon lon o le ngbo yi
6: temi o ni fowo
5: se ti ko number yi le
6: omo Niger mani
5: se ti se akole re e ko le bayi
6: country
5: +234 810 550 6653 Number to relay the Nigeria noni. Ain't the UK Nelly Moon number and Ludi Fana? Ain't it a low number? So dot, you want it a little lady? +39351001931 4 And baby lady, we pay Bonia while we lady Nigeria Mumbo.
6: I bless you, Nigeria. Man.
5: Number T ibiti an wa gangan gan lori lede Nigeria leleyi
6: o si bi kibiti
5: o men to wa funny
2: okay
5: itu si wa na ni an kale si ni ni bi ni mo nzo o
2: eh o alamududu lai eh ni bo ni be
5: ko te gan wa fa o gbo
6: o hold our honor and glory
5: one benny number 135 okay jebu street ni lu akure ni joba bile gusu akure akure sa local government ni ipinle ondo won wa nbe
6: ajamani mi
5: What's on betting number 5 for the close Oregon, Ikeja, Lagos?
6: What
5: have any better song? Can you want to repair to feel cool? Abala,
2: and got him a fabric last burn the mill fashion, Mary Mage. Shame on the ring, Caranibe. Eh?
5: Mary Mage.
2: Eh, fashion, Mary Mage, last burn the mill. Shame on the ring, and then me do.
5: Ko si gbogbo te ban fe
2: eh eh to awon alejo pataki governor nbe o
5: ko si
2: mare number na ta soro
5: eyun le
2: okay
5: eyun le
2: okay
5: moje
2: gbogbo pa tu abe se
5: gbogbo nti an
2: o wa sufficiency nbe
5: the sufficiency of the sufficiency
2: o titan o tu wa surface gan
5: sufficiency of the sufficiently
2: okay sufficient that means surface
5: asiko yi ti to tin o si oju opo le ati gbo nipa ati le ise ti mo ti polo go won ti ati fun riri won Coleman's Global Avengers eyin te ba wa npe nkan mi to je pe ti e fe bere nipa ile ise yi e le pe mi leyin eto
6: lo sa pa mo ta ba ti fo si bere lo fo si ta ni lu
5: tabi e le pe pa pa won 07039 596109.
6: Hey,
5: Lola, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: lẹyìn iṣẹ òjò ohun tó tọ ni ká mú inú ara wa dùn ká gbádùn ara wa mọmi and daddy ẹyin gen z ẹni ṣó níbẹ colimus global version làwọn nǹkan mímu ẹlẹrìn dòdò àti amú inú ẹni dùn tí mò ń jẹ kí ọkàn yìí ó balẹ ló sodo sí lẹyọlẹyọ àti lónìí ló wà nílẹ lọdọ wa kódà italian wine wà nílẹ níbìbà number 135 kojẹbu tree àkúrẹ làwa wà nípínlẹ ondo bákan náà la tún wà ní number 5 fashari close ọrẹgun ìkẹjà lagos state àwọn nọmba wa rè plus 2348105506653 jẹ plus 447466095565 ó náà ní uk number plus 39351001931 4 lẹyìn tí orílẹ̀-èdè italy lè pè wá sí àjọlẹ̀ àjàkú ẹ mọ fòye ẹ mọ bẹrù ẹ mọ sì ṣojo bẹẹ bá ti rajà yín tán àwọn ọkọ ń bẹ ńlẹ jẹ ọfíìsì supply àwọn ọjà yín fún yín ẹ tún lè kàn sí wa lójú òpó ímeèlì wa collypofero@yahoo.com collymas global ventures kọjá bẹẹ.
1: Bo ti ri la bala ti Collymas ni e.
2: Aplechu Nigeria my god.
1: Ele kin lo anfani yi ati wakati yi kin si oju opo le fun gbogbo omo Nigeria laarin iseju aya. En tan be loju opo Facebook wa arowo yin adupe o. Lori awon nkan to je pe ta ti koko menuba ni igba kan.
3: Aplechu Nigeria my country.
1: Lori nkan tin sele lowo lowo lori lede Nigeria. Ele anfani lati pese o. Tan pe ni selfishness interest mo gba
3: omo na jamani bi
1: number ti won pese leleyi 0805551110
3: ko si bi ki bi ti mo re
1: tabi 0706677182
3: omo na jamani mi I bless you Nigeria my god
1: e lanfani lati ma pe wole witi witi e ba ni da si oro yi lori bi o se je wi pe pupo ninu awon morile de Nigeria pupo ninu awon adari wa won ero ti omo la keji mo oro ara won
3: o si bi ki bi ti mo
1: o nti an fe da ti nti an fe je ati nti an fe je lo mo nka won lara aju
3: omo na jamani mi
1: le kan si 0805551110
3: so bi se fun lo ya la nonness
1: oju opo ye nkan lura won o
3: ni fo won so ya
1: awon eyan gbiyanju lati pe a man don sele oju opo ye nkan lura won loni
3: anava nigeria no avre nigeria ni mo saye wa osiluya asiluya boyo lori la man si yo
1: ojo si tin re bi ana orun tin re bi atiwo
3: lo sa pa mo la ba ti fo si bere lo fa si ta ni nu nigeria
1: baba ngu babo ni
4: ori buruko ise temi mo ti fa la se kini la kan mo ti fa na gbe kini wa nbe
1: kini
4: e bi to be to sana kan yen mo ti fa na gbe atan le mi dodo wa mo ba bi sara rin din lo wa pe pada
1: ati ko labala won ati ko labala
4: okay kini o tun flow bye
1: ati ko in ti mo nbere lowo yin ni wi pe bi oro tin ri lorile ede Nigeria eyin gege bi agba lowo lowo nje iriri be ti esele laye awon igba kan bi
4: e si wo isobe wo n ta ba ti jo wo kuku na ku baba bi o we no pa yoruba soro e si wo isobe wo n ta ba ji jo wo ehe kuku na ku ehe
1: ba ji jo ro gigun lo mo
4: ehe
3: orile de ni mo lori je ni ilu
1: e mo binu gbogbo eyin te n gbiyanju lati pe wole atẹyin to jẹ pe tẹ nbẹ loju opo Facebook
3: atẹyin ti o se rara
1: adupe pe okun lowo yin
3: emi o ni saru e tori pe mi o ri won
1: networking lo dabi igba ti an ba so pe nko lura won o
3: oluku bo se jaba lu bo se
1: awon kan ti gbiyanju ati pe
3: lati le ilo lagbara ju
1: sugbon boju ojo n ti ri ko fun wa lori ofe ati wi pe ki a le gba ipe won
3: eni ti pin le ni tori le de
1: an lo na na ni
3: olori je ni ilu
1: ongu babo ni ma ja gbiri ja
4: ori buruko ise temi aki gbogbo fan wa o pe e ku tati soko aso fun yin e gbe ipo na ja wa si ri eto to ipa na ja na gun owo ore Nigeria o da we mi ati o aka Nigeria ri na ji ma gba mi tani awa ibuto eko ede ibuto yo
1: o se
4: e ma se
1: o dojo mejo
4: ka pade na jiji o da bo
1: ilu pelu re ko la jo pade lo jiji
3: ati le ilo la paraju
1: alade tin je ade ni yi lo ko ti mo nje
3: ka se mi
1: baba oni keke worldwide the only overgraduate in the universe. Lori ba je ta je kon. Olowo ori iya loja kan soso nilu mariwo. Wa lo go ti e ba mo yi. A lo loni o dojo mejo lagbara lowo Olorun oba mi Ledumari Glow 99.1 FM ni baje. Ipinle Ondo ni baje. Orilede Nigeria o ni baje. Ajo agbaye o ni baje. Aye le dogba. Bye for now.

0: Glow FM 99.1 Akure. Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa. Ikoni Glow FM Akure orisirisi ninu eyo kan.
1: Igba irawo ko le mole to supa. Ade ori oki ojo teye keye. Glow 99.1 FM Akure agbaletu.
2: Akojopo iroyin ni tibuto ro orile ede wa lamuto yi wa

mo ki yin e kuro le e si ku ise lataaro akojopo iroyin lo nde seti igboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruki loruko mi saju iroyin hun e gbo koko inu re eka ohun amusagbara ni ipinle ondo titan ina tin lo agbara orun tutun si unimed ijoba apapo gbe igbejo dide si awon agbesumomi ninu iroyin ile okere are Donald Trump ti fagile ipinu re lati ya foran iko omogun ileun tele ri leyi ti won fe yegi fun ekunrere iroyin na laipe e tetileko eka bo pada iroyin un re lekunrere ile ise eka ohun amusagbara ni ipinle Ondo ni won ti tan ina tin lo agbara orun leyi ti a mo si solar tutun leyi to je oni kilowatt ojulugba 240 kilowatt si unimed ti ipinle Ondo leyi ti o je okan ninu ipenija ti won tin dojuko nibe ise akanse gbogi na ni igbakeji gomina ipinle Ondo Lucky Ayedati wa buwolu lojuna ti le je ki fasiti ti imo science asi ti imo isegun ojoju si nigba ti nsoro nibi ise akanse na eni to je commissioner fun eka ohun amusagbara ati ohun alumoni Jayiola Alabi boriyin fun gomina Ayedati wa fun ipa takuntakun ti on ko nipa ilosiwaju ipinle Ondo o se ni alaye pe idasi lati odo gomina lo nse afihan re gege bi adari ti o nife ilosiwaju ipinle yi ijoba ipinle ko ti se idanileko fawon agbofiro 1800 latodo ajo meje leka eto abo gege bi igbeyanju lati mu ise duro re laarin awon osise olopa nile Nigeria gomina Babajide Sanwoolu lo so di mimo loni nibi ipararo awon agbofiro na lenu idanileko won ti won wa nibi ti awon osise na tin gba iyanda lati le bere ise ohun lakotun gomina na leni ti agbe foba agba ati commissioner feto idajo eni ti se Lawal Pedro Osoju re so pe ise agbofiro lo je ise elege ti ko gbudo mu abukun dani bakan na lo je ise ti mu abo wa si arin ilu o wa ro awon eyan awujo lati bowo fun ofin ki won si bo ola fun awon osise na bakan na ki won mo riri awon osise to ma sise takuntakun ajo asobode ti ipinle Edo ati Delta ti pe fun ifowosowopo ti o domoran sibi ibudoko ojomi ipinle on lojuna ati le je ki ise ma lo dede nibe eni to wa ni kakun ibi mejeji Doyom Otsen lo fun ipe na loni nigba ti o le waju awon igbimo re lo si ibi ibudoko ojomi na fun abewo o je ki o di mimo pe igbese na po dodon lati le mu ibasepo ti o jile wa laarin ibi mejeji igilo di mimo ninu atejade leyin ti igbakeji alukoro ajo na Peter Joseph lede o toka re pe ipade na ni yo fun won ni aye lati giroro daradara bi tesiwaju ti se ma ba agbegbe ohun ijoba apapo ti bere si ni gbe igbejo dide si awon agbesumomi leyi to je igbese lati pari ejo to ni se pelu awon agbesumomi ti won tin be ni ahamo tele ati lati se afomo orilede yi kuro lowo awon koloro si eda igbejo na leyi ti o ma waye ni Kanji ni ipinle Niger ni won ti sun lo si ile ejo giga ti nbe nilu Abuja leyi ti yo si gba to ojo die ki igbejo ohun to pari iroyin fidem le pe ko di ni awon agbesumomi 24 ti won ti nkoju igbejo na bayi igbimo ipolongo fun eto idibo are lodun 2027 ninu egbe selu All Progressives Congress ni won ti lo se abewo si odo Olubadan ti Olubadan yun oba Rashidi Ladoja ni afin re ti o wa ni oke aremo abewo un ni alakoso agba fun igbimo na Abubakar Yari lewaju re to n ti awon oloye jankojankan to fi mo awon lati leyin egbe ati awon iyaloja lara awon ikun ilu to wa nibe ina ni
gomina ipinle ogun teleri Gbenga Daniel gomina ipinle ondo teleri Olusegun Mimiko gomina ipinle Imo teleri Rokas Okrocha ati awon ekan miran akojopo iroyin le se n tati si lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure ti a ba padade le o ma gbo awon iroyin to ku e ma yi kuro mu pada bo

e kabo koda akojopo iroyin le sin tetisi lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure lati tetisi awon eto wa lolokun ijokan ni bi kibi ti e ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun aye lugara wa www.glowfmradio.com lori itakun x glow 991 fm facebook glow 99.1 fm akure instagram glow 991 fm youtube glow fm nigeria bakan na le gbapo ile ise wa lori google play store o gba be le ma gbo wa lori radio garden ni bayi iroyin te si waju Minisita Feka ohun amusagbara Joseph Tegbe ina ni o ti fi ipa tare iroyin ti so pe ijoba apapo ti pinu lati mu alekun de ba owo ti won fi le ori ina monomono Tegbe lo fi idi oro na mule nigba ti soro ni bi isefilole ero amunawa tutun ni Ibadan o je ki o di mo pe ijoba apapo lo ni afojusun si mimu ki ina monomono o dara si ki o si kari gbogbo ilu ti o si ntenu mo pe ko si igbese to jomo pe won fe mu alekun de ba owo ti won fi le ina monomono bakan na lo ro awon mo orilede Nigeria lati yago fun iroyin ti ko ni eri ma je mi so eka awon osise eleto idajo ni ile Nigeria na ni won ti mu idaduro de ba idase duro won ti olosho kan leyin ti ijoba ipinle sitan lati fesi si ibere won idaduro na lo bere loni leyi ti won ti setan lati fun ijoba laye ati mu ileri won se eyun ni ipinle Nasarawa ipinu na ni won kede re ninu atajade ti alukoro eka awon sise ohun eyun o gbere Zakaria Buwolu ti o si toka re pe igba keji gomina ni ipinle ohun ti fi da won loju pe oro na mani yanju n wa se kilo pe idaduro iyanselodi na ni won gbudo fi owo yoboke mu bi be ko awon yo pada si iyanse lodi won Gomina ipinle Bauchi Bala Muhammad ti pase fun iko omogun ati awon eso alabo lati gbe igbese akin si awon tin wa kusawura lona ti ko bofin mu pelu alaye pe eni keni ti owo ofin ba ti e ma koju ijiya ti onipon Muhammad lo pase on loni nibi ipade pelu awon eso alabo nipinle ohun nibi o tin se apojuwe iwa kusawura lona ti ko bofin mu gege bi iwa odaran bakan na lo gboriyin fun awon eso alabo ohun fun ise ribiribi ti won tin se nipinle ohun tele ni bayi ko ja lo sinu royin ile okire are orilede America Donald Trump ti fagile ipinu re lati ya foran iko omogun orilede on tele ri eni ti se ni Dal Hazan leyi ti won fe yegi fun latodo ajo ologun Trump saaju lo ti so pe ohun fowo si ki won ya foran iko omogun tele ri ohun sugbon ti igba keji are JD Vance Fariga wi pe ohun oni wo foran na biru nkan be ba sele ti yo si ohun jojo ipinu Trump lati fagile ya foran na lo waye leyin ibu enu atelu lotun losi lati odo awon eyan le ti nbe ni ile America ohun ati ni agbegbe re ewe Trump so pe aye wa fun awon molebi iko omogun tele ri ohun ti won ba fe wa woran bi won se fe yegi fun nje ki akojopo iroyin fun toni to tenubodo egbo awon koko ti amenuba le kan si saju mo je ki o di mimo fun pe ile ise eka ohun amusagbara ni ipinle Ondo ti a wa yi ni won ti tan ina ti n lo agbara orun leyi ti a mo si solar tutun leyi to je oni kilowatt ojulugba 240 kilowatt eyin o si Unimed ni ipinle Ondo leyi to je igbese kan pataki ti Unimed ohun ti won ti n dojuko kan na mo je ki o di mimo fun pe ijoba apapo ti gbe igbejo dide si awon agbesun momi leyi ti o je igbese lati pari ejo to ni se pelu awon agbesun momi ti won tin be ni ahamo tele ati lati se afomo orilede yi kuro lowo awon kan loro seda
lakotan ninu iroyin ile okere mu jodi mo fun pe are orilede America Donald Trump onu ni o ti fagile ipinu re lati ya foran iko omo ogun orilede on teleri eni tin se Nidal Hazan leyi ti won fe yegi fun latodo iko omo ogun akojopo iroyin fun toni ko ni ju bayi lo ayo ba mi eni ti lo loko iroyin jo emi blessing aroke lo mu wa se ti gbo yin e kuro le lekan si iseun te n gbo wa

0: agbiyo mai kale o.
1: Eta lo mi ta koko. Ogo ma do beni sha ido.
0: Aye ma fuge la je. Dede anga makala suwo ye gbo mi nawo nawo be yin ma le o ki o ti ya nibe. Leo me down si sade relu. Afere ma bien yi. We are successe o. Leo ki o ti ya nibe ba mi ki dede anga no ki ti opa nibe. Eto ale ora bedede no go gilo 99.1 FM yoga ni japo ni beyi.

0: Ibo yi ma to be asai to be.
1: Iwe jura yo. Me fi jolo no lo e ma lo ba. Me fa yi ne de bi.
0: Me ma fo gede gede.
1: Aye fi mo se. Je ta lo mi ka koko. Rabi.
0: Mo ki Olorun oba o.
1: Me ma da bo le.
0: Oba yo da oran orun otaye. Oba yo dan yemi ati yemi. Se we ti gbo be yin. Long oba yo tobi. Iyo mu oran o mu se ibo yi ele ka gbe. O wa mu ayo mu ti ehe. Longoba Ongo fi jimi ka sorin o Jimi o ba ti weyin pe dun ba ti weyin pe ohun ma ririn Olongoba iba e o Le me down si sade relu A ma fen re ma bien yi Hey Anga oju logo ma ikale re nga yerin Le ma me down si sade erelu afen re ma bien yise ori ama kan oke ama ese biti sili o le me se won oyin meri
1: aye ke gogu
0: o ma re le egun ibo weti ho je roro ka me ti ka be yin o ibo yi ma to me ni sai to be tori me wa yi one
1: Aye fi mo se Je ta lo mi ta koko Gogo ma do me ni sai
0: Itu ongo ma fi yan ka mowo tu mi se marin Abere ongo fi yan ka mowo bere mi rin Ibo yi o ka ba de ti kai bayi be o je ti e ti wa barin o Atonile atalejo

Anjo ama bina one se o ti je ama bina to de hari to de di epapo diji le jora ni o mo ti dupo na wo Olorun oba tori ohun fi jin wa road yin ni nirin se mo de fo mo ji owo yo kan owo yo kan erun yo kan erun nitori ati da wa loro nitori ati da duro Olorun oba o Ola mamu ki ama munamu amu ina amu la ni nga koja o very tomo do mo ko en lorin olorin a christian yi yi iroye di ja wan wan Olorun oba mi o o ma so noro Olorun abu dura abu nga ebi e o Olorun aba mi da nga ebi e aba mi ru nga ni agbara eti ye gbo mi gbo eto yi ni ale yi e ma ku togo ni igba yi onje ba dina ni igba yi aba ti hi obe ye ti se ni ato wo kutukutu aye wa yi ni igba ba ti hedo ti jina tan omaraye ma dana o o ma so noro Olorun oba yo ne mi wa a je de amaraye mu emi wa tafala o ise me beti for your car for me le o titosin ba mi ki alaja yoga negbe ni beye omo gene gene bi su de very of afa for ni ale yi On yo ba ti fi se wa bun ina Ara ope e me ba ope si otaka don o O ma so noro Iku yo pa bane. Iku yo pa yene. Ogunya unwe daleri jani. Owe kale mefoni o. Moki anga obala yele yi. Mo ki anga ijoye le yi o. Mo de ki dede anga dari le yi. Ni osa yo koja nongon mo fofo. Ofo ya fo no se yo koja nongon fofo ilukan. Fi ya bebe ti se odonga. Aha wo ibo kan lo. Bo ila ojo de tuka ojo ba ti bo ila ne ojo na karin ojo na da tu jerin anga ka de po woli ni ojo mojo yo ko jarin o an de fo anga kan gba anga kan gba mo ki han o anga ma yo ka uli ubo mi ajo ona ja soro jiji la oko ibe o ti jade ni Ọnọja soro jiji la oko odugban ba soro tugban jila oko ye Isese un ese agbarin ama mu owo pa isese re Lo te me vida ma lawu sasi o Olorun ga o Olorun o da didun o ga ni ayerin

0: ama ka bo pada o jo se ti wo no wo Facebook yi jo akaba mi si aye dan akaba mi comment dan de kaba mi like ye
1: lana go mi no ni eledu mari oba
0: o ya nga fe fore nene yi o
1: o wa me lana ha ma ni lana go mi no ni u me oro iyo mu won ma mo ogun kire oja
0: keregbe emu
1: isoja ajo kunna ni o mi
0: on yoruba e pe rin o
1: mama gele ogbe ni be ga o de wa
0: keregbe ohun akiregbe emu
1: ona
0: si yoruba e ti pe ti re rin
1: be ajo kunna dan
0: ki kale pe ohun akiregbe ki kale ti pe ti ti e 0805 551 1110 0706 6776 7 0 6 0706 6 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 0 6 0 7 akeregbe ki ka le pe un akeregbe ke ti pe le o sada re oluwa fe mo oju yobo
1: o le o lo yele o
0: anga mai re le agun re yerin o
1: le roja
0: ibo ye owo ti ho le sada re oluwa fe mo oju yobo mo ma ki e o
1: bule wa ba ko
0: e agba glo ni irele nibe
1: ituka obi soja
0: ore ibo ye to glo 99.1 fm 99.1 fm Aleo ira bedede yi
2: Aleo ibarela amakale
0: wo ma se ba mi
2: apeto
0: eh baba
2: ya se ti ti pe o
0: o se o koko se yi ke ba mi o
2: ile sami o temi o na ti rele
0: ile sami na ti rele
2: be ni ta
0: we gbo wa dada ni rele ni bebe yin abi
2: kete gbo
0: kete kete ni o gilo nwe gbo ye rin o ya ba mi omo re le egun ibowo ti ho
2: awa re ba
0: ka dugbo ye se te ni rele nibe
2: beleju
0: anga ma gbeleju akepe abi
2: awa re ba
0: bo ba ti ri ba mi oluwole oloye oluwole akibo ba mi ki daada o
2: ati gba gbo iba
0: o ya ki ka le pe un akiregbe ki ka le ti pe titi e
2: okegbe
0: okegbe
2: be ni
0: Then ba fe pe ukegbe ke ki an tu koruko mi e tu pe
2: ah e o ko mo maye pe iba mi pe dada ba ukegbe ni
0: wo se ba mi bo ba ti je un ma je ma bo ba ti gba ma je ma wo se o baba yi ba mi fo an ni ile ka ni rele be pe glo 99.1 fm je an ka gbo rin o
2: Okay, but it was a bow.
0: To read Jack Kedere, then you what? I bet you it.
2: What's
0: up, my young fellow?
1: Can you drag with Daddy Galan? Only mother will know it.
0: Hello, you don't know it. Judge your uncle, you know. Eh, Bamio.
3: I could tell you.
0: Oh, Jack, come up, but you will see along about it by me, say, along about us, any.
3: Yeah, baba.
0: Eh, koko se ke ba mi.
3: Lare ni o.
0: Lare na ti ke na ti kibe yi.
3: Ta ke yo kiara.
0: Yo kiara kibe ye kega.
3: Ora ni loko goba ti negba akotogbo.
0: Negba akotogbo ni be.
3: Eh, ni re de loko goba ti.
0: Eh. Wa, mo ma
3: mo. Wait, ko wo yo kiara
0: eh. Eh, we de gbo wa ketekete be yin.
3: Eh gbo.
0: O se baba ya fere ama mayi ko be glo dan ka gbo rin o
3: egbo glo
0: o ya eh ki ka le pe ti e akeregbe eh abi keregbe e mu
3: eh o keregbe pe na yin e to pe won ba
0: eh
3: e o keregbe tabi ugba
0: ugba
3: oh
0: oda o se bi amba mi wo se bo ti ma je ma wo se o baba
3: o da o
0: eh 0805 551 1110. Leo Motura.

0: ese gan mo dupe o ojo ni tin o mo ki oga agba ile ise radio ti a wa pe e ka le o
1: ni kia boya o
0: glow 99.1 fm be la kale si lale to ni o mo ki e ka le o
1: mo ni o ya
0: gbogbo eyan lolufe ile ise te n gbo akakiri kakiri mo ki e mo ka le se daada ni
1: o si da mi lohun kia o wa bere to wa
0: ki arabin moji sola oladele to je are lo oga agba wa nbi pe e ka le o tembelenu ise na pata mo kin e tembe ni ido ide to ile owo e tembelenu loro gbogbo e gbogbo ati awon oga agba to po dale ise sile gangan dadi wa dada akande e mo kale o abamo ni je tin lagba olohun.

gagba ile ise re de o ti a wa imu kin le kan se pe e kale o gagba ile ise fashion films and travel nigeria limited mu kin pe kale o loruko baba wa daada oloye nla sir ambassador chief samuel ijiti anu lori ki ma ki pe se

0: fe ki wahala yo ja si asan akoyisi ki an to ko kan repetejo wa ri pe ekan to wa gba sapo la gba oloko ni ri be fun be ba ti dele se evachan
1: evachan
0: ta ba le kan so ga gba le se evachan
1: e ki mo guga le o
0: tuga gugu e la gbe yin de
1: evachan
0: holland na nkan be nbe
1: on ja po
0: switzerland nko sweden nko spain nko
1: dale o
0: gbogbo orilede are se pani ni gbogbo europe country nbe ni kawo ti le se evachan

0: wa sasere ti igoba ori ke ma ba won ki gbogbo awon mo si pe ku orere o
1: ami kare o
0: ku ajasegun o
1: e ba san kare o
0: bakan na ni mo ki kabesi oba ti alepo ti le si e ku re ku ajasegun
1: e ba san trouble all over the world
0: ko number to lo tata sile se va se ko sile number to lo sodo won re tata re o mo so be se dodon lati ona ondo ona eko ona ore ona eko tupa be dodon mo so pe ba ko ja garage ondo nilo akure nbi e ma bo waju die be tin bo waju daada e ko ja ilewe tan pe CS grammar school e ko ja ilewe yi e ko ja junction kan tan pe ni junction bypass be ko ja junction si waju die e ma sare popo jo ya moto na bi opo gbokada e ri ile itura kan tan pe ni first mulak ile itura lo koju si ile se va se films and travel Nigeria limited okay but that's in
1: the world
0: but you humble man pe number awon number na re 09036964322 09036964322 0903696 4322 0903696 4322
1: awon la si waju to pa je ti ka ba ni
0: lo ma gbe lo ni oye nbe fun yo gbugbo ale ona bo ta ba ma fi don na sale fun yin daada
1: awon la gbadde
0: o ni se pe lo ma sun si garage moto nbe islam fani je po gbe na ma sale fun be ba ti dodo won eyan kan si le ise
1: awon la
0: si nbe fun pe ke ma san wo to ma pe america san le ma san die die pe gba te ba pare re to le lo o kin so pe won kowo le pa won sponsor eyan lo o asin se sum o
1: ma
0: se meeting ori online o be ba ti pe won abi e flash won bayi abi e so mo pe mo fe ba n soro awon o pe yin fun alara won ta le be ara lenu yin o pe an se sum won se sum o e ma se click kankan o lai pe boya won pe yin abi e le pe won apolopo ni o pe da kon te ola fe se meeting ojo opo
1: opposite
0: number one, re ko le lako e ma se mistake number yi o 09036964322 se dele se fashion be bambo latona do ona ikere ona owo ona oda ona idanre ara kale cathedral gbogbo e gbogbo e be ba tin bo be eyan sha ma bo lorun to wa tona isikan e round about wa ni isikan e ba koja e koja round about si waju daada e de ojojo to lo sinu oja isikan maria e ma te soju e koja oja isikan le ba pade anu be ba koja oja isikan e mo sun waju oja kan be tan pe ni oja roba e koja ile iwe keke kan be tan pe Saint Louis ile won omode ni ile iwe Saint Louis primary school e koja si waju e ma te soju die die e ri ile ise ti mo so first mulak e ri lowo otun yin e wa ile ise evacha e lowo alafia yin lowo osi e ri sambodo won be garagba garagba na gbe sibe tan ko sibe evacha films and travel nigeria limited

lọpọ ọdun ile aye o sọdun modun ni sawa sọdun modun asoro moro ni sawa asoro moro kan mo kin kan ponun je lai soro ile o ni ku ma lojo ko to de agbole agbaje ati ajakaye won mo si ere o ya ti baba re won ni ri banujo lori re o pe na te pe sin sojo bi mo kin pe ku ojo bi yin o ati mo le da ko ati mi le da ko gbogbo n te sojo bi nu osu ti awa osu kewa ilagba olo owo ati alaafia yo wa yin wa o banuje o ni wa yin wa o ati ku mura se be kekere awon onu odun lonu bro ni je ti wa o ever shine trouble ati nkan kan de sele si na lo ba mu aburuko lodo won o ma gbagbe ile se fasha won ni ke dodo won adodo won e beera le daada ni kikun wa le sale fun ni kikun won bala le temi le se to pe kini atokun eto le mi o ile channel si wa yin san eyan mi daada seun aye ni captain bo ni o se o sin kankan o lawon lo sin ajo ni bro ede layo number le se fasha re 09036 4322 0903 696 4322 0903 696 4322